0: hono ngwezi wa buyende Phalaphala FM yo farana zwandana HK Wheel and Tires bona mutatisano one vha wini vha ḓo gudisa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 20 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp number yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa 10 na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag rinanwe misi yoṱhe
1: Zamba, Sheshe, Akaku, Chendeulu. Parapara FM 93.3. Variwana naka app ya SABC Plus.

0: Hei, umutsinda. Hapa kala edini lote nendo temba wone mtu anenda pauri nda ambana ya mapungu angai aba ovulungeya ndadobanda wana tandurue yawe mapungu ndibone wabote
1: ndikulibu esa mwanga nyadiba na utofuruperiwa ndisitu zihuruwa nenga
0: gamanda
1: nga ore anomaduwa zia konda uto wana mtu ane angaturi ne haba landiko wafurupera
0: Pomutsinda hapa kala ila edini ti watu rukobuza mtu mapungu kutinyaga wongele chezo Udofa shango lote lili kubvuma. Achi kudibwa nge. Uchichimbranga papa kuse. Uchiringa papa kuse. Zinu ndia dozo ndo dapa kawoti. Nema pungu angai. Abo uburunge ya badi.
1: Abo uburunge.
0: Gamanda. Gamanda.
1: Idhani ya nao zinu.
0: Nandu kunya gangere chezo badiva. Aba dombuza. Zote ndeli wana. Uri are ndo reipiwa ti.
1: Uchipiwa.
0: Uchipiwa. Ndapedza vhege kana miṅwedzi zwi atendelwa uri ndi vule mulandu.
1: Namusi kana hono fhela miṅwaha mivhili ni ya vula. Ana parada ndumbudza zwavhuḓi. Inwi ni khou amba u tshipiwa hono ha u tou tshipiwa ha vhukuma. Kana ni khou amba u tshipiwa hono ha vhana nyana na vhafumakadzi vha ano maḓuvha vhane vha khou tambudza vhananganaho. Vhane vha zwifhela vhana vha vhathu vha tshi ri ro tshipya vha tshi khou itela uri vha kone u wana dzi tshelede u vha homboka tshelede.
0: Hai, nṋe ndi khou amba hono ho tshipiwa ho lula vhafumakadzi na vhana nyana. Vha tshi khou fanela u zwi ambisa izwi. Ndi nga uri. Pomutsinda, ti dina zwo ndi zwi thomise hani.

0: Tshifhinga tshoṱhe ndi tshi fhira hafha muḓini, havhaḽa mufumakadzi vha ntsumbedza bodo i, ende thi ḓivhi uri bodo i ndi ya mini. Hai, ṋamusi ndi a tsa rande tse hafha goloini, ndi to ya khavho ndi pfhe uri zwavhuḓi vhuḓi heiḽa bodo ndi ya mini. Ma vhathu,
1: ha ṋamusi mvula i ḓo tou na na matombo ngoho. Ha, ri ḓo dobela na riṋe vhaṅwe ri ḓo dobela ra ḽafha ṋamusi.
0: He vhathu vha Mudzimu, ndi maipfi a u ṱanganedza muthu a tshi khou dzhena muḓini haneyo.
1: Ah, Muzamani, nṋe ndo to takala ngori inwi ṋamusi no ima muḓini wanga. Ai, a u tuvha na zwiṅwevho.
0: U ima muḓini wavho zwi amba mini ngoho zwa vhukuma?
1: Muthu wa dzi tshelede. Muzamani, tembo muthu wa dzi tshelede o nonga inwi, u pfhe a soko amba na muṅwe na muṅwe. Inwi, nṋe ndo to zwi pfha zwi khou ambiwa henefha Edeni.
0: Nṋe zwavhuḓi vhuḓi u to amba ngovho Musima the, thi pengi na luthihi, thi tshimbile ndi tshi amba na muṅwe na muṅwe ndi si na mafhungo naye na luthihi. Vha khou mpfhesesa na hanefha kha vhone ndo to dzheniswa nga bodo hei vhafana.
1: Ni khou zwi pfha zwino? Zwi amba uri arali ho vha hu si hei bodo thi ndi amba hei ina ifara ini na nisanga dzheni. Nasanga dzheni Muzambani, ambani ngo.
0: Nṋe na vhone ro ḓowelana musi, ndi khou amba uri na dzi peṱirolo ri a rengelana zwino.
1: Ni khou a dovha Muzambani. Hezwi ni songo tsha zwi amba ini, ni a ḓivha zwo vhaisa vhathu vhanzhi. Ha, nṋe musi ma nda to funa zwone, nda to funa hone uri kha vha ambe vha ḓo neta, habe ndo wana zwo ḓadza shango ḽo ṱheli.
0: Zwino nṋe zwavhuḓi vhuḓi hafha ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri heyi bodo ye vhone vha fara hafha ndi ya mini bodo i.
1: Anyway, ni fanela u dzhena hafha na vhona uri u kho itea mini. Nṋe ndi vha ndi tshi kho to sumbedza ini fhedzi, ngauri ni na tshelede dzanu nnzhinzhi hu si zwisiwana hezwi zwa fha Edeni.
0: A thi kho hana zwa zwisiwana na mini, ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri heyi bodo ndi ya mini vho Musima.
1: Thetsheleseni zwavhuḓi na si no ntakadza, ni a ḓivha heyi bodo ni kho i vhona sedzani.
0: Okay,
1: ndi ya u rengisa nnḓu fhedzi, ndi kho ṱoḓa nnḓu i tshi rengiwa nga inwi fhedzi.
0: Nṋe fhedzi?
1: Inwi fhedzi.
0: Wa i kho tea u to rengiwa nga nṋe fhedzi ngo Musima?
1: Anyway,
0: a vha ḓo mbudza zwavhuḓi vhuḓi nnḓu i kho ita vhugai.
1: Khuyu mutengo hoyu ndi u ṅwala nga zwitsukwa, ni zwi vhoni na? A thi ṱoḓi vhathu vhanzhi vha tshi zwi pfhe hezwi zwithu, ndi khou ṱoḓa muṅwe na muṅwe afha muḓini.
0: I khou farea Musinda
1: maanḓa Muzamani.
0: Ya regeya Musindini vhathu vha Mudzimu.
1: Ini Muzamani we, zwa u rengiswa ha nnḓu zwi a pfhi zwi khou vala lini? Zwi a pfhi zwi khou vala lini?
0: Ndivha
1: line inwi na ita pfhanelo dzoṱhe, ndi hone zwo vala.
0: Zwiamba uri ahuna upfhi zwi khou vala lini?
1: Ahuna, ahuna, ahuna.
0: Zwiamba uri a vha ri ndi thome ndi ṱuwe thera vhasa hei bodo kha vha i vhee vhone. Nṋe ndi khou vhuya na zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho ndi renge nnḓu ino, ndi vha khou mvetsesa.
1: Ni kha ḓi amba u vhuya ni tshitani? Inwi a zwi dini, a ni vhi na ṱuwa na dovha na to vhuya? Inwi ni to ita zwa hone fhedzi na transferela tshelede. Ndi na thaidzo ndi hafha, heyi nnḓu ni khou i vhone hafha mavhone u tsimiwa, ndi khou koloda, ndi khou koloda vha mudagasini, tshumelo ya masipala ya maḓagara ndi amba iyo hwala mathukhwe na yone ndi khou koloda. Zwino inwi ni khou ṱanganyisa hedzi tshelede mbili, ya vhuraru ya vha ya nnḓu, na namba na to transferela henefha zwino. Ni to namba na transferela yone.
0: Nṋe thi vhone zwithu zwi khou dina, thi nṋe ndi khou vha vhudza ndi khou nyaga u to ḽi humbula zwavhuḓi tere. Hezwi ndo no to ḽi humbula zwavhuḓi, nṋe ndi khou vhuya nda bvisa tshelede, a si tshelede yo no to pfhi
1: ni pfha ndi ri kha ri zwiite zwoṱhe zwino henefha zwi fhiri Muzamani.
0: Hupfi ndi khou vhidzeliwa mini hapa? Hupfi ndi khou vhidzeliwa mini?
2: Muzamani, muthu a tshi dzhena ofisini ya u principala u thoma a khokhonya nahone u a lumelisa.
0: Hai, si zwone.
1: A khokhonya lindela upfi kha dzhene.
0: Hai, noti nne.
2: Hu si nnyi ngori hafha o dzhena ndini?
0: Ndo dzhena zwi a fana musi.
2: Vha khou mupfha.
1: Nahone muthu a tshi ḓa ofisini ya vho principala huṅwe na huṅwe kana arali no tou vhidziwa tsho tou thoma ndi thoma ngori ndaa.
0: Vhone a vha kumule vhone. bone ba pumula asi office ndza ba shumela ba apa ndi tshikoloni apa ba komfa
1: muzame ni komba
0: ne he zwo ba zwite office ndza ba shumela ba apa noti apa
2: ayi baba komfa ndi zwone zwine nda sa principal na mamba dedezi ra ko tangana nazwo apa tshikolo nga hende nwe
1: o muthu wa principal lo kha ḓi fhethu vha ṅwana wa tshikolo
2: ho yu nga pfanela ufuna no das chada atiri ono rengana dzigoloi u vhufindula zwine yafuna
0: zwino ndi ko vhidzelwa zwezwo goloi yanga iko kwa manyiga ndi ko vhidzelwa u vhudziwa nga goloi
2: vha bona ndi a zwipfela vhutungu
1: ndi zwa ḓuvha na ḓuvha izwi
2: no fhirisa hapa afuna u ḓo fara mabogisi a dzi thaili izwi kho amba dzi pita dza hone a tshi ṱongisela vhaṅwe vhana
1: hezwi hoi
2: a tiri vha ndo no mukaedza lungana ndebvu dzine vha khou dzi wana u tala ndebvu dzine rine sa vhadededzi na maprincipal a ri talini ene u ṱongisela rine
1: ndi matuwela muzamani
2: ha onesi ndi khori fhano u ndi ene principal ndi ene HOD zwavhuḓi vhuḓi ndi second manager

0: Kari pfi achivhidzerwa ndine mishumo minzhi nga maanḓa ende kho to ita na musi nne.
1: Na nṋe ndo fhedza zwe ndavha ndi tshi kho ṱoḓa u ita zwone. Vhuthu tsho ita uri ndi ni vhidze hafha noni, ndi kho ṱoḓa uri ri ambe nga hula customer ye navha ni kho amba nga yo uri o badela tshelede ya ṅwaha woṱhe.
0: Vha vho tori hula vha muḓivhidzina ti ndo vha vhudza ndari ndi muzamani.
1: Ndi kho amba honoyo
0: zwino
1: uri u khou fanela uri a wane refund
0: mini. Hezwo a zwi nga ḓo itea u wana refund hani hani.
1: Vhuthu a ri nga shumi na muzamani hafhanoni.
0: A
1: thi nga vhuyi nda ṱuwa ndi khou zwi mona mona. Muzamani a ri nga shumi naye hafhanoni. Ndi ndeṅwa nga maanḓa uḽa mutukana.
0: Ndeṅwa ya mini? Hafha ri khou shuma ngauri tshelede yo ḓa binduni. Ndi tshone tshipikwa tshihulwane tsha bindu uri tshelede i dzhene.
1: Vhuthu a thi khou hana ri khou ṱoḓa tshelede ya muzamani a ri i ṱoḓi. Ri na customer nnzhi nga maanḓa nahone ri nga kona u bva ra dovha ra wana na dziṅwe customer nnzhi dzine dza nga ḓisa iyo tshelede. Hu si muzamani, ya muzamani a ri ṱoḓi.
0: Vha khou tula mini mara?
1: Muzamani kha wane refund yawe. Muzamani a ri nga shumi naye hafha. Ndi khou ralo nṋe. Ndi ndeṅwa nga maanḓa. Muzamani ndi ndeṅwa vhuthu.
0: Zwino, a ri khou shuma nga vhundeṅwa hafhanoni. Ri khou shuma ngauri customer yo fulufhedza yo badela tshelede ya ṅwaha woṱhe.
1: Nda numbudza hafhanoni vhuthu. Hone izwi ni tshi khou zama u imelela iḽa ndeṅwa. Why ni tshi khou imelela?
0: A si ndeṅwa.
1: A si ndeṅwa.
0: Khezwi tshelede
1: u ḓivhiwa nga nṋe, o alusiwa nga nṋe muzamani mani, ani mbudzi tshithu nga muzamani vhuthu. U ṱoḓa ina inwi ni ndeṅwa, ndi ngazwo ni tshi khou ṱoḓa imelela ndeṅwa
0: iḽa. Vha songo vha nyaga u nthoma nṋe.
1: Ni ndeṅwa nga maanḓa vhuthu. Ende a ri nga ḓo ita zwa vhundeṅwa hafhanoni kha bindu heḽi.

0: tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Ndi ya 15 minutes zwino ro bva kha awara ya rathi ri khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini. Mapholisa a vunduni ḽa KwaZulu-Natal vha khou ṱoḓisa milandu miraru ya u vhulaha na muthiwa u ṱoḓa u vhulaha na havha na muthiwa ṱhoḓisiso nga murahu ha tshiwo tshine tsha khou humbulelwa uri pholisa we a vha a siho mushumoni o thuntsha vhafumakadzi vhararu vha lovha a huvhadza muṅwe wa munna a fhedza nga u ḓithuntsha sosani kwa Msani mulovha nga maḓautsha. Ri khou sedza ḽeneḽi na muambeli wa mapholisa vunduni ḽa KwaZulu-Natal Colonel Vho Robert Nechunda. Ndi matsheloni ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini.
2: Ndi matsheloni avhuḓi muhasho na vhathetshelesi.
1: U ya nga ṱhoḓisiso thangeli dza mapholisa ho bvelela mini hafha?
2: Ri kha ḓi ṱoḓa uri ndi tshini tshivhangi fhedzi ndi pholisa we a vha a siho mushumoni, we a vha o ya fhethu hune ha vha vhukoni wa hone halwa haningei nga maḓau tsha mulovha, o ḓidzhia tshigiri tshawe tsha mushumo a thuntsha vhula vhafumakadzi vhararu, muṅwe we a vha hanefho a muthuntsha mulenzhe a lingedza ḓoḓo vhula munne wa ḽeno ḽa sosa na murahu musi ene mune a tshiakhitiula fhedzi ofka a dzhiela tshibidi tsha muṅwe muthu we a vha hone henefho halwani, ngauri ri tshi muwana zenezwo ono ḓilovha o vha ono fa zwigidi nga zwivhili.
1: Kha ḽiṅwe fhungo mapholisa vho fara muhumbulelwa we a vhonala kha zwileludzi zwa vhudavhidzani a tshi khou amba uri u ḓo khakhisa mutambo wa fainala vhukati ha Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. Vha nga ri bvisela khagala kha ḽeneḽo na uri u khou livhana na milandu ifhio?
2: Milandu yawe ndi ine ya uri u ḓo ḓi gana wa ri iwe u ḓo ya vha khakhisa mutambo une wo dzudzanyiwa nga lwa mulayo, nahone u mutambo wa tshitshavha na khakhathi dza vhathuni na u hana u fariwa na vhege yo thikisa mapholisa vha tshi khou shuma ndi imwe milandu ine a khou livhana nayo swika zwino. Hu na khonadzeo dza uri we na miṅwenda yanga engedziwe nga nṱha.
1: Musi ro sedza migwalabo tshiimo tshi hani Durban na uri hu na vhaṅwe vhathu vho no fariwaho tshe ra guma amba mulovha?
2: Vhathu vhane vho no fariwa u bva tshi migwalabo ya thoma fhano vhuni vunduni ndi vhathu vha 25 fhedzi ri kha ḓi ya phana u ṱoḓa ngauri kha u bvisa dzigoloi na dzilandu mbili ra to fara muthu fhedzi ri kho ḓivha uri nga ndi vhonyi vho zwiitaho vha vhusevhi vhashu kha tshinyane vho ḓotisa milandu i vhakati mafhungo a tshifhinga ndo vha fara uti kale vhathu vha hone ngauri nga muthihi nga muthihi vha khou thoma ḓivhe.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho Kennel halivhe ḓuvha ḽavhuḓi.
2: Nda
1: mathina hafho ndi musi ri tshi khou amba na muambeli wa mapholisa vunduni ḽa KwaZulu-Natal Colonel Vho Robert Nechunda vhe ra vha ri tshi khou amba navho ro sedza tshiimo vunduni ḽa KwaZulu-Natal zwino musi ho vha hu na migwalabo. Kha ri dzhene ngafha.

0: kana ngapi vaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM
1: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re

0: none of them. I am a winner through Christ the Lord.
1: Sipasa, Gobera, Thohoyandou, Matache. Parapara FM 106.9 Variwana na ka app ya SABC Plus.
2: Musika idu dzi chikonya fulufhelo le gonya nadzo ni songo livha na vhuleme ni note. Lifeline South Africa I fanu ni thusa kha vhuleme no livha naho naho ubva kha mutakalo wa ṱhalukanyo na vhuḓipfi uya kha dzindwa dza vhathu vha mbeu HIV na AIDS na ningo dza HIV malugana na trauma. Tikedzo ya Piko Piko, founerani kha nomboro I badeliwaho ya 0861-322-322. Malugana tikedzo ya dzindwa dza vhathu vha mbeu, founerani kana ni WhatsAppele kha 0800-150-150. Malugana tikedzo ya HIV na AIDS, founerani 0800-012-322 kana ni WhatsAppele kha 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Helino, ni furo litikedzo nga SABC.
3: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans I badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty I vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo I fulufhedzeaho ine vha I ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho I online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Ri dzula ri tshi khou amba, ri bvisela mbiti dzashu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ri vhilela nga vhuendi, mitengo ya zwithu, milindi ya badani, na nga nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo.
5: Nga ḓuvha ḽa khetho, u amba u shumi, hu shuma nyito.
4: Vothi yanu I na maanḓa no lingana na muthu muṅwe na muṅwe kha ḽino, ndi yone maanḓa mahulu ane na vha nao.
5: Arali na dzula hayani, ni ita uri muṅwe muthu ane na ngele vhumatshelo, tshiimo tsha vhuponi ha hanu, na milayo ine na ḓo tshila ngayo.
6: Bammbiri ḽanu ḽa u khethela, ndi ipfi ḽanu.
4: Ḽi shumiseni zwikini.
7: Takutshedzani ni ya u khetha ni tshi khou ḓiselwa nga vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe na SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Afrika Tshipembe, kha ri haseledze, vhanna vhashu thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaulambilu a nyimele iyi. I ri ndi ni vhudzise vhanna vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou rwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya ito? Kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga? Ṱhaṅwe no ḓi zwivhona musi ni tshi khou aluwa, khaulani ngeḓani, I bvani mulomo, zwi vhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu. Ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
1: Sipasa, Gobera, Thohoyandou, Matache. Parapara FM 106.9 Variwana na ka app ya SABC Plus.
8: Gondo Bukara na Lady T.

avhuḓi muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Nga matsheloni haya a ḓuvha ḽa ṋamusi fhasi ha mbekanyamushumo ya Gondo Vhugala kha Phalaphala FM, vhana vhafunzi vho dokotela Mbosobeni Mankiri vha kereke ya Wells of Revival Christian Church International hafhaḽa Makondela. Ndi khori matsheloni haya a ḓuvha ḽa ṋamusi ri kovhelane nga fhungo kheḽi ḽe muyani wanga ḽa tou dzula vhukuma nda ḽi pfha ḽo tea uri Murena a vha mpfarisi ḽoo. Vhafunwa Murenani, vhathetshelesi vha mbekanyamushumo iyi ya Gondo Vhugala, ndi khou tama uri fhungo heḽi ri ḽi ambe nga fhasi ya ṱhohwana ine ya ri u vha na muya wa vhutonda. Hoyu ndi muya wa u vhavhalela, ndi muya wa u ṋekedza, ndi muya wa lufuno, ndi muya wa u dzhiela vhathu nṱha, ndi muya wo ḓalaho lufuno une u vhona muthu a kha nyimele yo imaho nga uri a na zwine mbiluni yau wa to zwi vhona uri ho muthu u na zwine a khou shaya kana u zwi ṱoḓa, iwe ngeno tshanḓa tshau tshi tshi kona u swika wa kombetshedzea nga muya hoyu u si na muthu we a u vhudza uri zwiḽa nyimele vhone vha khou i vhona vha ri mini ngayo. Iwe muṋe u to ḓivhudza wa ri nyimele heiḽani i khou ṱoḓa nṋe. Hafha bibilini hafha ri na mafhungo ane ndi khou nyaga u dzhia tshiṱori tsha hone tsha muṅwe munna we a vha a khou ḓi tshimbilela a ṱangana na magevhenga, vha mugevhenga vha mu dida vha mu dzhiela zwe a vha nazwo vha mu sia o eḓela hanefhaḽa Gondoni. Ha swika vho tshife vhane u tshi nga vha ṱalusa zwavhuḓi nga lwa ṋamusi ndi vhafunzi vha no nga vho riṋe vha bishopo vha apostola vha evangeli na vhaporofita, vhane arali ri tshi nga u fana na Kristo muya hoyu wa u tonda u fanovho u kha vhenevho vhene vha amba. Mara khe vha vho tshife vha tshi khou swika vha mbo ḓi bva nga dubo vha ri hai izwi a si zwashu, tenda a si wa hashu, tenda a si ṅwananga, tenda a si shaka ḽanga. Vha pfuka nga dubo veri a vha ḓi badekanyi na mafhungo o raliho. Ha tevhela Vhalevi, Vhalevi ndi vhaḽa vho kiḽina vho swiela milora musi vho tshife vho no fhisedzela zwioro, vhane nga lwa ṋamusi u amba uri ndi vhene vhaḽa vha ri dzi komitini madikoni henea, vhene vhaḽa vha ri tsini hafhaḽa nga ngomu kha komiti, vhane vha ita vha tshi lidzwa zwimebi wa tshipfa tshi tshilila. Mara na vhone vha tshi vhona hoyu munna o eḓela a sa koni tshithu, ngauri muya wa u tonda, muya wa u ṋekedza, muya wa lufuno, muya wa u kovha, muya wa u vhavhalela a uho kha vha ḓipfukela veri yowi zwifhio zwi tshi vhonwa not hei a ri dzhenelele. O vhuya u swika ho tshi dzhena muṅwe munna khoyu wa Musamaria, havha Vhasamaria ndi lushaka lwe lwa vha lo nyadziwa, shaka lu sa vhaliwi fhethu, mara khe vha vha tshi khou dzhena hafha a tshi vhona hezwi zwithu ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri a gwadama
amujia amuhwara amuisa havai ongi Afrika asia obadera vaongi uri vamuite zvofaniraho vamutuse heyo nyimere yo itwa honga musamaria ndiyo ni ine yapfu utonda macheloni haya aduvala na musi ndikotodori ndirite muya wa utonda we wavo uhone wodzikaho usichabona ndikotodori ndivuse muya wa utonda kachichava chavo Yehova vane namusi hodara vatakalera ho huchinaka zvavo pedzi vasa

balela nothi ngori vayakona zvichikobva kambiru kamuya wodhalaho mbiruni yavo wa rufuno uva kombetshedzeyaho uri vaite vaise thuso kha vathogaho thuso. Matsheloni aya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou ṱoḓa uri ndi ambe navho muthetshelesi. A vha suku kovha mudzimu wa zwilitsha zwo ralo, a vha suku tonda mudzimu wa zwilitsha zwo ralo. Hafha kha mirero 11:24-25 iri mbilu ya mutondi i ḓo khwaṱha. Mukela vhaṅwe u ḓo kelwavho. Fhedziha kha ḽene ndi fhungo vhafunwa murenani, ndi khou tama uri ndi vha vhudze ndi ri hezwi vha tshi ṋekedza vha tshi kovha vha songo kovha vho fara ḽa uri ndi khou shaya ṋamusi, ndi ri ndi fanela u kovha uri matshelo ndi kovhelwe ivhone. Ndi khou ṱoḓa zwithu zwa nga zwi tshimbili, ndi fano u kela uri matshelo ndi kelwevo. Kha zwi bve mbiluni yavho, kha zwi to simuwa nga ngomu muyani wavho. Vha ya ṋeiwa kana a vha ṋeiwi, mara fhungo ndi ḽa uri a hu na mukeli wa vhaṅwe a sa ḓo kelwavho. Matsheloni aya ḓuvha ḽa ṋamusi muthetshelesi, a ri dovhe ri gidime ri ye kha bugu ya Luka ya rathi ya 35:3 i ri ṋeani na inwi ni ḓo ṋewavho, ku elele kune na ela ngako na inwi ni ḓo elelwa ngako. Vhafunwa murena, mafhungo aya ndi tshiphiri. Ri na vhathu vhane mbiluni dzavho vho ḓala vhutshivha. Zwiṅwe zwithu zwine nda khou ṱoḓa uri vha zwi dzhie sa ntsumbululo ndi mafhungo a uri hezwi mudzimu a tshi vha tonda nga zwo imaho nga uri, u vha a songo to lavhelesa vhone fhedzi uri vha kuvhanganye vha ḓadze maḓulu vha litshe vhaṅwe vha tshi khou shengela nga hangei nnḓani. U vha o vha ṋekedzela hezwi uri vha ḓo vha tshisima tshiko tsha u ṋekedza vhashayaho. Mara vhone vha zwi wana vha mbo ḓi zwi dzhia vha ita zwiḽa zwine zwa pfhi hu pfhi itshi ndi tshanga ndi ya ḽa ham, vha si ṱoḓe na u ṱoḓa u vhona uri vhaṅwe vhathu vha khou tea u thuswa nga nḓila yo imaho ngauri. Wa wana navho riṋe vhaḓinda vha mudzimu zwivhidzoni zwashu vha na vho phasa zwavhuḓi nga batshela, mara ngauri hayani nyimele a i tendi uri a ye tshikoloni. Ndi vhona unga ndi henefho hune riṋe sa vhaḓinda vha mudzimu ra tea u sumbedza u tonda na u funa na u vhavhalela na u ṋekedza nga u ita uri zwiṱukuṱuku zwi ri hone ri ṋekedze vhane vha ye zwikoloni. Bibili ri ku elele kune ra ela ngako na inwi ni ḓo elwa ngako. Vhafunwa murenani, ndo zwi amba nge mathomoni uri ahuna uri vhone vha kele vhaṅwe Jehova a vha litshe vho ralo. Ahuna uri mudzimu avha vhone vha tshi khou ṋea vhaṅwe vhone a vha litshe vho ralo. Ri tshi ya kha mishumo ya vhaapostola ndima ya vhuṱahe u thoma kha ya 35:1 u swika kha ya 35:4 i khou ri sumbedza uri mishumo yavho i ḓo vha sengela. Ndi nga murahu ha musi ho vha na muṅwe mufumakadzi we a vha tshikovha a na muya wa u kovha,
wedzi chikadzi dzoto vachidzinekedza zviambaro adzinekedza zviliwa dzichidipina nga vuchiro hawe.

mufumakadzi. Bhibhiri iri arwara roufa. Vafumakadzi vagidhima vayakaye vachipfori orisiya. Vaya vadyiya muviri wawe vautanzwa vauveya rumuni yanta. Vagidhima vari kauye vatu vaviri vovidza vo Petro. Vari chisima chautoritonda choha. Chisima chambavarero choha. Chisima charufuno choha. Chisima chazviambaro zvazvo choha. Patara osvika. Vagwadama vamusumbedza zvote zvivuya. Vamusumbedza zvavaitera zvone. Vafunwa murenani. Vone nazvenezvo zvevone mudzimu avatonda ngazvo. Zvine avakovi avaraveresa tsuwana dziri panda agete lavo. Dzine vasakovi avaraveresa nazvisiwana zvinokoreredza zvichimona najarata yavo. Vone vakoula vadhipeliwa. Vapfa vasina thaidzo mumwe mwana asina zvihiwa. Vapfa vasina thaidzo mumwe mwana asina zviambaro. Vafunwa murenani. Mishumo yavo i ḓo vha sengela sa hoyu mufumakadzi. Mishumo yavo i ḓo vha lamulela sa havha mufumakadzi. Mishumo yavo i ḓo vha tsireledza dzikhomboni sa havha mufumakadzi. Mishumo yavo i ḓo vha ita uri vhatshilwe lwa tshifhinga tshilapfu. Ngauri hezwi vhone vha tshi tonda, hu na vhathu vhane vha khou vha rabelela veri yunga vhe havhaḽa muthu vha sa ṱuwi zwino ngori vha ṱuwa ri ḓo shaya. Ndi hezwi zwine ra khou zwi vhona kha havha mukegulu vha no pfhi vho ḓoroka. Havha mufumakadzi Petro ya ḓa a vha rabelela vhutshilo ha dovha haya phanḓa nga zwivhuya zwe vha ita zwone. Ndo amba kha mirero 11:24-25 uri mukela vhaṅwe u ḓo kerwavho. Kha bugu ya Luka ya musigisi maumararu na thanantharu yari ku elele kune na ela ngako na inwi ni ḓo elwa ngako. Khoyu mufumakadzi o kela. Namusi ukokelwa vhutshilo hawe murahu. Khonani dzanga hu na vhanzhi vho ṱuwaho vho vha vho funa vha songo ṱuwani. Vho vha funa vho kelwa vhutshilo havho. Zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi. Vha funa murenani. Hezwi musi ri tshi vhala hafha kha bugu ya Mateo 25:31-46. Iri sumbedza uri mudzimu a tshi hatula u ḓo lavhelesa mishumo ye ra ita. U ḓo lavhelesa lufuno lwe ra ri sumbedza kha vhathu vhane ra tshila na. Ipfi ḽa mudzimu ḽi ri sumbedza uri u ḓo ḓa a vhidza a ri khavho no mbona ndi na ndala, a nongo mpha zwiḽiwa, no mbona ndi na tsiko, a nongo nyambadza, no mbona ndi khotoni, a nongo ḓa na ntoro. Vhafunwa murenani, vho vhalaho maṅwalo vha ita tsenguluso ṱhoḓuluso ya maṅwalo. Vha ri vhudza uri Bivhili i na 71% ya lufuno na 29% ya zwa muya. Vha tshi ḓitikedzela heḽi fhungo heḽi, vha dzhia kha bugu ya Vhakorinta ya u thoma, ndima ya 13, ri khou thoma kha 1 u swika kha 8. Hezwi i tshi ya kha 8, i ri hanga vha lufuno, hanga vha vhuprofita na u amba nga dzindimi, zwi ḓo fhela, zwi ḓo guma, mara lufuno a lulovhi lini na lini. Zwino vhafunwa murenani, nda ndi khou nyaga uri ndi zwone kha ri ambe nga dzindimi dzi a ri lamulela. Ndi zwone kha ri porofite zwi ḓo ri lamulela.
mara ri songo vha vha profitaho rasiya he mishumo ine kha bugu ya Mateo 25 verse 31-46 ya ri mudzimu ḓo hatula o lavhelesa zwezwo, ha nga lavhelesi uri vhone vha vha vha tshi amba nga dzindimbi u swika lini. Ra i vhala vha Korinta yo thoma 13 ubva kha verse 1, ri ḓo pfa u tshi pfi lufuno a lu ḓi ṱoḓeli zwala, lufuno a lu vhalavhali. Ndiri lufuno lu dzika, lufuno lu ya vhavhalela, lufuno lufuka zwoṱhe. Ngoralo ndi tshi khou nyaga uri vhafunwa murenani, vhathetshelesi vha Phalaphala FM, matsheloni haya ḓuvha ḽa ṋamusi, nṋe ndi khou nyaga uri nga mafhungo heli kha mbekanyamushumo heyi ya Gondo Vhugala a ri gude vhufhungo ḽa uri ndi zwone ri khou amba nga dzindimi, ndi zwone ri khou porofita. A ri dzhii vhufhungo ḽa u vhavhelelana vhutshiloni. Kha bugu ya mishumo ya vhaapostola hu pfi vha kovhekanya zwoṱhe, hu si vhe na ane anga muṅwe u khwine u fhira muṅwe. Nga zwenezwo ipfi ḽa Mudzimu ḽi sumbedza uri Mudzimu a engedza vha tshidzwaho. Vhafunwa murenani, ndi zwa ndeme hezwi. Tshiṅwe tshifhinga ri a fara nḓila yo khakheaho ri tshi vhona uri ndi yone. Kha ri ḓo ita ri edzise hei yo u tonda, kha ri edzise hei yo u vhavhalela. Vha ri khothoni kha ri vha ṱolele, vha ri na tsiku kha ri vha ambadze, vha na nḓala kha ri vha ṋee zwiḽiwa. Tshilidzi tsha murena washu Yesu Kristo na lufuno lu bvaho ha Khotsi na u kona na muya mukhethwa nga zwi vhe na riṋe roṱhe u bva zwino swika nga u sa fheli. Amen.

0: kanwa miniti irisko to vaka awara ya bumaro kariba nga banda mapungo awara ya bumaro mtisi wa prapra FM erdodapo rawana mangu mapungo nga awara ya wata hezo jino handi klashpinga shine nena bone ravarisko davidza na ufaurina boguda spiyo ka kereke ya show ya duba lana mosi 086-000-25-03 086-000-25-03 ndiye nipo unene na bone rako davidza na wane matisi wa prapra FM rikforina bone ha boguda spiyo ka kereke ya show ya duba la namosi na bobo dokotera bobo mankiri musipa shikorene cheza mureza wabuti bukuma nga uto urari locha ni machiruni locha riko batanganeza ayo tunamutu wapa locha ni machiruni locha
1: ni machiruni wole diti
0: machiruni ya bu dibu vuani
1: Kaitoni vile wedera rufu wa sabu divo le diti uri nyani ngeyo.
0: Hiki na rufu wa sabu divo kuma.
1: Ndikoribu wabu le diti ndichiko varumerisa na vatecherisi. Ndichirumerisa na vafunzi wa shunga dinalambre na Jesu Kristo wabu le diti. Ndichiko ripunzoe na musine ndo itecheresa ndo ipa. Sinenda ngatu amba ndo chifara churwa nesa cha urini. Yesuno nerichine yae. Risongo to nea una zine rakora vele raso ono rikamtiri nga vorikamtiri na matupo kana rina zupio zine rakoriko toda ende churwa nesa richi nea rinea richi diva fizuto rimuzimunde nene adiva na udiva nyimere dashu so ndiko wana ndowa na surabdi nga manda nga punto ya diva landa musi na rimuzimunde wane kuranga upanda kachungwa na chingwe ende unea hashu asima fungo to nea kamtungo richi tumutacha chitoda rini kato nea zuchiko to bazimbi uruni yawe uri homu tundiko to mufa ichichitu zuchito warufuno urune ya koto zuitanga mbiru yawe yezu tundisu zantanga manda wole diti ndo guda zuzunjenga manda kafunza ya dhuala na muthi wole diti
0: aywa zuchiko to falasha tebu kumarikuribu wanga manda
1: ndiko ribu wa wole diti ibe sonda ya wuthi wole na watu cheresi ndiko ribu wanda
0: aywa ndiko ribu esa pala pala feme locha ni maichironi locha ruko matanga nezi
2: Machiruni ya wudi.
0: Bufuani.
2: Lovu wava ni bufuani.
0: Kuzabu tipu kumu.
2: Ni koribu wa fungo la mzimu la machiruni ya toba la mamusu. Nendo kudama fungo auri. Usungoto wana mwa chikurira. Uwa mzima shune wabanazo. Uwa mshaisa. Uwa unazo. Mudinda wa mzimu wale kudisa hapa wa subesa na mafungo wa doroka. Uri doroka oba akonea zichiri kazi zote za shango la hawe. Ngamura musidoroka ono tuwa chini kazi za mwilira ila jali ila uchilo doroka oba konea ziyandaro zifuko mara zichiri kazi za liera uchilo wa doroka havu ya mrao ndo kudama fungori ndisongori ndichine ya chitunda dawe ilo wana chesu nenda konea choni ningane ya ndichikonea ziliwa nenda sine nasi unewe ziliwa mrao mzimuba ntonda vonga uchilo mzimuba ntonda nga zimu shine nenda kosha ya zoni Riko ribu wa leji, china nutangana na mdenda mzimu, wafunzi wa mbatari gao vapa maira. Tuba labu deni kuruga kwa hekerekeni ya asho Revelation Christian Chacha nepa maira.
0: Riko ribu wa mbatari gao tuba labu di, para para FM locha ni maishuro ni?
3: Machala.
0: Bovu
4: wa nungu letiti.
0: Rovara ngamburu fapa ninge?
4: Bovu wa mamishuru saka hii programe uchilibu wa mamiveriti oko noro. Honore hii mbekanya mshumu. Hidi uwa na chikida isi chakfunzo hii.
0: Ndizoi.
4: Ya rikotuweza na maa ndanga uru uya kono zipfori yezu mtu unazo mzimu o uneya ya ango uneyo rive za uke o uneyo uru kono uragalesa na vawe kono shahayi yezu ujiwa uragalesa mzimu udova ane valava tuwa babo ni mono uragalela uri uchiro au udove uye pata mabungwa ya nendo faumpa tucheta antumbeza uru joba na ufuno Riso moto nenga ora barna sina ra kota kava kampi. Ndo kama fungo ya ontutu eta mamanga.
0: Aiwa liko fana sha tebuko.
4: Wo tangana na tsavo ndi mushago mampa ga u bva fara bela tshi mure wosto.
0: Ri kho libonga manda dzava la vhudi a tshire.
4: Dzava la vhudi ndi skore ri tangana nke ni fountain of life kwa vha fungo ma kumula ndi na ra kota reka ho.
0: Ri kho libwa machirani a vhudi. Kezo ka vha tende tumer gadadzwa riyo badela skorodo ri a vhuya.
5: Rilingedza uita ngaune rangakone, richitela vafuno vashu musi richikathichira. Ndingani risa vasi, na chirunzi chau ya hoya. clientele funeral plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho clientele royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala clientele funeral plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
6: Vangari doba na musi wa mashango dava kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vari dalela kha www.paraparafm.co.za
0: Riko bvela phanḓa na yo mbike mushumo yashu ya gondo vhugala matshiloni ya vhuḓi vhukuma nga u tou rali tenda no fulufhela zwa uri henefho na vha hone aiwa vhatshilisi ri khou vha roṱhe u swika zwezwo nga wara ya vhufumi ndi dovha ndi ṱanganedze kha musi vhabili vhararu afha ri pfha uri na vho guda zwifhio kha ḓora na musi lotshani matshilo ri khou vha ṱanganedza uri ni
7: nṋe ndi hone nga phangele
0: ai ro takala tshoṱhe
7: ledithi pfhunze na musi ito fana kwa otororo na ebe kiofela arana ito chereso moya walufuno ariche na ori nebatu moya wonea ariche na ori nebatu moya wopela mungu mtu ariche nao mwana mungu ukotoda zawe zishidaka e zote zishidaka ene sa mangwaru odi ambure mafeloni mwana mungu udofuna uchinaka zawe mwana mungu udofuna uchiva ene ane akobana hezo zitu Mwenda ndi chingari macheloni adwala na musi rote sa vhathetshelesi rote sa shango ringa guda uri uneya ndi uneya lufuno ndi lufuno kha ri range ri vhe na lufuno hone lufuno ndi tshiranga muṋe ḽiditi nṋe ndo guda zwinzhi ḓuvhani ḽa namusi ndo livhuwa
0: aiwa ri khou livhuwa nga maanḓa vhone tshilema ri khou livhuwa isa nitanganedze vha vhuvhili kha ofisela khe vha lotsha aha ndi matsheloni
8: Mafuta ya vhudi vhuvhuwa.
0: Zwavhuḓi ri nga mbolofa vhone nge.
8: Vhuvhuwa. Nṋe u tshi to thoma tshetsho i wana i program. Vha to thoma vha to vha interviewa.
0: Nga ni ya mutheshelisi wanga?
8: Ha, ri mbele yavho a fana o mani ngo ndi a nṱha nga maanḓa.
0: Vha ri vha ita ni?
8: Mambele avho ndi a nṱha nga maanḓa.
0: Ee.
8: Ee, ndi vhathu nga vhathu thoma vhathu vha interview vhathu ndi zwe maambele a vha zwine vha amba zwone zwi a tshiye
0: hai ri kho livhuwa tshoṱhe vhukuma ri vha interview a ri vha fhi dzi ndingo mutshilisi wanga
8: hai ndo livhuwa nga maanḓa ndi vho tshauke afha makumeke
0: ri kho livhuwa nga maanḓa vho tshauke vha vhe na swonda yavhuḓi a tiri Rekodi wesa fumbili raru wa miniti Rishikono baka awara ineba wara ya bomaro Kama ntendele nditome nifukise hezri Richibu ya nipori dhabara kwa yaka Bo richel chabuse wako da Narimbura budibukuma bachiri inyimele yanga Vana mbirelo ya ure polisi za mashiri ni amburungo ziadura. Hone, vana mirado ya mota ineba toda ui kavara. RFA funeral cover ndiyo ne pinduro yabo. Vanga kavara mirado ya mota nga ten nga 10,000 uva kha 35 randa pedzi nga ṅwedzi kama SMS ipfi RFA kha 43366 kana vari WhatsApp kha 061 514 8872 RFA funeral cover hava ndi vhadisi vha tshimelo ya mashirini ya tshiofisi
6: Amodoro, Kalutingo, Nahayani, Riva pa muzika wone wone. My

0: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Lady T, Lady T, kha gondo bugala.

0: Rimbo rabdu kumando vakane Petrus Chidawa postara Petrus Chidawa ndo vafuna pesa kuti Jesu zvori ridamba naye tiri rida murere ndi tandira yawe ntswa vukuma hine kadiro dhuba chote vukuma hapa rido pfama hanji ngauri ndo no diva naye hapa kha thingo dzanga ri ambe ri forina ori farara zvipi utama ri vhudza mini nga hadzo nga hayo tandira ifedzi ri thomere ri gidi ri yo badela zvikolodo ri chivuya ri dovha ri khoda ra amba naye ri forina ndi zvipi zvi ri farara zvone.
1: Richiko amba zvino, mumwe muthu ane akochira na cancer ya maropa, ingaho sa leukemia kana vhulwadze ha maropa, una fhulufhelo uri huna muthu ane a vha na stem cell tshonofana na tshawe, o ḓiṅwalisaho. Ane a vha na stem cell tshonofana hungavha hu vhone, arali miṅwaha yavho i vhukati ha 17 na 55 vha na mutakalo wavhuḓi, kha vha ḓiṅwalise u vha stem cell donor namusi. Kha vha dalele dkms-africa.org. DKMS Africa. Vhanga vha muṋei wa tshikhala tsha vhutshilo tsha vhuvhili kha muṅwe muthu. Heli ndi bembela ḽi tikedzwaho nga SABC.
2: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibambiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulane nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Lady T, Lady T, kha gondo vhugala.
0: Ri khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ya gondo vhugala matshioni a vhuḓi vhukuma nga u tala zwa zwino. Ri mbo ḓi ya kha nyambedzano yashu naye Petrus Chidavho. Ri vha fulufhedzisa vhathu tshese hafha zwa uri thandela i hone ine ra khou tama u pfha uri na kha thandela iyi o ri farela zwifhio nga u tou ralo. Apostola Petrus, ri khou ṱanganedza lotshani matsheloni.
4: Ndi matsheloni yavhuḓi nga maanḓesesa mwashi wanga. Ndi khou livhuwa nga maanḓesesa u ḓiwana ndi khou vha tshipiḓa tsha Phalaphala FM namusi nga Estona ya Manakanaka.
0: Ri khou livhuwa tshoṱhe vhukuma. Musi ri tshi khou amba nga Apostle Petrus Chidavho, ri khou amba nga nyi wangafhi?
4: Ṱhamu ndi dovhe ndi rumelise na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM vhane ra vha funa zwinzhi. Ndi tshi khou ri kha vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ḽa Inoni Sunday. Zwino Apostola Petrus Chidavho ndi muṱhannga kana ndi razumanane ro no ḓowela uri ri dzula ri vhaṱhannga na ngori ro no ḓivha vhanna. Zino ndi ṅwana wa Wedness Davu ane o bva hanefhaḽani ha Rabali Ndelele, vhathu vha ya u ḓivha zwone nda hulela hone zwa zwino. Mara ndi khou amba ndi ngeno matshikhuwani sa mafhungo ane o sandia.
0: Aiwa, ḽi khou fara tshoṱhe vhukuma, ḽi khou tou fara tshoṱhe. Ri khou tamo ḓivha Petrus hafha uri na luimbo ulu lo bva lini?
4: Holu luimbo zwine nda nga to zwi amba zwavhuḓi, ndi luimbo lune lwa lwo tea lwo bva zwavhuḓivhuḓi vhege heinoni yo fhelaho. Mara ha vha na zwikhakhisi nyana zwa vho kombetshedza uri vhathu vha ḓo lavhelela u lu wana kha hafhanani kha sa vhare mini kha zwileludzi zwa vhudavhidzani nga hanefho u bva nga vho ḽavhuna ḽa hei vhege ine ra khou thoma ṋamusi nga Sunday. Lwone ndi luimbo lune ndo lu ṅwala kale nga maanḓesesa, lu tou vha ni dansa tshi khou dzhena studio na lu rekhoda, ndo dzhia tshifhinga tshilapfhu ndi khou lu rekhoda. Mara zwi tshi ḓa nga u ṱuṱuwedziwa nga zwine nda khou zwi pfha ḓuvha na ḓuvha, zwine ra khou tou ri khou thetshelesa hanefha kha Phalaphala kha mafhungo a vha khou ambiwa nga vhaswa vhane vha khou a vha tsha ṱhonifha na vhabibi sa zwe nda zwi imbisa zwone hafho. Zwine zwi khou itisa na zwo ri u ba kwezi bati katoni bana ba dizi zinere mere chao ai ba dizi zikara na wafasi tonga ni ba dizi wale mbao reti katoni ba zaidi wazani kusanga manda ufanana na watu wana pango wa diaru wa watu wana ba dizi chini na wao mara ba dizi bati kono jaspida chao ba mbili ba udede zana kuchilo wa duano kono jaspida chao duko upang ingereza zao kwanza nimeona kwamba wale watu hauna watu wengi wana bana media budi bana mishimo ya budi zoba ka kaunti kwa sababu zinoi sina cha kuzungumza kwa wana hauna bana na kana baswa bana bako wana huko chimbla zi video uko ambao wana mwana photo sema mdede bi kumbani mimi ni last to go first best Tony kwa yonga na ngara mwashwangu
0: ai wale ehe
4: Ndiyo ndizunguza tuze ndari niko zubo nai ndava na usa mbiru mbiru yanga ya wabanga manda niko kuna zunguza peite ya ndia sikisa enda kono keda nda tutapasi nda mwala ono uimbo ururi mbo za ududi ditabeo inei nda uru mwala uru tabeo ina raporra nda konda nda konda bilisa zinimele zimeza peite ya zazino nera kuzivo na ufana na zozima sindika zone zozawa na dena divana zozizunga kakudula kuzi tawa iwane mtu wa chini na niya siku skorone anga ajiawu chulua mpuma kazi then zunena kapa mpuma kazi tomo ya zuya diva oone wa duwana tamo na wane vajikodi wana na vajikodi wana na zimu zimere mara nani kizuya vene sabo nga nemune niku wana nefa uri newa wana vanera kuwana na rechunga Dari nampak ada kuvit tetangaman. Sebenarnya tu, dikit sikit cerita, dikit ada kuvit pasal apa itu, kita tuh para zau di kawari. Nesta mana dera, ini nanti nanti orang di dua ni pun nanda ko cerita. Urak mata di nawana, kami, urin nanda dera itu, uribe orang ni, zoba Rudua kwa mumkumada asko soko nto riwara 9 months yote a chishiko ne abako tiore a bebe a rebeba asa tendure ari buraye kana atendure kari chile vadova kubare hulisa ubva pasi zvichiko konda mara vakomberera ravarata vava hurumoro rari mara ono va munango rari wa wana kuti kosedza makadzi kana mukidzara mu uchakuwa na kachitu Kujia pala na pala ngaka mifiji wao, ngaka mreze wao mwenye mbo mwashua.
0: No shuma nanyi hapa Petrus Karimbo?
4: Kai chandirai, kama chua imba wendo umeri wana, wako kutendo shuma na misha karambuani, wako mbiwa misha karambuani, wewe wala tomara kichi gwada kisa wako stora. Deni na mwamu naono pi shilingo veni, ani na nini ra studio wa recorder za konovan na kharazi mungu ono file kwani ara azulera kan gino na ra vare ndi kozulera ono ndi ara chikwa then ndi bona vatu vera farita na ka ono ne rimbo rekodo shuma mwasho wanga
0: aiwa haliko fara chote vukuma na mulaedza wa vudi vukuma wo tova ho khagala chote khari do labalesa kha udavidzana uri na arali ni vhathu vha tshi koni ṱoḓa Petrus vhani wana ngafhi hunga vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hunga vha kha luṱingo khwalwa vha yafhi
4: vhathu vha tshi ṱoḓa TikTok vhathu vha dzhena fhedzi vha ṅwala apostola Petrus Tshidavhu vha ḓo ṅwana Facebook ndi Petrus Tshidavhu kha Instagram ndi apostola Petrus Tshidavhu then luṱingo lune vha nga ṅwana kha lwoi ndi
0: 0764488448 0764488448 banga founa kana vha to WhatsApp vha do ngwana mashuvha aiwa Petrus ri kho livhonga manda tshipinga na u dovha hafho u ntamela mashudu uri mudzimu kha vhathu ndi vha farise kha zwoṱhe zwine na khou shuma khazwo ri kho dzula ro labelela dziṅwe thandela mani dzine na ḓo ri ḓisela zwone
4: zvinongo gari ndovuya kamanda ori zvinotamba toyi orundi rutira ra nyimbo dzaka album yapo Apostle the Christ Davini yako dobva samusukare ndova ndotsatambera ndori ndivuye zvino ndibendi ite mutandera ndimwe tandera yene vaya kudzinga manda rurimbo naro rungangomu adova vana tandera yavo apostola panzvinela ora nayo iyoone ine yako dobva usikare zvino ai muzika iyi vodare sakamandesesa ngori vati ndivandi va vachitobifona vachikori madora manlauri miribisere muzika noroli pfailo kungo ndiro zvorozipa zvino dziko dobva dzitandera nji mara madova vakuzviwana nepakaka TikTok naka Facebook ndio vanhu vari kuripotawo nori iko dobvarini
0: rekodibuu
4: maranga kumbero 1 minute ndati ngatobvaranga zvauri vatu vashukari ukaremaspidekita mabhurayo avapfumakadzi zvikovava ngamandesesa kari farisane kamushaka rivisane naino ninyimerengora hauna mumwe munhu anagotobva atumwa atobva asiyo pane shango nekuchira narina agari kusataino ninyimere zvikotodare nevanhu ritakuhwerirwiserorodzanai nazvo muntu musachizviita kamumwe usatokosedza wapira wasokotopfuurira zvino azviyokanne upfuchivana kuswambiru wokuona mumwe muntu achikovaisa mumwe muntu wazvipfa zvori ndingaita something uri womuntu just to zvipere arirwisane savanna rezviimise zvipere
0: aiwa rikoribonga manda petrus ḓuva lavo theatre
4: ukuriwesa mne vakana ḓuva lavo dhanepo katichi vatu vose vatakare then na rushaka vatanga wangaredza ndinifuna zvone
0: rikodivuwa nga manda na rine rinifuna nga manda rikodivuwa manda ḓuva lavuḓi khezvo vatiisa parapara fm ndivisiri kwamba naye apostle petrus chidavo na singiri yawe kei pureiti yawe yavuḓi vukuma luimbo lupfi rilamulele zva zvinoi nditome nditori zvitukunyana hafa ndiwane madi ndichivuyai ngobonya haito uhone mbedzi dza muluma tori vhudza uri ori farirani
3: amulima antabarara ilima parapara fm 93.0 vari wanana ka app ya sabc plus
0: uri dza muluma rina test match South Africa na Australia
5: ubadra Ben Kingsmith
0: yeah
5: ndi machironi tendani
0: machironi ya vhuḓi novuwa
5: novuwa
0: mm.
5: ndi koribu wa tendani mubeledzi Stanley Brown muthetshelesi wa parapara FM mutambo wo noni une wa vhawandingo vhukati Afrika Tshipembe na Australia wo takuwa nga lavhutanu wa ri mulovha he innings ya vhasuvana vha Australia ya fhela ya u thoma vho ita migidimo ine ya vha ya maḓana mararu na fuṱahe muthetshelesi wa parapara FM vho betha overa dzi linganaho ḓana na furaru sumbe na bola mbili ngeno Afrika Tshipembe mulovha ri tshi yo eḓela yo vha yo betha muthetshelesi wa parapara FM overa dzine dza uri ndi dzatahe yo ita mikidimo ine yavha ya fumbilisumbe ngeno howa wicket nthihi muthetshelesi wa parapara FM vatambi vhe vha tshi khou betha musi ri tshi yo eḓela ndi musi wana Eden Makram we avha o ita mikidimo ya 15 kha bola dza fumbilisumbe a ita mikidimo mina nga ruthihi luraru musi wana ane avha ene David Bedingham o ita mikidimo ya 12 kha bola dza fumbili ima a ita mikidimo mina nga ruthihi luvhili muthetshelesi wa parapara FM wicket yo waho ndi ya musi wana Ryan Rickleton we bola ya boliwa nga musi wana George Hazelwood musi wana Webster agaba bora yeneyo ndi wicket ntipezi yo waho kha Afrika Tshipembe muthetshelesi wa parapara FM zwino ndi tshikwamba tendani mutambo wono mbodzita kuwa Afrika Tshipembe lo engedza migidimo ine ya vhori ndi migidimo mina ngeno ri tshi khou wana zwa zwino migidimo ine vho ita ndi migidimo ya furaru nthihi howa wicket nthihi tendani na vhathetshelesi vha parapara FM
0: ya zwikho pfala fhedziha ri ḓo dzula ri khou tielela dza mulomo
5: na mutsho ndi wavhuḓi tendani namusi hu na zwiṅwe zwa ḓo itiwa hu khou shuma bola ine ya vhori hu khou thoma u shumisa bola ine ya vhori ndi muvhala wa pink ine musi i tshi betiwa na musi i tshi boliwa i tshi posiwa i vha na luvhilo luhulwane hu ḓo dovha hafhu ha shumisiwa na bola ine ya vha ya orange ine heyo bola a i tou vha na luvhilo luhulwane ha vha na bola tsuku ine ndi bola ine mukumba woyo wo khwaṱha tendani na vhathetshelesi he bola ya pink i khou thoma u shumisiwa ngauri hu na makole Durban i kona u vhonala nga nḓila ine ya vha yavhuḓi arali makole a vha tshi khou ṱuwa u ḓivhiwa kha bola ya orange makole a ṱuwa tshoṱhe hu ḓivhiwa kha bola tsuku ine kha mutambo wa test match hu shumisiwa yone hu ḓivhiwa hu na bola tharu ṋamusi
0: zwiamba zwori hedzi bola dzoṱhe dza mulomai dzi tevhelana na mutsho uri dzi kone u vhonala
5: dzi tevhelana na mutsho uri dzi kone u vhonala dzaḓa dza fhambana nga zwileme
0: okay
5: ine ya tsuku ndi yone ino lemelesa
0: hei pfunzo ri khou tea iwana
5: ri hone hanefha
0: Eh, ai rikoto iwana. Dzamuru makori bora dodo ramba zoni zunoskari.
5: Na yando.
0: Rikori boisa. Kesho watisi wapapa FM ndi dzamuru makori na chizabo za cricket au repori na zitushuko chimbrani. Na nendo wani sasa dibizori matina raro na makori bora dzia shanduki si wababa na bora zunoshika mbiri taro zamivara yano kuchimbrani na mucho. Ai. Sasa zino haka bante ndi watisi wapapa FM rimbo dia kazi la mbiri zashu zavege. Zinendo bafarara zone kadara na moser repori na. Ndizipio rikoto wanga urari.
3: Mbili za veke, kagondo bugara.
0: Rimbroshiro kutoma hapa ndina Stephen Chirundu, uko dachiri mudzimu warine.

0: Ndi edzo mbili dzenda bafarada dzone khadara na musimtiso wa parapara FM rekona nga kha Steven Chirundu mudzimo wa rine na nengwedani tibulawi a tshiri tshisamelo tshanga vhathitiso wa parapara FM zwino hai vhone vha nanga tenda vari vha tshi dzhena vhamba dzina ḽa muimbi na luimbo lwawe ri kone u to zwi fara zwavhuḓi vhathitiso wa parapara FM uri zwithu zwi kone u tshimbila nga ngona vha khou ḓa vho fara dzina ḽa muimbi na luimbo zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi ri pfha uri na ri ṱuwa nga lufhio musi ri tshi khou vala mbekanyamushumo yashu lotshani matshelo ndi khou vha ṱanganedza ndi hone uri ni
1: maseseni u hone ya mina ni khou ṱuwa Steven kha ku mudzimo wanga
0: vha khou ṱuwa na nyi
1: Steven
0: Chirundu
1: Steven Chirundu mudzimo wanga
0: ei hai wa ri khou livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi a thira
1: ni a dzhena kereke hafha kha no ministry a ska pastumbi ka pastumbi la mai buye atendisa kanye nzone
0: rikoribuwa nga manda lo chani macheloni
2: macheloni le diti
0: vho vhuani
2: zwavhuḓi ngayo
0: ro takala
2: ndi kho tuwa na mengwe na ni tivulawi
0: tshisamelo changa
2: vhathu vha kale vha manamana
0: rikoribuwa vhathu vha kale vha khou kereka pina msi
2: namusi ndi kho ḓi kerekela nepa kha gondo vhugara
0: ai war kho livhuwa nga maanḓa
2: amen
0: parapara FM radio locha
3: ndi matshiloni yavhuḓi medithi
0: vhuravhambani
3: hai khava ri ṱuwe na hoyu emetengwe thivulawe a tshiri tshisamelo changa
0: ee vha khou yo kereka pi namusi
3: ndi kho dzhena hanefha kerekeni hanefha maseko na magoro kha independent apostolic church mission ya vhomashudu mutetisi loidi hai ndo vha ri tiyo dzhene nga iri ya vhufumi na vhuthihi
0: hai wa ri khou livhuwa nga maanḓa kha u kereke wa zwavhuḓi
3: nda
0: parapara FM radio locha ndi matsheloni
4: matsheloni yavhuḓi lekithi
0: vho vuwani
4: nga nda vuwa ndi akumba lutangeyo
0: ri vuwa
4: ndi vhuwa zwindini ya kha wa mashaudoli
0: ri khou vha ṱanganedza vha zwindini
4: ndi khou ambela Steven Chirundu kho ri mudzimu wa rine
0: Steven Chirundu mudzimu wa rine ri khou livhuwa nga maanḓa vha khou yo kereka pi namusi
4: ndi khou kereka hanefha kha Dholi Apostolic Church Mission fhasi ha vhafunzi vhone maguvuni NL
0: aiwa ri khou livhuesa parapara FM locha ndi hone ni nga u tou humbela u pfha ngeo ri khou ni ṱanganedza
1: ndi tshi ṱuwa na lu thoma Steven Chirundu mudzimu wa rine
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ni khou kereka pi namusi
1: namusi ni khou kereka hanefha Mamelodi East kha AFN Apostolic Church Mission LHC
0: aiwa ri khou livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi a thire
1: ndi tshi khou motoza tshilanga tori ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mantsiko ḽa mukegulu mandimi yanga ndi vhoni tshengedze ni mulau zuzuwa fhaḽa madombi ya zwoni tale
0: ri khou livhuwa mukegulu vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi parapara FM locha
5: halo
0: ndi matsheloni
5: matsheloni tani lezithi
0: ro bva ri nga mbolofa ngeo
5: ndi to thoma ngori hei hafhanani radio i khou khatha nga maanḓa fha Johannesburg man yo khatha nga maanḓa and then a ri ṱuwe na nengwe nane tshivulawa tshiri tshisamelo changa ayo ene khou amba ndi tsijo wa malivo bva fhanani dipsoto rivested view extension 70 hai ndi ḓo peni nda
0: aiwa ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa 086-0025-03 ndi henefho une nṋe na vhone ra khou davhidzana kwane mathithisi wa parapara FM ri pfha uri na zwi khou tshimbila hani ndo no tou vha na vhathithisi vhararu vhararu nga hangeno na nga hangeni zwi amba uri heyi ro sala na muthithisi muthihi fhedzi ane u ḓo kona u ri bvisa hafha hune ra vha hone ri vhona uri na ndi zwifhio zwine khamusi ra nga tea u vha na u zwi wana fhedzi ndi ḓo ṱanganedza hoyu muthetshelesi nga murahu musi ndo no vhuya u rengisa hangeini mavhengeleni ri mbo ḓi wana muthetshelesi wa u tou fhedzisa.

0: News Cafe kaya lami yofika. Aya have liwa zawudi zwinwiwa na muzika. Ubva kha breakfast chisituro chirarero kana udzeta. Vadzura chidere, vatsuswa nga vashumi vha dzivha mushumo. Hapa zwino hu khou langiwa nga ṅwana wa haya. Khari mutikedze. Vha songo tshapfa vhuludu vho soko dzula vha vhoṱhe haya. Kha vha ḓe ritwe kana ridzedze. News Cafe kaya lami ilani ninwe ni tangane na vhaṅwe.
1: Kezwa ari kubvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ya gondo vhugala ri mbo ḓi yo ṱanganedza mutshisi afha ripfhuri na vha khori ri khou vala nga lufhio lotsha
2: Lady T.
1: Ah, ndi matsheloni.
2: Matsheloni yavhuḓi, ho tou itani?
1: Ro vala nga mbulopfhangeo nyari.
2: Ndi zwone ni famosi ya tshiphosini, ndi nṋe ane nda khou dzhia tsheo zwino.
1: No ndi Ghana.
2: Ana ndi khou dzhia tsheo yori hu fenya mufhio.
1: Hai, ro lindela tsheo nyari.
2: Hei tsheo i, ndi luimbo lwa u thoma, Steven Tshirundu, mudzimu wanga.
1: Aiwa, ri khou livhuwa nga maanḓa nyari. Ni khou kereka ngafhi ṋamusi?
2: Ṋamusi ndo kereka henefha kha gondo vhugala yo fariwaho nga Lady T. Hu na zwiṅwe zwo mpfarekanaho nyana. Eish, mishumo i dzula i minzhi mani Lady T.
1: Aiwa, kha ri tende tshoṱhe vhukuma.
2: Mara ri khou takalela uri gondo vhugala i ri ḓisela maipfi avhuḓi, vhathu vha re na vhuṱali. Ri dzulele u guda tshifhinga tshoṱhe, ende u vha u khou zwi pfha zwori arali u na mihwalo, heiḽa mihwalo i ya bva.
1: Ndi zwa vhukuma.
2: U thetshelesa mbekanyamushumo ya Lady T zwi a u fhaṱusa. Isani phanḓa ngo ralo Lady T, ndi khou livhuwa ne.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi a thiri.
2: Ndaundu na
1: ri khou livhuwesa khezwo o mbo ḓi ri haiwa ene u khou ḓi gana u khou yango vala nyari ari haiwa ri khou ṱuwa na ene Steven Tshirundu mudzimu wa riṋe ndi ene o valaho nga u tou ralo mutheisi wa Phalaphala FM zwino hai ndi hafhu wa hune kha hora khou tenda uri Steven Tshirundu u ḓo ri fhelekedza dzikerekeni nga u ralo zwa ri tshimbidza nga nḓila ya vhuḓi musi ri tshi khou vala heino mbekanyamushumo ri ḓo rangela no amba naye afha ndi Lupenyo u ḓo ri vhudza uri na mbekanyamushumo ya vhugalatenga yo ri farela zwifhio. Tshenge N u khou ḓa na luimbo lwa vhuḓi vhukuma tshi ri vha wone murena.

0: Bravo! I khou pembelela miṅwaha ya ḓana na malo ya u kovhekana ndeme ine ya ri kwama roṱhe. U pembelela ABOB member rewards i khou kovhekana nga maḓana mararu a miḽioni wa dzirannda na miraḓo ya ABOB ine ya khwaḽifaya. Kha vha bvile mukovhe wavho nga u dzhena kha abob.co.za kana vha dalele davhi ḽa ABOB ḽi re tsini. Heḽino fulo ḽi khou fhela nga ḽa furaru nthihi ḽa Tshimedzi. ABOB ndi vhaḓisi vha ndindakhombo vha re na ḽaisentsi na vha zwa masheleni na zwikolodo vha tshiofisi FSP 20656 hu na milayo yo tiwaho.
1: Swipeni ni wane tshikhala tshanga wina mukovhe wa dzi biriwo dza 3 miliyoni a Boxer. Rengani Best Cook Noodles 5 pakete tharu nga 45 rand. Albany Slice Brown Bread 700 gram tharu nga 39 rand. 191 gig data mahala nga Boxercom ha Boxer pedzi.
2: Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.

Ya, yeah, mtitiliswa Parapara FM yako prasi ya kasho ya Afrika Chipembe, Rock Me Tonight. Ndupa paka munu avane ndi Fred Jackson, wane orisia, ndi mapunga siyabdi naruti, mtitilis. Ngauri, nga sonda iyo pera hui, rariko rabelesa, uri obebi wanga ngalaptano obebi wanga laptano obo duwa labubili pizia ri teori rabelesa zori na chitengwa cha urabelesa na kubibiwa ri teori murabelesa rumurabelesa mtichirisi radiamba ngao nga mtakoro wawe uri akurufuza vudi ndadibavu za uri oyimutu nga September nga 2004 ya nga ngogi nimbili fumbili ina ndia palo nei ombo di vera kagara ambauri enei una taizo ya anamtakura vude rekora vili sangeno ka chio una vuladzi ya chio zinu hai dizine zote ya kachichala kabafuni watakari hiliwa mzika wawe mtichirisi zino opeza orisia neromba romba ngai nga sonda nga msumburui ra mbudifofi orisia ndo batambela limbo rabdi nga amanda baru bizori Rock Me Tonight ndi kwamba nga limbo lune mtijirisi urobva nga unwa wakirida tae for marathon Rock Me Tonight come on and rock me oh girl rock me ndo tambana look around ndi rimbo runero bvanga ngwa gida te fu maro rat ndo rimbo rabdi nga manda all I will ever ask yeah ndo rimbo nendo tamba mtichiris batichiris abili pedzi vane vanga mbudza uri dzimwe dza nyimbo dzine vadzi humbula kana rune vato pfori varufuna ubva kha muno vane ndi Fred Jackson aner kuri mewe kaisa panonga dira ngamraro ndi rupi uri mero number ndi 0860002503 ndabe batjeli sibabi ri bararo mtjeli subapo ndi bape muzika ko you want and Braxton number ndi 0860002503 ndi azuri ndi nyimbo njinga manda dzinei orisianazo ndi muzika munjinga manda ne orisia nawo mtjeli

0: Glenn, o ta ku apa kana ku divane? Glenn? Ai drumie. Drumie. Glenn one. Ai, ta drumie. Oyo, ngori anga silage captain yethe. Rodam shimon rothen ai. Azunga yiti zwino ilo bumbulu dine avana lo. Voi na ne voi. Ndi adhiti uri bona nne ndi farise nyana vakuzvibona kana toda ngangena kana toda ngangena atoda ngangena mutechelesi mbekemushimo ndi vhugaratenga I khou bvela phanḓa ndi lutalo fhedziso lu vha ḓo zumba zwori ino mbekemushimo I takuwa nga minete mitanu u bva kha awara ya vhufumi sonda iṅwe na iṅwe ya guma nga awara ya u thoma zwino hai ri khou ḓisa phanḓa na ino mbekanyamushumo ndi khou livhisa nga maanḓa vhathetshelesi vhane ri navho vha khou thetshelesa vhanefho hune vha vha hone nga tshino tshifhinga ri khou zwi livhisa nga maanḓa naho ndi sa ḓo to amba uri ngafhi na ngafhi na ngafhi vha khou redzhisa vha khou redzhelesa vha ngafhi na ngafhi ndi khou amba uri ya ngori vhaṅwe ndazwo vhaṅwe vha dzi kha washi zwino nga si ambe hoṱhe wa wa u kona ngori vha kha zwinzhi zwine vha khou zwi ita fhedziha kha mavunḓu oṱhe a ṱahe nṋe ndi khou livhisa nga maanḓa vha khou thetshelesa ino mbekanyamushumo ya vhugaratenga khou livhisa nga maanḓa na ndi bva hafha kha ambasada consulting ya ndi ambasada vho Murovhedzi ndivhuwo ri khou livhisa nga maanḓa vha tshi khou thetshelesa ino mbekanyamushumo na Mulaudzi Rowena u khou thetshelesa ino mbekanyamushumo ndi bva hafha dzwerani ya vho Reason ri khou livhisa nga maanḓa huna vhathetshelesi vhanzhi nga maanḓa vhane vha khou thetshelesa ino mbekanyamushumo a vha ṱoḓi uri I vha piri ndi kha voi vha zwi pfa zwori hei mbekanyamushumo ya mphira a zwi nga vhi zwa ita asi nṋe lwa mondo khou livhisa nga maanḓa nene u tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo mugali garimoto ri khou livhisa nga maanḓa nene u khou thetshelesa na mbekanyamushumo khula mukwevho thivha thembi a ri hafha masakona ndi khou thetshelesa na mbekanyamushumo tshimangadzo Edson mbadaliga nene u hone kha ino mbekanyamushumo khoyu ndi Lutendo Donald Munjelele wone hapa Lambi wone kha ino mbekanyamushumo una hoyu Radzindou a vhatakale David nene uri hai nene ga sivhe nda ṱutshela kule na ino mbekanyamushumo Gabriel Rama Tsekisa u bva Masakona murahu wa kiliniki ri khou livhisa nga maanḓa vhadau ndi vha Firstborn vha ri mini vhadau vha Gokoro vha ri hai ndi hone kha ino mbekanyamushumo ya vhugaratenga
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans I badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty I vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo I fulufhedzeaho ine vha I ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho I online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki I no khou hashwa kha Phalaphala FM. Anga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu. 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za
3: hey Phalaphala FM Muhasho wa mutakalo Limpopo wo farana zwanda na muhasho wa mutakalo wa lushaka vha na mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa. Vha tshumelo ya mutakalo kha mbi Afrika Tshipembe na vhaṅwe vha kwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo. Afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ndi u bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 tshimedzi 2026 u thoma nga hora ya vhumalonga matsheloni. Fhethu ndi Ṱhohoyanḓou CHC Block G.
0: Amatendele ndiyo vasengenedza nga lungulimbo pa mtichilisi musiko ni terminate ya fumi na mti ubva kha awara ya vhufumi na vhuvhili. Huna lulimbo lune nda khou ḓa nalo ubva kha Tin Braxton o ṱangana na Baby Face. Holu lulimbo lu vhidza uri Take It Back. Ndo vha ṱalutshedza ngalo Take It Back. Ndi mbo ḓi ḓelwa nga muhumbulo uri hayo man mbo ḓi mbulo na huna luṅwe luimbo hafha lune mfumakadzi uyu o vhuya luimba na Baby Face vha kulumbula luimbo thetshelisi eti u bva kha thandela love marriage na divorce lufuno mbingano na talano. Ndi thandela yo bva nga ṅwaha wa 2014 luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa. Vha humbula luimbo Come On Over Here. Over Here vha khou humbula Come On Over Here ubva kha Secrets ya ṅwaha wa 2015. Vha humbula Why Won't You Love Me. Vha humbula Woman. Vha humbula How Many Ways, Risangwe, Hit The Freeway na I Wanna Be na dziṅwe ndi nnzhi dzine vha nga dzi imba. Kana dzina vha nga dzi thetshelesa mutetshelesi. Where did we go wrong? Zwino holu ndi lufuna nga maanḓa lu kha thandela neila ya love marriage and divorce. Yeah. Take It Back mutetshelesi ndi luimbo lune lu kha thandela love marriage and divorce. Ndi iṅwe ya thandela ine vha i thetshelesa vha ḓo ḓiphina nga maanḓa. Fhedzihai ndi mufumakadzi ane o vhuya a ḓiwana a kha tshiimo tshi si tshavhuḓi na luthihi tsha masheleni. O vhuya towa u towa hezwo zwine pfhi hayo zwa zwino uyu ha tshina tshithu ri khou ḓa ngeno kha mafhungo ane vha a mashuwa zwa masheleni mutetshelesi. Ya nahone nyimele yo o ṱangana luvhili khoto zumbula nga ṅwaha wa 2013 o vha khayo nyimele nga 2010 a dovha hafhu a ḓiwana a khayo nyimele. Fhedziha zwo itiwa nga mafhungo a dzi contract dzi a vha nadzo na dzi recording ndi kha recording contract mutetshelesi dzi recording label dzine o vha khou shuma nayo zwi ḓa kha dzi kontraka hei zwa ita uri a ḓi wane kha nyimele heyi. Khoto zumbula mafhungo a mutakalo wawe man ngori na zwori ri khou tamba ha tovha muthu ane ra nga mutakalo wawe u tovha wa khwine nga u to ralo khou lwa nga nḓila dzoṱhe uri a lingedze uri zwi dzule zwavhuḓi kana mutakalo wawe u to vhuyela tshoṱhe. Ya mafhungo a a u imisiwa dzi u imisiwa dzi bepa wene a khou tori a imbe. Ya vha khou zwi vhona a si a ḓiwana tshi khou vha tshipiḓa kha u isa phanḓa no mvusa vhathu zwino na zwezwo zwo dovha hafhu zwa shela mulenzhe kha mafhungo a tshikwama tshawe zwino zwo itea luvhili kha vha ntendele ndi vhafhe holu luimbo.

0: Yeah, nani kuri batechelese mungo batechelese beat. Bambudzi apa uri inga ya luimbo rupiyo. Tidizo zika nenen. Number ndi 086-000-2503. Iwa mbudza luimbo rupiyo. Uimbo mpromf makazi narone. Vadi baba imbina, vadi nda. Nda.
1: Nero mondo.
0: Nda.
1: Mukara vomutengo vari vako humbura time after time nga Cindy Lopez.
0: Okay, ave melevo. Mukara vomutengo ti.
1: Upa mapate pasevo mtanda ora chipu.
0: Ano mapate hapo. Vari time after time nganyi.
1: Cindy
0: Lopez. Okay, after time. Cindy Lopez. Okay. Cindy Lopez. Okay. Ndiko lubwesa. Nda. Yo. Time after time. Nda.
1: Nalo do pongari de orerori de nomi without
0: you. Ranyi.
1: Ratoni.
0: Vakuru mbeza noro yati. Okay. Vhathu vha kale ri tenga nga he nḓila u zwi tshimbile zwavhuḓi. Ndi dzhia nda.
2: Nda, ro tinga Tshilupenyo.
0: Nda.
2: Hoyo ni namba Ragimana Tshililo, forova dhe.
0: Tshililo, Ragiman.
2: He nyimbo, biti dzene tshitanga dza, vha ri mini, by your side.
0: Shade. Shade. Inwi. Nomfara. Ndikavuri ini norongwana zwavhuḓi na vha mukalavho mutengo nga sethu time after time ndizwone by your side Shade. Ndikavuri ndi tshito ndi ro chaisa ti vhathu ndi kho vha tshifhinga vho ndo wana tshifhinga tshavho vha ta tshilese ulimba lwa Shade by your side vha ḓo ri vha khou pfa ri tshi ḓa kha biti zwine vha khou zwi pfa ngei. Vha kho ḓo zwi pfha vha fhedzi a zwi ngo to shanduka zwa to a shavhela kuhuleni fhedzi ni a zwi pfha zwori ya zwi a fa zwi na vhushaka Tshililo. Ndiliwisa nga maanḓa ya Shade. Sirezi. Hai, nazori ndi ḓo ita mini? Ndi ḓo dzudzanya na rabeti. U tea uri pa dzone dzimbili. Ni khou zwi vhona? Dzawa kana maṱorokisi, a zwone?
2: Ndi zwone, zoro
0: plus. Shade. Ya, ndo livhisa nga maanḓa. Ya, mutetshelesi avha, nda vha dzhia. Dai. Zwo bala. Ya. Ila by your side ya Shade yo bva nga 2000 ibva kha Lovers Rock. Ya. Ndi luimbo lune ulavhala vhuḓi nga maanḓa. Luimbo lune naro vha nga lu thetshelesa. Fhedzi avha ri ndi ise phanḓa no vhapa muzika pano kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe.

0: Yeah. Ari tsha kona. Hai. Arali ndi si tsha kona, ndi a dzudzula na vhone vha ḓo vha si tsha kona vhone vha vhone mthetshelisi wa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Cause I love you. Hey, Lenny Williams. Ho limbulu na miṅwaha ya fuṱhanu T. Yeah. Fuṱhanu T. Ruvha mbudza nyina. Ruvha mbudza ngafhi na? Ruvha mbudza nyi. A thi koni muthihi, ra kona u pambana. Ruvha mbudza nyi. Ruvha mbudza ngafhi na? Ndi a zwi ḓivha uri vhiwe no vha no ṅwala. Ndi a zwi ḓivha vhiwe no no ṅwala. Ho ṅwaliwa, ho ṅwaliwa zwibambiri zwo ṅwaliwa. Ho ṅwaliwa kha dzi hard cover hone. Ma hard cover hone, a khou ḓivha hone maṅwe. Ndi uri vhathu vha a vhea zwithu. Ai, a ndi ḓo wana muthihi kana vhavhili hafho vha mbudza uri luvha mbudza ngafhi, luvha mbudza nnyi. Ndi a zwi ḓivha uri dzi a vha humbudza, hu na hune dza vha humbudza hone dzi nyimbo. Ndi a zwi ḓivha. Ndi a zwi ḓivha uri ndi khou tou vha khanikha, ndi uri ndi khou tou vha humbudza zwiṅwe zwithu. Ei, hezwi thi. Hei vhathu, kana ngafha. Ndi ngafha kana ndi ngafha? Hai, avha ndi dzhia vha mutetshelisi. Nda enda nda
1: ni ḓo ri vhulaya. Ini ni khou ṱoḓa ita zwiṅwe zwithu.
0: Nda
1: ni khou zwi vhona munna a tshi khou ya a wana
0: kha drive we ho paka goloi ine a i tivi. Ndi holi mbuli tshi khou tamba na hu tshi tomu gunguliwa.
1: Mara ndi a mu bulela muwado muna ngori ombo ḓi huma, ombo ḓi huma na ita zwa dzikhakhani. O humela hayani roklasi, mitodi ya vha i khou sokou shuluwa, a tshi khou pfa vhuṱungu nga ngomu mbiluni. A vhudziwa upfi hai i bva khazwo, a ri no vheiwe, a ni ḓivhi zwe nda lufuno lune ndavha nalo kha houḽa muthu. Arokulasi ni ḓo ri vhaisa ma.
0: Hai, ndi songo vha vhaisa ma.
1: Rokulasi, hei ndi ngwazi ya angare zani afha ro dipoto.
0: Nda.
1: Roliwa Rokulasi.
0: Nda. Ndi dzhia ma, nda.
2: Rokulasi.
0: Nda.
2: Ni ḓo ri kwasha mme.
0: Vhathu.
2: Ni ḓo ri thoyoyo.
0: Nga muzika, muzika wo dzika wa ri thoyoyo.
2: Thoyoyo.
0: Zwino, vha ḓivha zwo ndi mini thi? Holu limbo ndi tshi khou lutamba. Kana dzi nyimbo ndi khou dzi tamba. Huna ngo limbo ndi khou humbela uri vha lutambe. I was checking in. Na hoyu munga avha khou ndi munga khou checka, ndi I was checking out, she was checking in. Ndi lwa Don. Vha ye vha lu check, vha swika vha lu levelesa. Happy Mirina. I just got finished. Given the hotel manager back to back the room key and paid my bill. I was outside in the car. Neri chato do jena pa batu wadurinu kwa mbesa. Ndi kusi divela ngapi. Fedzia, vone baba ko uva. Eni ako jena. Ni to lembisa ni no vonana no tangana ni tshi swika hayani. Ndi lwesa kavada ndi dzhia vha ndi na mbendi vhe ndi khou fhambana na vhone. Nda
3: enda ya ndo
0: vha ri mini.
3: Hai na ndi hone hai ni a ri vhula
0: ri to ita zwezwi ma. Ari kodi mwesa kwa vada, ndi ngapi na? Zivambudza ngapi?
3: Zinkumbudza Mielfina.
0: Vako raro?
3: Ai, ndi ko raro.
0: Kani, kodi mwodi mwojina?
3: Ya yuko tanga na umaji uta bakala mbodi.
0: Ndiruwisa kumanda.
3: Bakala mbodi nga uzoro New Lens nga mshu.
0: Ndiruwisa kumanda. Aba dipenda nepo New Lens nga mshu motere.
3: Tanko.
0: Ndaya nduna.

Masiari Audi, Masiari Ashonda. Nendiko watangeneza kaila mbekanyamshumo inere, funarotea, msanda wa jazz. Nendifilu tendo, Uncle T, Sibia. Namusi, nendiko watangeneza kaila mbekanyamshumo, nichiju diba uri, rock class ochumbra na wazwabdi nga manda rupenyo, anepala ubyo shikachula shikisa hapa. Namusi, ndila, fuminti, ndila ulangwezi wa kuvumezi. Ndimusingwa ha, uchukopera. Watio dhubuzi sawudzulori uchikopera nga urali ndina zupio zoenda kufara kana ndakona uzushikele nga utorali ndichibu ya hapa ndidomandichi kwa wabuza kuchimbele kwa mbeke na mshumu ya shu uri na musi riko kanda gai rakanda gai uri wane vajule vachikudiva hapo unewa waone nga hambeke na mshumu hei ya msanda wa jazz

Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

0: Vho John Makonde ndi mupfumbudzi wa Vho Ramavili. Ri ḓi pfotshipfi mafeisini ha u tshiita hu tshi ni tshi farafariwa. Na ngei mavilini kani vhone Makonde vho vha vha tshi ḓiya vho farafarwa, ndi ngazwo hai vho vha na tshivundo.
1: A mushonga u shumia, u shuma exercise, a u shumi mushonga na lutii, a u shumi. Vhanzhi vho no ḓo u shumisa mara a zwi shumi. Muthu u khou fanela u tou exercise, a guda, a dina tshifhinga zwa vhanduni yawe. He zwa mishonga kha vha ḓo khazwo a zwi nga vha shumi fhethu.
0: Hu mini tshe tsha ita uri vha si fombele nga maanḓa kana u lavhelesesa nga maanḓa kha u gidima, vha lavhelesese nga maanḓa mavili? Ngauri u gidima vhaṅwe vha pfha uri ha ndi zwone zwo nga zwo leluwa nyana, hu si u fana na hezwi zwa u vhuya wo zwimba.
1: Mbilu yanga yo vha i fesheni sa zwine na masi a kha ḓivha zwezwo. Ndi mukalaha ndo rali mara a thi khou kona u bva kha fesi. Zwezwo zwine vhanzhi vha ḓi amba uri once a pirate, always a pirate, once a boxer, always a boxer.
2: Udubabuse, Namboneni Martin Mzanzi, the General Munyai, Kaparapara FM.
3: Chiti cha upesira chine mta wababate ubile rengacho, ndi mashiri ni amburungu. Ndingazo clientele funeral plans, ichipadera mashiri ni uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu bashuka ofumi raro, kapulani nti. Naone, vana bararo bakatarosi na nyinge zazo ya mbadero. Kaba wane kavara ya amburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chire mlayone na tendere ya ndinda kombo ya buchiro. Mlayo tuwao i online udo shumamba dero zodore yao. Rilingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS ani parapara kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga

0: Khezo ndi zone ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe tshifhinga tshashu minete ndi ya fumi fhedzi u livha kha awara ya vhuraru. Vha zwiḓivha zwo ri aiwa ḽa vhuya ḽa rali Mugivhela na Sondaha, mbekanyamushumo yashu ya zwa mitambo ya mafheloni ya vhege, mbekanyamushumo ya u doba buse i vha i khou ṱoka midzi. Ri tshi ri aiwa a ri vhe roṱhe u swika zwenezwo nga awara ya vhurathi. Zwihulwanesa vhukuma ri tshi zumbula zwo ri ho kha ḓivha haiwa ndi Ḽihanya kha vhafuni vhatikedzi vha timu ya Mamelodi Sundowns, ngeno mbilu dzo bilufhala, vho ṱungufhala, vho pfa vhuṱungu vhafuni vhatikedzi vha timu ya Orlando Pirates nga murahu musi vho kundwa nga zwikoro zwivhili kha gomba kha makhaula tshele a muṱasana wa MTN 8 wafa ngeno ha hangei na Tshurena vha tshi ri haiwa timu ya Mamelodi Sundowns i tou vha malapule nga murahu musi yo lapula zwe zwa ḓiwana zwi tshi nga vha zwo vhanga mulomo muhulusa vhukuma ro lavhelesa ḓuvha ḽa ṋamusi. Fhedzewa izwo ndi izwo, ndi Musondaha ya ḽa fumithihi ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wa 2023. Nṋe ndi vha ṱanganedzaho ndi Pfimboleli Martin Muzanzi Munyai the General khathihi na mubveledzi wa fani. Ri tshi ri haiwa kha ḽa ṋamusi ri vha ḓisela mutambo wa bola ya milenzhe ya liga ya nṱha ya vhafumakadzi Hollywood Bets Super League vhukati ya University of Johannesburg na Tshwane University of Technology. Hafha ndi mutambo une wa khou takutshedza ubva University of Johannesburg stadium ndi yangei Soweto, hune vha hone ndi muvhudzedzi Brazuka 6-0 Arnold Pretty Boy Ravutulu khathi na Else the Queen of Sport Malada. Fhedzi ndi vho nga maanḓa Uncle T ori ḓisela u mbekanyamushumo ya muzika wa jazz. Ndi sa fhidzi u nga livhuwa Tshifhiwa Mbedzi wa ri ḓisela mafhungo a vha khou tea u ḓa nga wa raya vhuraru. Nga nṱhani ha hono mutambo mafhungo a ḓiwana a tshi khou ḓa u ṱavhanya. Fhedzewa u hone Isaac Dzamuluma Mbedzi ri tshi lavhelesa mutambo wa dzindingo ndi Afrika Tshipembe dzi Proteas na timu ya lushaka ngei kha ḽa Australia. Isaac zwi khou tshimbila nga tshivhumbeo the Losiara.
1: Masiari avhuḓi hu itani Musanzi.
0: Hai nṋe ro takala ri tou vha kha neane hai muṅwe soko ri vhaṅwe vho ri shumela vhaṅwe vha soko ri aveni ni songo ya na ḓishumela.
1: Ni a ḓivha na zwino takadza ndi mini? Timu ine nda tikedza ine yo rengisiwa.
0: Yo rengisiwa.
1: A thi tshana timu.
0: Vha delela vhafana vha delela. The Dube Birds. Maswaiswai.
1: O rengisiwa timu nje. I got the best bets.
0: Yo ṱuwa.
1: Super Sport United guy.
0: Yo ṱuwa. TTM guy. Yo ṱuwa.
1: Zwino ni ḓo rumbulela uri yanga ndi ifhio.
0: Hai maswaiswai. Ei maswaiswai mani maswaiswai.
1: Oh ni kona nge dzi dzakale.
0: Ha nṋe ndi kona nga. Dzi ra aluwa dzi hone. Hai ani pfi na rine ri sa vhuira pfa ri na biso. Ra pfa ri sa dzhenwi nga dzhenuwo dzo kundana. Ri soko ri hanne dzashu ndi dzedzi dzakale.
1: Ee dzo rengisiwaho.
0: Dzo rengisiwaho. Hedzi dzo salaho itani luambo nga tshavhei. A ri lavhelesa uri zwi khou tshimbila nga nḓila ya Isaac.
1: Ndi khou livhuwa Muzanzi muthetshelesi wa Phalaphala FM Afrika Tshipembe ḽiko traila kana u salela murahu nga migidimo ine ya vha ya ḓana fuṱhanu mbili. Muthetshelesi hono itiwa migidimo kha anga Afrika Tshipembe ine ya vha ya maḓana mavhili na furaru malo ngeno howa wikete dza malo kha ovara dza furathi sumbe. Muthetshelesi wa Phalaphala FM vhane vha khou shuma nga nḓila ya khwine vhukuma ndi musiwa na Simon Hama na Ketchup Maharaj. Run rate yavho.

0: Kezo ndi zone ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yothe ayi ungari vhono vha hone mbudzedzi
1: the general
0: ya rise phanḓa zwi khou ita zwi tshi ṱhukhuwa nga ngeno zwi tshi ri ṋea khaedu tshiṅwe tshifhinga vha tshi wana vha khou ḓa vha khou distorta zwa vha zwo ima nga nḓila i si yone
1: ende zwino zwo distorta ndi zwithu zwine a ri zwi ṱoḓi ri ḓo ḓi dzulela u humbela pharelo ri khou amba na vhone u kha ḓuvha o eḓela fhasi u khou ṋekedzwa thuso thangi ndi ṅwananyana estandou habe na kale zwi u tshi o ṱoḓa mukegulu kana mukalani khou tea u humbetshela pfarelo u tshi thoma hanefha wa sokou ḓiya wa muhumbela a si vhuya vha na zwiṅwe u tonga zwezwi zwi tshi ya phanḓa u ḓo vhuya ṱoḓa zwiṱukuṱuku mukala wa vhathu kana mukegulu wa vhathu ari ha ndi lina fano
0: wa ṱoḓa zwiṅwevho nyana
1: o ḓo vhuya ṱoḓa zwiṅwevho nyana Queen of Sport u kha ḓi u sumbedza estandou a tshi nga ha tsha ḓo bvela phanḓa na mutambo nga nḓila ine o vha a khou tsireledza ngayo hangeini murawi inga unga vha ndatetshelo khulwane vhukuma kha thimu ya Tshwane University of Technology
2: ndi mutambi ane Pretty Boy ri tshi amba nga mutambi ane a vha uri u na tshenzhemo hafhalani murahu kha TUT ri vha ri khou amba ṅwananyana estandou a hone hafhalani murahu ri vha ri khou amba nga thikho ya thimu Pretty Boy zwine ndi to tenda na vho ri ndi zwa vhukuma arali a bva kha mutambo i ḓo vha thaidzo khulwane hafhalani murahu kha sia ḽa tsireledzo kha thimu na vho ri ndi ya TUT a tshi tamba ha ḓi vhavhaleli ṅwananyana ndou u tamba nga mbilu u tambela thimu fhedziha u dzhia vhuḓifhinduleli rithi hafhalani murahu fhedzi ri ḓo vhona uri fuvalo ḽawe ḽi khou mu bvisa tshoṱhe na Pretty Boy kha mutambo no nga amba uri zwi khou bva khori vhananyana vha thimu ya UJ a vha khou huma a vha khou tamba bola na vho ri vha khou ongolowa vha khou dzula vha tshi khou ya phanḓa kana vha khou swika kha vhupo ha vhuno ha TUT Pretty Boy
1: ha ndou i ḓo ḓi dzula i ndou ndou i na mannḓa takuwa estango ndou uri ndi ḓo bvela phanḓa vha mu shela maḓidembe a ḽaini ane na u shelwa hone zwithu zwi a tshimbila fhedziha khezi zwi tonga henefha kha mutsinga hafha hune esta a khou fara hone fhedziha u ḓo vhuyelela vhukati ha mudavi vhathethi vha Phalaphala FM i tshi kha ḓi vha 1 University of Johannesburg tshikolo tsho koriwa kha minete wa vhufumi nga ṅwananyana ane a vhona uri ndi Lusanda Mavunḓa ngeno o fhindula Sivongile Ntwane kha minete wa vhufumi ṱhanu zwa sia ri khou ri Hollywood Super League Hollywood Best Super League i kha ḓi vha 1-1 jabora nga mulenje wa tshabonde nga ṅwananyana ane a vhona uri ndi mihle lomu kwa tshi humisela murahu a tshi khou i ṋekedza ṅwananyana ane a vha phoshi ya masilela vha i bvisa vha i ṋekedza u bvange murahu ntsandeni munasi a takula bola ndapfu a i switcha ubva a isa kha mufumi thihi ya gobiwa nga mulenje wa tshabonde nga mihle lumko pala vhukati ha mudavhi uya balelwa ṅwananyana ane a vhona uri ndi muthunu bola ya fhedzisela i tshi khou kunguluwa ya bamba nda mudavhi muthusa marugwane vha ri heiḽa bola kha i posiwe nga vhananyana vha University of Johannesburg fhedziha ya dzhiwa nga vhananyana vha TUT yone vha na vhananyana vha University of Johannesburg i khou ḓa zwino na phoshi ya masilea kanda kha vhuimo vhune kha vha vhufumi i kha ḓuvha 1-1 bvisa bola mutwesi a tshi khou sokou ḓa ngeno kha vhuimo vhune kha vha vhufumi ya vhulewa nga mulenzhe wa Chamonde wa mpho Dlamini Dlamini ukhoyo ukhoda na bola uya pfuka vhukati ha mudavhi Dlamini wa zwi itesa a ya mukuna a vha dzhia bola vha isa kha vha vhufumi vha ri hei vha ri mukuna hezwi ni tshi khou tea u rela mapalani ri singo imisa na dugu ani rai ni dzimisela murahu zwino ra imisa dugu ni khou rela mapalani Queen of Sport wela ha u thoma ha UJ
2: u lalela huhuluhulu Pretty Boy fhedzi u wanela vha songo zwi vhona ni ṅwananyana iṅwe ya bola ine arali o vha sina u lalela a ḓovha u kora bola ya khwine kana ya vhuḓi vhukuma ngori heiḽa bola ri tshisa engele ya vha khwayo kha ṅwananyana Pretty Boy a kora bola ya vhuḓi ngo to rala ya ḓovha ya vhuḓi vhukuma fhedzi o lalela
1: fhedzi ya Queen of Sport a hu tshe no ri mini hezwino tshikalo tsho no vha tshe tshila tshithihi zwezwi zwine ra khou vhona zwi khou itiwa nga vhabudzedzi vho mukwena vha khou zwi ita hafha vhukati ha mudavhi vho mukateko mukuna vha khou zwi ita vho nomsa malesa u khou rwa bola dza shotho ndi ngazwo zwi vhona mukhuno o takulwa shotho a hu tshe no pfhi mini u ḓo ri vha to vhona ngari na zwino houla mulenzhe u tou vha na madembe ngori u khou rwa dzedzi dza shotho dzine dza vha dzo vhudzedza khuḓa ya u thoma ya TUT tshanḓa tsha monde tsha mulinda vhono matsindisa vhasevha vha ita kuleni ḽa khuḓa i khou ṱoḓa thova i bvisa nga thova ndi murahu nga ntsandeni ya vha thola vhukati ha mudavhi mutshilesi vha i bvisa vha khou i bvisa nga ngeno kha vhuimo vhune kha vha vhufumi fhedzi ya vha i dzhia bola i tshi khou dzhiwa nga sinyatsi sinyatsi vha khou ḓi mudzhiela bola fhedzi ya dovha i wana sinyatsi a isa fhala vhukati ha mudavhi kha mukateko mukuna u bvisa bola vha ri hei vha ri gugu mavizela ni khou lalela na yone boya wanala ulalela na uto ama timu ine ya baya TUT ichika diba 1-1 para para FM rina mimi siyote runova kamine temtiusi wa para para FM wabu

0: Kazo ndi zone tshifhinga tsha shuminete ndi ya fumi sumbe fhedzi ndi uri vha kha wara ya vhuna ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe mbekanamushumo ndi u duba buse ndi zone ḽi khou duba buse ubva luvhandeni lwa University of Johannesburg ndi yangei Soweto hune ya vha na mitambo ya Hollywood Bet Super League muvhudzedzi
1: I kha ḓivha 1-1 the general ri kha minete zwino une wa vha wa vhufu ina raru wo to sala minete mivhili zwi nga si mangala ro tshi nga engedza minete no swika mitanu zwi tshi khou bva kha mafuvharo bola i ḓo vhuya i bola phoswa i ḓo poselwa nga ngomu nga vhana nyana vha UJ tshikoro tsha UJ tsho koriwa kha minete wa vhufumi nga Lusanda Mavunda tshikoro tsha u linganyisa kha minete wa vhufumi ṱhanu nga si vhongile Ntwane Hollywood Bet Super League kha Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe Japan vai sakamwe mune mbabu sumbe iko tyo gomi wane na bora mchese nga mapane jiri bai goba bai visa bana nyana ba chut ya vhuya banga khuda ine ya vhaya vhuvhili ya UJ ndo banga khuda ine ya vhaya vhuvhili ya UJ vha tshese vha proper FM kha tshanda tsha maonde tsha mulinda vhuno ntabotse tsha vhaku ndi khuda ine ya ḓo takuluwa nga mulenzhe wa tshamonde wa ṅwana nyana mihle lumko ane u takula nga mulenzhe wa tshamonde u humela murahu u ḓo i takula nga mulenzhe wa tshamonde u bva kha tshanḓa tsha monde tsha mulinda

0: Aburi musi ni chikutambo ni nitaba ni chikodiva mafungu anu. Wamba nga chanje mchini haba nacho dizone Pretty Boy Pezi. Nati dhibi engauri zenda bona ativoni hote oba natao ya yandati soya nga nga nga zenda bona Pretty Boy.
1: Pezi ya bakuri oto mukanga mrao nga uraro ni tao ni adota kuriwa ngangwana nyana poshia masilele. Poshia masilela la bora ni babuli za Maradona. Aruwa ni Maradona poshia masilela uri. Achiko chakura ubwa miorane. Udeta uri UJ panda musi richo awera. Iwe chiko kandila panda nya. Ichiko kandila panda wa tao yanda tisa. Machiku zula kiriri afana na kubizawe. Ote imani falatina bora. Umela mrauma kama vili mararuma na matano. Rachi. Achia kala usumbe. Atumuchi na chia. Uya danga ugidi maposhia masilela chakura poraga mreje wa chaula. Ya nanza mambule. Two. UJ. One, TUT, Queen Sport.
0: Otakusa tao elani masilela, achikoto dokora kana achikoto dachikoro Pretty Boy Pezia. Achongo bia ndabona mlinda bunwane abori odhini sera. Ufara tao ya ndati iso ye ya bayopi watimu ya UJ ngori. Ndichiko seza ngwana ene pala, chaba kundo wanangwa na yane abori. Ungasi dhibori kamsi, ana hatu wana chenje mo, chadone zinoni bora pezi. Atungo bia ndabona mtu ane aboru kana mwana yana na angabori kamsi. Odhimi sera kano udibori. Hapala ni maprani kaa bora zorario. Ukotuwe itani Pretty Boy.
1: Hawa wana mulo wa wangawaburi mzizu wa campaign. Queen of Sport bakuru kisaro mtambwe. Baba bachi kubona mtambwe wa makaura chere wa mulo wa wangori. Zizu la zira wono sikichu wangawatambi wa santa anu wokora. Ozi wono sikichu wangawatambi wa UJ. Hale alama ite elane alama jayvel. Kani yangori. Ndi mafungo uriba aseza uri hane baba tambi baba pole ya milenji baba suwana vajia suta ilanguri tiko kwa ruwanga Maradona oyo kwa ruwanga Maradona poshia masilela Queen of Sport
0: ndi zwa kuma Pretty Boy imwa tao inende abudhi kuma yomukeza mwini ndabuno vaya bona hula mtambu wa mroba hubo kubunu wanga mtumu wana muka na wakutari wanga mtumu wana mungu.
1: Linde lochiru visa bola mabuza ba ya bora ya bora ya pesa la bora ichiko ya kangwa na nyana mishe lumko akoba bora ba visa ubange mraunga estando fezia unawa na vanebo nuzula mkata mta vaneba kusimbe za urivo tambana ngandira isi ya budi mungu anenda kumubona ane wa timu inea baya tana University of Technology ndi mkate kunkuta ndula nkuna ndula bubili mkuna achiko tanga na nazo Queen of Sport.
0: Zimwe zvenda bunongari zvikoita kono mutambo womarogwane havanoni Pretty Boy ndibunongari humwe fetu ne baba one ngamanda musi vatambi vokudhana ngadzitoho vakorengo jachayo zvikobva kuri baba kure na unenyeto ya kwete yaone Pretty Boy.
1: One, University of Johannesburg. One, Tshwane University of Technology. Hollywood Bet Super League. Ndimusi apa zvino rika bora ya mirenje ya vafumakadzi ine mutikilisi wa parapara FM zigo chimbi ila kaa yongori ndababu uzaure musare richiko seza kaa eno ni super era mutikilisi wa parapara FM JZW kamio toma wimabubi ili ndi University of Fort Hare abunaru ndi University of Johannesburg abuna ndi rabata hote abutanu ndi first touch aburati ndi Tshwane University of Technology mutikilisi wa parapara FM ratono tebela ngaze mvelo Kabu Maru in the city led. Chakura Bora, Yambo Dikora, Chikoro Chine Chavachaburaru, University of Johannesburg, Mtijelesi Uhubu Zezwa Mushosho, Asaro Durabasi, Mwilinda Buno, Ane Ava, Ntabote, Chavangu. Botobu Jumera, Queen of Sport, 3, UJ, 1, TUT.
0: Iko dhibia petu abu di UJ, Pretty Boy, hela bora badozi mwavori, ingo vota kuluwa. Itao satitishi ya wana nyana batimu ya UJ ine. Yota mbwa rupidi pezi yela borangori. Iko takuru wangeni indafu. Iso wangeni panda. Yota bamba ruti yave chiko tambiwa. Kana iko reo kwa suma prani. Kamri ndabu no. Ane ndako vambori. Ati dhibi. Unga hao mtamboni. Uone mtamboni nga munga pezi. Uwano chinga nga mumbro hao mtamboni. Oba ono obva maprani chote pezi ya. Yela bora obasi nga zifari. Riko zanagandre ne. Yora yu wanga hae nao. Nga hao nao. Chingambori yoba yo. Yo vure ya kana obna wapasa ya mtiko Pretty Boy.
2: Vambo pichili za chitiriri wa Marugwane uva Soweto Campus Hollywood Bet Super League Kaparapara FM Evarito Maninio tangana na va Goodies wa University

0: vhaini vhane a vha ḓivhi zwe vha ḓela zwone, vha ya vha ṱolela vha vhuya ngauri liga iṅwe na iṅwe na kutambele kwayo ABC Mutsipe League, Mutsipe Foundation Championship, ri tshi lavhelesa na hangei nṱha vha ri nahone hu na kushumele kwayo musi ro lavhelesa liga heino. Tshifhinga tshashu minete kheila ndi ya 12 fhedzi na hafu, ndi livha kha wara ya vhurathi, ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe, ri na nwi misi yoṱhe. Fhedzewa a vha ri thome ri fhire ngafha, ri tshi vhuya ri yo renga vhukhopfu.
1: Udubabuse kha Phalaphala FM.
0: Ro dzula na komiti khulwane ine ya khou ranga bola ya milenzhe kha tshiṱiriki tsha Vhembe kana Safa Vhembe. Vho Singo vho vhuya kha komiti, ndi a tenda muṅwe na muṅwe wa zwiḓivha zwori vhone zwine vha shumesa nga maanḓa khazwo ndi vho Malogwana.
2: Ha tu vha mapunga vho Singo, dzina ḽa vho Singo ḽi well known bad South Africa. Tshe nda ḓa hafha namusi ndi nga vha ndo no ri vha kholdza 9. He refere o vhuya. E ari tsha munyaga. E o vha o namela iṅwe goloi. Referee tsha mudavhini dzi ṱuwa nga goloi, a dzi ṱuwa nga milenzhe. Mara sa murangaphanḓa, sa vice president, u nga si vhidze membara kana timu wari ni khou ri adela milenzhena kana to pupa, ni nga si ambe. U funa o sokou amba no ri ḓo zwi sedza. Mara ndi khou yanga u sumbedzisa uri hoyu muhasho une nṋe nda vha u rangaphanḓa, a u to dzula muthu muṅwe na muṅwe a khou complaina South Africa.
1: Boneni Martin Mzanzi, General Munyai, kha Phalaphala FM.
3: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.

0: Para Para FM rena nwi misi yote mbekanyamushumo ndi kari konane hoyu ndi mu premier humulani nengovela achiri ni sepele mbilu ndi musi achiko chimbira na chigwada burning fire uba fala chifudi olulu yimbo luno pfi ni sepele mbilu lufunwa nga manda nga papa J olulu yimbo luno pfi ni sepele mbilu badulu wana kalbam ine idoro lwatari hapala dutuni ino pfi Marriage and Divorce, Para Para FM, Renanwi misi yote, mbekanyamushumo ndi kari konane. Nani chikadipu mburani, di mupirimia, nguanuwa vandengovira ndi bandi cha uru, cha abo wana, cha kusi, ya mufuma kazi. Ndikolibu wanga manda, the general, muzanzi, muzimu asu wa mutu mutihi, muzimu ndi washurote, ndi chisa panda ndari. Vanga sishu mele muzimu, muhuluane, nga upuru fezea. Vadizura ava mutuku ya na musi mbekanyamushumo ndia special arali vana mbilu tete kombela farero nga uri zwine ra do zwi amba hafha vhaṅwe a zwi nga vhafari zwavhuḓi fhedzi hai ruri ri tshi aluwa ho vha na mavhari vhari manzhi nga maanḓa na ṋamusi a tshe mavhari vhari kha vhaṅwe hu na mavhari vhari ha uri hu pfhi havha vhathu a vha luvhi vha to ngalangala ndi zone na zwa uri vhaholefhali vha lukanda albinism a vharuvhi vha to ngalangala u pfha zwinzhi nga heḽi fhungo vha hone muhulwane u bva kha tshiṱiriki tsha Vhembe vhemelela vhaholefhali na vhone vha na vhuholefhali ha lukanda albinism ndi vho Thomas Makhanthisa wa Makhanthisa ḽa Kovhela
1: ḽa Kovhela mashi na vhathetshelezi vhoṱhe
0: ri ḓo dovha hafhu ramba na mubebi ndivho Gladys Vutsula vhane vha vha mubebi wa Nkateko Vutsula vho Gladys ndi madekwana
2: ndi madekwana avhuḓi
0: ro swika hafha kha mbekanyamushumo ya khari konane mbilu dzashu dzo kwashekanea ngo fhira fhano shanguni ha Mukateko Vutsula vhone sa mubebi ri tama u ḓivha zwori ḓuvha le vha ṱanganedza musidzanyana wavho vho zwi ṱanganedza nga nḓila ḓe
2: nga ḓuvha ḽa zwi 23 dza August 1984 ndo takala badi sibadela tsha Ilini musi vha tshi sumbedza houlani ṅwana vha ri no wana ṅwana wa musidzana ara ho ṅwana ha fane na vhathu vhaṅwe ndi nda ri kha nṋe ṅwana hoyo ndi mu wanaho kha nṋe ndi mu vhona a ṅwana wavhuḓi wa mukhuwa wavhuḓi vha ḓa vha ṋekedza ene nda ṱuwa naye hayani ndi tshi swika hayani vhabebi vhanga na dzikhaladzi dzanga na vhathu vhanga vha mu ṱanganedza nga mbili dzavho dzoṱhe na zwanḓa zwivhili vha vha uri ndi ṅwana we o hulaho a na lufuno lwa vhathu vhane a vha khedzela navho o vha na lufuno lwa vhathu vhoṱhe vha famili yanga u swikela ḓuvha ḽa mulovha musi ndi tshi mu isa he ndi mu isa wone ndo kwashekana nga maanḓa ngori vhaho vhana vha vhavhili ho thoma khaladzi yawe ene ndi o vha Lisbon na ene a tshi fana naye ndi kha ḓi hula na nṋe ndo pfha u pfhi vhana havha a vha lovhi vho tou ngalangala zwana ndada na mangala ho wa mutukana a tshi lovha vha mbudza zwori o ṱuwa nda vha uri ndaye ndo ya nda mu vhona nda mutovho wa mosharani nda humbula zwori ṱhamwe ndo mu vhona mosharani a nga si tsha vhuya hafha hayani mara o vhuya nda ḓa na muvhulunga na onoyo wa mulovha o ḓa na muvhulunga a hu na ṅwana wa albino ane a ngalangala hezwi zwi tovha ṱhoni dzashu na uri vhaṅwe vha tshi wana ṅwana wo fana na hoyo vha mu vhulaya vha ri o lovha vana vha mu gwela haningei huwe vha mu gwela hu hone zwo vha ngalangala a si zwone havha vhana a vha ngalangali vha tshila vha tshila navho nṋe havha vhanga vhavhili vho vha na vhana vhavhili wa mutukana o sia vhana vha vhatukana vhavhili ho wa musidzana o sia ṅwana wa musidzana na wa mutukana a vha ngalangali
0: Vha gredisi ndi kho tamo ḓivha zwa uri vha khou sumbedzisa zwori vho vha na vhana vhavhili khe vha albinizimu vha vhuholefhali ha lukanda. Mutsiko we vhone vha ṱangana nawo kha musi u bva kha tshitshavha hu si u bva hayani wo vha ufhio?
2: Mutsiko ri we ndo ṱangana nawo ubva kha tshitshavha ndi tsha uri hezwi vha tshi fhira vha tshi zitema ngavho. Mara nṋe kha nṋe nda ri nangwe ndi nga sema nda ri ndo wana havha vhana vho fana vhona vhoiwe no khou vha vhona nga heyi nḓila. Nṋe havha vhana kha nṋe ndi vha vhona vha vhana vhane vha fana na ṅwana muṅwe na muṅwe. Ho to fhambana fhedzi uri vha na lukanda lu sa fani na lwanga ende havha vhana ndi vhanga.
0: Kha vha ḓo mbudza vha khou sumbisa uri vha na vhana vhavhili khe vha albinism. Vhana vhaṅwe vhana nga nnḓani havha vhavhili vhane a vha na vhuholefhali ha lukanda?
2: Ya, ndi naye muthihi wa musidzana.
0: Wa musidzana. A nga ngwendela vhana vhana vhararu.
2: Ee, nga vha vha first born na last born vha ma albino.
0: O first?
2: Ndi ye, wa vhukati. U fana na nnyi.
0: Oh, first born ndi hoyu wa muthanga?
2: First born ndi hoyu ro mu vhulunga ho murove.
0: Oho. Zwino zwenezwi musi lwa to thoma kha vhutshilo havho vha khou ṱanganedza ṅwana wa tanje ane a vha na albinism hoyu we ra muvhulunga Nkateko, vho vha vho zwi lavhelela hezwi zwithu?
2: No, ndo vha ndi songo zwi lavhelela mara nṋe sa musi nge ndo mu wana ṱhoho i saathu vulea ndo vha ndi khou to zwi dzhia uri ṱhaṅwe ndi khou ri a thi ndi tshi hula ndi vha tshi sumbedzi ndi tshi tama nga maanḓa na mupopo. But ndi tshi ya phanḓa ndo vhuya nda zwi pfha zwa uri kha lushaka lwa hashu o vha a hone. Mara havha vha zwi pfha zwa uri a vha a hone a vho ngo vhu vhona ho pfhi o ngalangala. Ndi ngazwo na mulovha ndi tshi amba ndi tshi vha vhudza hafhaḽa ndendeni ngori ndo amba nṋe muṋe mi ya ṅwana nda ri a huna muthu ane a ngalangala. Na makhadzi wanga ano vhathu vha no vho pfhi o ngalangala ha ngo to ngalangala vhakegulu no to muvhulaya.
0: Ee, ngori kale ho vha hu na mavharivhari uri arali ṅwana wa muholefhali a ḓa muḓini vha mu zwizwimedza vha muvhulaya a sa vhonale. Zwi amba uri nga zwiṱukuṱuku nga nḓivho yavhoi vha ḓivha uri hoyu muthu a ngo to ngalangala o to vhulaiwa. A nga vho vhulaiwa tshe muṱuku kana ono aluwa?
2: No, vha vha vhulaya vha kha ḓi vha vhaṱuku. Ho wa hashu ndi na ngoho ya uri vho mu vhulaya kha ḓi vha muṱuku ngori ndi kha ḓi humbula ndo ṱuwa na Mukateko kha makhadzi wanga. Makhadzi wanga vha sa ḓivhi zwo ndi na ṅwana wa hani. Ndi tsho swika makhadzi wanga vha tori yo murathu wanga o vhuya. Nda vha vhudzisa zwo murathu wavho makhadzi o vhuya ndi ufhio. Vha ri hoyu ṅwana o fana na murathu wanga hoyu o ngalangalaho. Ndo ri o ngalangalaho a ya gai? Vha ri ro vhudza zwori ma vha na ṅwana mara hoyu ṅwana o ngalangala a vha tsha mu vhona zwori u gai. Nda ri vha tsha mu vhona zwori u gai a nduni na. Vha ri ro to vhudza zwezwo zwori hu vha hu na ṅwana mara hoyu ṅwana o ngalangala.
0: Ndi musi zwo itiwa nga Tshivenḓa tsha tshidzumbe tshihulwane zwino hafho.
2: Ee, ndi ho tshidzumbe zwenezwo zwenezwo.
0: Zwino kha ri ḓo sedza kha zwi vha khou sumbedzisa zwo uri hangeni murahu ho vhuya vha na ṅwana we hapfi o ngalangala fhedzi hai vhone mavharivhari ane vha khou ita vha khou ri hai ho ṅwana ngo tou ngalangala vho tou mu zwizwiedza ngori ṱali kale muholefhali muḓini o vha a sa ṱoḓiwi. Zwino vhone mutsiko a vho ngo vha na mutsiko muhulwane nga maanḓa na zwezwi vha tshi vha na ṅwana muṱuku uri nonoyi kha musi vha nga ḓi mungalangadza.
2: Nṋe makhadzi wanga vho ḓi ntsivhudza vha ri ha ḓa vhakegulu vha so na so ni songo vha fha hoyu ṅwana. Ni to vha vhudza zwori a thi zwa nṋe ni ndo tshivha ndi muthu wa dzhena gerekeni mara ni to vha vhudza zwori vhakegulu vha gerekeni vho ri hoyu ṅwana a songo fariwa nga muthu.
0: Zwenezwo zwi tshe zwo tou ralo kha musi vha tshi tou pfha vho nga phungovho hu pfhi ndi ngani uyu ṅwana vho mungalangadza vha songo muli tsha tshila?
2: A zwo ngo vhuya zwa pfala hezwi zwithu zwo pfala nṋe ndo ḓa ndo zwi pfha mukata kha vhana vho a vha na 25 years nezvini titi tifanga makadzi vanga ndani vazvidivi ana nazvino makadzi vanga ndabona borova vari nezvini vechichipiri chere vasapudziva ndaro zvamazvoro kere hava vatu vavofara mwana wanga ndava atidzivavo dete minengori atinezibhadhera ndokuya naye zvino atidzivavo vadomuitisa haanengori nemune ndokuya naye ndamuvona ahone vavadomuitisa hane vatotomudya vamurongera plasticini vari ongarangara andonzi
0: kezo mbekanyamushumo ndi kare konane ro varaedza nge richitomuri arava vana mbilu thukwi vadori farela ngori ha mafhungo hango leluwa fedziya ro vadzudzanya na mubveledzi Lady T mushasha
3: muhasho wa mutakalo Limpopo wofarana zwanda na muhasho wa mutakalo wa lushaka vana mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa vatshumelo ya mutakalo kha mmbi ya Afrika Tshipembe na vhaṅwe vhakwame yaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ndi u bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 tshimedzi 2026 u thoma nga awara ya vhumalonga matsheloni fhethu ndi Ṱhohoyandou CHC Block G
4: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za
0: Kezo Parapara FM rena mimisi yothe namusi ri kho dzhena kha mavari vari era luwa uchipi hava vhathu avarovi vatongalangala na nne anda kwamba fano ndi na miṅwaha minzhi nyana fhedzi hai athatu vhona ḽivida ḽa muthu ane a vha na vhuholefhali ha albinism zwi amba uri na vhathu vhanzhi hafha hezwi zwithu zwi tovha zwiiswa khavho vho Gladys khezwi vhone vha khou wana ṅwana wa muholefhali wa albinism vhaṅwe vha ri hezwi u tshi wana vhana vho raliwo ndi uri wo semiwa nga mudzimu u vha na masamba manzhi nga maanḓa ano ambiwa vhone vho zwi ṱanganedza nga nḓilaḓe honeha zwo vha dzhiela tshifhinga tshingafhani u ṱanganedza uri hai nane vha ndi vhana
2: ne ndo rebi ilimi vha nsumbedza ho ṅwana ndo ndo takala nga iṅwe nḓila ndo mu ṋea na dzina ḽa mukateko
0: mukateko zwamba mini
2: mashudu
0: mpho okay mpho
2: nda ri mudzimu o ṋekedza mpho iṅwe ye ndi vha ntsongoli lavhela ndo ri ndi pho yanga yeyo ndo i fuwa nga mudzimu nda pfa ndo takala badi nda ri ndi tshi wana wa vhuvhili nda wana wa musidzana wo fana na nni nda ri ndi sedzani nda ri ndi tshi wana ho wa vhuraru wa mutukana nda ri ndi vhutshilo nda ri ndo ri heli ha madzina a tshi khou amba a ri sedzane mpho na vhutshilo he mudzimu a mpha hone
0: kha vha ḓo nyeṱolela zwiṱukuṱuku nyana hangeini musi hoyu wa u thoma khaladzi a tshi lovha na ene o ḓi tou vhulungwa u fana na vhaṅwe hange oyi wa thoma wa khaladzi wa mutukana
2: iya khaladzi yawe ndi makhuwani vha mufounela vha ri kha nne athi vha ḓivha zwori u vhudza mubebulu ṅwana wawo ha tsheho zwi a konda
0: ee
2: vha ri kha nne vha ri ṅwana o ṱuwa zwino athenze vha tshi ḓivha a muthu o ṅarangara a tshi tshiya dzikhaladzi afha hayani ha somewhere zwino nda ri o ṱuwa o ya gai vha zwi pfha zwori vha khou balelwa zino muṅwe a mbudza ri hawa a thi ri mawe vha vha tshi khou ḓivha zwori a vha tshi vhalwa ene o lovhaho a ri mawe khaladzi yanga o lova zwo ṱuwa a tshi na Nda chera sa tshifhinga nda namela nda vhuya. Nda nga matshelo ne nda vuwa nda moshera ne nda ri ndi khou humbula mu vhona a thi ne zwino o ṱuwa. Nda vha sumbedza ene nda ya dzi preparation dza mu vhulunga. Ndo mu vhulunga na zwino na musi ndi tshi ndo ya mavhidani. Ndi a kha vhida ḽawe na kharadzi yawe. Hango ngalangala ndi.
0: Oyo.
2: Ho vha na lufu lwawe hafha hayani.
0: Oh no, oyo wa mutukana o vhulungwa gai?
2: Anenge mabedana ane pano vhulunga kha dza hone.
0: Ndi gai ndi ili mo ndi gai.
2: Ndi hapa basana ha mutetweni.
0: Oh ndi basana.
2: Ee.
0: Zwino kha ri ḓo dzhena musi vha tshi ḓo wana muvhigo wa uri hoyu mukateko vha ri zwi pfi mashudu thiri.
2: Ee, a vha tshi shumisa ma a tshi tshangana kupedza a tshi shumisa mukateko Octavia. Vha tshi muvhudza bless.
0: Ehe, zwino vha tshi wana vhuṱanzi uri o ri sia zwa ḓa zwa vha kwama nga nḓila ḓe Gladys.
2: Ai, ndo pfa mbilu yanga i vhuṱungu nga maanḓa na zwino a tshi tshi yo kwashekana. E sa kwashekanyi ngauri o sia vhana, yo kwashekanya nga uri vha ḓivha houlani ṅwana a vha a na vhuṅwe vhuṱali vhune ndi uri zwithu zwoṱhe hafha muḓini khalendari hetshi a vha tshi ri mawe vha songo vhilaela zwi ḓo luga. And a tshi ḓala dzi-solution dzinzhi dzine na nṋe nda vha mubebi ndi sa kona u zwi ita mara ene a vha tshi vha na solution uri nda pfha uri zwine a zwi amba or khari ndi na thaidzo a to amba na nṋe ndi pfha ndi wavhuḓi.
0: Oyo mukateko o lovha lini o vhulunguwa lini vho Gladys?
2: O lovha nga dzi 1 dza October a vhulungwa muroho nga dzi 10.
0: Na ene o vhulunguwa hanefho fhethu huthihi na Khaladzi?
2: Ndo kha mabida ane haningei ndo mu vhulunga zwilapazwi zwithihi.
0: Khezo Phalaphala FM ri na misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi khari konane vhone ri ḓo vhafha tshifhinga tshinzhi vha dzhena kha heḽi fhungo tenda vha tshi dzhena i vha dzhene vha tshi zwi ḓivha zwori mbekanyamushumo ya ṋamusi a i fani na dziṅwe mbekanyamushumo heyi tou vha ya special ngori vha kho apfhura mafhungo a hone a si mafhungo ano tou leluwa. Mbekanyamushumo ndi khare kona na tshifhinga tshi kore ndi hafu bva kha wara ya vhurathi zwino arali vhone vha na bindu ḽine a ḽi tshimbili zwavhuḓi a mbekanyamushumo ndi yeneyi.
3: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
0: Kazo Phalaphala FM ri na misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi ya special hupfi a vhalovhi vha to ngalangala vho makandisa
1: ndaondoto
0: vhone vha khou tshila na vhuholefhali albinism a lukanda vha murangaphanḓa hafha kha tiriki tsha vhembe musi ro sedza vhaholefhali ḽi fhungo vha tshi ḽi dzhena vha ḽi dzhena nga nḓila ḓe.
1: Ndo livhuwa muhashi kha ndi to thoma nga ḽeḽo ḽori vhathu vha re na lukanda lwa albinism vha ya lovha. Ro no vhulunga vhanzhi, a ri ngo thoma nga mukateko mulovha. Ro no vhulunga vhanzhi, u tou ri ri khakhasho, ri nga si vhambe nga madzina, mara nṋe ndo no vhulunga na mukomana, ṅwana wa khotsi muluwanga, a Magidi. Ndo no vhulunga vhanzhi. Ri a zwi ḓivha uri havha vhathu hu tshi pfi vha khou ngalangala, tshivhangi ndi mini muhashi? Ndi zwa vhukuma vha vha vha tshi ngalangala ngori vha khou ngalangadziwa. Musi muthu o beba ṅwana a re na lukanda lwo re na albinism zwi a tshi dzhiwa uri o senwa ndi khese. Zwenezwoi vhakeguluyi vha vha vha tshi zama u thivhela uri hoyu muṱa u songo seiwa, u songo vhaliwa kha miṱa ine yo beba zwithu zwi sa ṱanganedzeiho kana muthu a sa ṱanganedzeiho. Zwa ita uri vha ḓe na pulane yo zwi zwiedza. Vhana vhanzhi vha re na albinism vho tibiwa nga zwibavu na dzindishi vha lovha. Riṋe vhane ra khou tshila muhashi ro vha na mashudu bebiwa kha miṱa kha musi yo kombolowaho muhumbuloni ine yo vha na ndivho yo imaho nga uri zwi tshi ḓa kha mafhungo a uri vha kone u pfhesesa uri muthu ndi tshifhiwa tshibvoho ha Mudzimu. Nṋe ndi tshi khou tou amba hafhanoni ndo imela vhaholefhali vhoṱhe, a si vhaholefhali ha lubini dzi mupfhedzi muhashi vhune ha isa lufuni kha muholefhali, ngauri vha ḓo zwi humbula uri na hangini thavhani kha vhakoloda a bebiwa a tshi nga u na vhuholefhali ho imaho nga uri a tshi ḓi ṱavhanyani ni zwi fhirise ri sa ḓo sewa. Zwino vhutshilo ha muholefhali, vhutshilo ha muthu a re na albinism vhu dzula vhukhomboni, vhu dzula vhukhomboni na musi ro tshila ro rali, ri tshila ngo pila, ri tshila ngo thanya, ri tshi khou shavha u nga langadziwa. Ndo rali nei ndi kha ḓi nga langadzea muhashi. Hono itea zwithu zwinzhi ri nga si zwi amba hafha kha khasho, zwine nda tovha na vhuṱanzi ho fhelela uri hafhaḽa ho vha ho fhedziwa nga nṋe. Ndo no pfha mafhungo manzhi a ofisaho a musi hu tshi khou lingedza u zwi zwiziwa vhathu vha re na albinism, ngauri hu na lutendo lunzhi na kuhumbulele kunzhi kha vhadzulapo, kha vhathu zwi tshi ya kha holu lukanda. Ro vha na conference nga 2023 hangei Mbombela, Nelspruit, ya National Albinism Task Force. Zwe ra vha ri tshi khou amba zwone na zwe ra vha ri tshi khou ṱalutshedzwa zwone nga vhathu vho pfukaho kha dzi nyimele, zwi a shusha, ngauri vho maine na dzi nganga vha ri vhona nga iṅwe nḓila, then vha ri vhona, vhaṅwe vha vha vhona sa Mudzimu. Ndori ndo rali nda bebiwa hezwi hu tshi pfhi ongalangala, ndi a ḓi dzhiwa nda bvaleliwa huṅwe, nda loshiwa nda rabeliwa pfhi Mudzimu vho ḓa nga vhone vhaṋe. Wa vhuya wa hura wa vha muhulu u henefho vhathu vha sa zwiḓivhi, huṅwe u ya dzhiwa ha pfhi mituvha yau i ya ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi miṱani na kha mabindu, kha musi na kha henevha vha dzinganga musi vha tshi khou itela uri vha khwaṱhise vhunganga havho. Zwino vha sedzai u nga langadzwa havha vhathu vho no fana na riṋe, hu na dzi rizini nnzhi nga maanḓa u fhirisa uri ndi vhuholefhali fhedzi, ngauri vhathu vha na vhutendatenda ende vha ṱoḓa u phuruva honovho vhutendatenda. Zwino ri khou ḓavho na musi wa amba uri riṋe a ri nga langali ri a lovha, ne ro no vhulunga vhathu vhanzhi vho lovhaho vha re na albinism. Na hafhanoni nga ḽavhu na muhashi ndo vha ndi ya memorial service ya Mukateko, ndo vha humbela vha mutandari kha vha tendele vhathu vha ṱovhowe vha zwi vhone zwori Mukateko u hone o to lovha, ri khou mu vhulunga, ngori vha ḓo bva vha tshi zwifha vha tshi ri a wo ngo vhulungiwa Mukateko, Mukateko o ngalangala. Hu no uri Mukateko o to lwala, ende o to lwala zwine ra zwi ḓivha, zwine ri tshi amba na hafha kha khasho, ngori maṱuwele a Mukateko ndi maṱuwele ane a khou kwama muthu muṅwe na muṅwe a re na albinism muhashi, ngauri ndi maṱuwele a vhulwadze ha cancer ya lukanda lulu lwe a ḓa lu tshi khou mangadza vhathu shangoni. Zwino musi nyimele yo ralo muhashi, ri a tea u vhudza lushaka uri ri a lovha, ri a lovha nga malwadze oṱhe, ri a lovha nga nyimele dzoṱhe. Nṋe vha no nḓivha vha ya zwiḓivha zwavhuḓi uri ndo dzhena tshikolo tsha public muhashi, hu na muthu o vhuya a ngwaza kha mutana ndi kha standard 9 a tshi vhudzisiwa ari nda khou ṱoḓa u vhona zwori u ya lovha na. Zwino arali ra swika kha hetsho stage, zwi amba zwori matshilo ashu a vha a si safe, ngauri hu na vhathu vho no ṱoḓa u phuruva uri uyu muthu u ya lovha na. Zwi amba uri u nga ḓi shelelwa na mulimo, wa shelelwa na mini, ha fhira khou ri hasi. Zwino vha zwi vhona zwori ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine ra sa ṱhogomeliwa, ra sa funiwa, ra sa pfhesesiwa, matshilo a tshi a khomboni ngo ralo mashi. Ndo livhuwa.
0: Wa makhanthisa mukegulu vho vho Gladys vho eletshedziwa nga vhakegulu uri hei, havha vhana kha vha to vha dzumba, ngori vha sa to vha dzumba zwavhuḓi tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea. Ndi zwifhio zwine vha eletshedza kha vhane thiri zwino u bebiwa ha vhaholefhali a zwi ngo guma nga havha vhavhili, vha kha ḓi ḓo bebiwa. Riṋe ri tshi thoma tshikolo hangeni Tshilidzini special school nga 83 nṋe ndo vhuya nda vha na muhumbulo muṱuku uri hetshiḽa tshikolo tshi ḓo vala, ngori hu ḓo swika hune vhaholefhali vha ḓo fhela vha si tsha bebiwa. Fhedziha na ṋamusi vhaholefhali vha kha ḓi bebiwa. Nḓila ya u tsireledza vha vhana musi vha tshi bebiwa, vhabebi vha ite mini na mashaka, ngori vhana avha vha ḓo bvela phanḓa na u bebiwa?
1: Mahashi, zwino khou takadza hano maḓuvha vhunzhi ha vhana vha bebiwa zwibadela, ende zvibadhera zvikujia 36 zvana zvino rinei rorarisa forum mwana abibiwa zvibadhera charijini kana chechi cha local riadiva diwa sa forum uri uone mwana wa albinism obibuo gai ratavanyara zvidiva zviamba zvori chanti chotori azvizvidziwe chanova slimi ngori navabebi vanokobebha vana hava vorariwa hani maduva vonopomborowa vonai vaya zvidiva muhashi uri biology yeraita chikoroni ine zvino nerinimindi natural scientist iyarivudza ngazi pigmentation iyarivudza ngaa melanin inokotahera karukanda hurunoni runei muthu achisara achiyobebha mwana ano maduva ova achivopfesesa uri albinism ihone and albinism ndinini hange murava zvazvichikonanisa nanga uri ndivo yorarohoyo uri muthu waalbinism ubebiwa hani ana albinism hova hoitea mini yova isiyo ndikwambori nendichibebiwa mianga vava vasazvibivi zvori vangadivavangamanda muachingori mianga vobebha vasichavuya hayani avongochachira zvino ndidzura ndichidhivudziisa uri kani vochuwarwe vabhalero tanganedzo ri vobebha muthu nongani vakozvivona ndizvine ndadhivudzisavo nendindoti mara vunji yavabhebhi vanoenda vavudzisa vakare vo vampindura uri vomangara vachisumbidziwa mwana vatanganedzo uri ndichipiwa chamudzimu richivudzisa uri chovaitisa uri vatanganedze uri ndichipiwa chamudzimu ndimini vari ndovona zvori ndimuthu savamwe ende odhanga khani nendido hani ani zvemudzimu aita zvona zvino heyo attitude iyathusa fedzi uri vathu vabvire votsireredzea ndivona ungari muvuso ukuita kwinesano maduva ngori auchatovavona vathu vanje unopfi vobhebhera hayani rune angabebiwo womwana wanari azvizvidziwo kukanjisa vadhowana uri vafumakadzi musi vodihwara chifinga chichisvika ngori vachimbira zvikaro namini vabhebhera zvibhadhera ende zvibhadhera vapiripiriwa hano maduva vanovana dzisona dzine dziyakonoonovona zvori womwana una albinism asatisvika humwe namusi vasingozvivonai vona vana dzicounseling dzine dzapiwa mubhebhi musi obhebha mwana ana albinism khandiambe nga tsumbo yenoni muhashi yandeme bhati maholai kamasipara hoinoni wacollins chavani huna mubhebhi wa 17 years obhebha womwana harina albinism ava honest ngamanda uri enoola mwana hamutodi vakozvipesesa wokuamba miya mwana obhebha womwana ari hane ndasingoraverera obhebha mutoso achimutodi mara choritakadzawo zvezvi rokwamiwa rovudziwo pi womwana akotodiwa hangeni hunokobva kutsi yamwana makuru vamwana vava vanese vanopesesa vari hai arali asamutodi kavampe ene hajeni wakaprocesi yofanero nga social development uri mwana aadoptiwe ngamakuru wavo vamualuse ngori vamupesesa kwini mara namwaha hola miya mwana zvezvi achikodita kuchidziwo uri albinism ndimini namini uvosumedza achivopfesesa achivotodova tsini namwana zviamba zvori zviyakone uri namuthu abebe mwana ave kashoko zvino uri atsireredzee kautodhiwe ndivo kasendere tsini navathu vonodhiva katarochidziwe ndivo avewo tsireredzeyawo ngori zvakukuma ndizvo uri usadhivi ungateverera kuhumburere kavathu vanje kashavo
0: voni vaya jena kha 086-03-2503 mimwe khoo yotecheresawo mbekanyamushumo yakhari konane rendanisi aluuli anobva ngeni chibvumo dzimauli ari hai mupremiya mapfungwa aya ndikuatecheresa vukuma phala phala lakovela ari kwamba na vonyapa ndaa ndi madhekwana
5: madhekwana kuti mupremiya
0: ndavolamba
5: nda
0: ava jene kafu
5: kama mapfungo aya ndi mapfungo ane aofisa ndizvapfuma a ngo utoamba ngo hochidipfi ndizone vaholefali valukanda vakodingalanga ene uchisedza wadzizivona zviyambo uri huvo mapfungo ani uri ndilone luambo lwaune lwuvangalangaza vonotongalangaza vasazvitanganeza zino ei ndikore vabebi vathu vamudzimwe hai mani kaudikiwe ka zvitu kazvipere zvila zvitizva murau ichireka zvitu zvine zvavori zvikuchira zvavudi ndihedzo
0: uzimi kalikovere
5: ndende
0: koyo ndilikala ari ndianepachifudzi munangwe kha Y Street ngilatani are nae ndo vhe ndeve ndi kwa thetshelesa ya mafhungo pala pala ndo kovhela ai ari benga apa tonga apa una muthu ndi madekwana pala pala ndi madekwana ai auna muthu kha vha ri thome ri benga hafha ngauri rasa banga hafha zwinga tshimbili
3: rima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo ri ri maipfi ashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
0: Vhomakhanṱhisa
6: naundo
0: zwezwi zwo ngalangadza vhathu a si hone zwino pfa u tambudza zwezwi
6: ndi ḽone tambudzo ḽihulusa ḽine ra khou ṱangana naḽo muhashi ngauri na vhaṅwe vhathu nga maanḓesa dzikhaladzi dzashu muhashi musi
0: Vhomakhanṱhisa Vhomakhanṱhisa ri roṱhe. Vhomakhanṱhisa khoyo tshilidzi blase mahada a vhese phanḓa
6: sumbedzisi ri khomboni vhukuma tambuzihulwane nga maanḓesa kha dzikhaladzi dzashu muhashi tambudzo ḽine ḽa ḓa kha vhathu vha re na albinism vha tshifumakadzini havha vhathu vha re na malwadze o imaho ngauri ono nga dzi HIV AIDS kana lutendo lori nda ita zwa vhudzekani na muthu a re na albinism ndi a fhola vha ya wana a tshi khou tou ambiselwa no funeliwa uri muthu a lafhe zwithu zwe a ḓidzhenisa muvhilini wawe hoyu wa khaladzi ya sia vha ya wana hoyu muthu a tshi ambiseliwa zwezwi zwori u ya wana grant ri ḓo tshila zwavhuḓi a swika hangei phanda vha wana a tshi tambudziwa ḓo vha zwi humbula zwori albinism i dovha ya tshimbila na u sa vhona zwavhuḓi ha mako zwi khou amba uri hoyu muthu hononi miṅwe ya mishumo ine a lavhelela uri a i ite sa khaladzi hafha hayani hafha muḓini a kone u tou i ita zwavhuḓi tshoṱhe ngori ha vhoni zwavhuḓi u compared to vhaṅwe vhathu zwino tambudzo ḽa havha vhathu ḽi vha nṱha compared to others ngauri attitude ya honoyo ano kha ngo dzula naye ngoho arali a si na lufuno vha ḓo wana ṅwana wa vhathu a shiashiane a tshi khou tambula zwino ndi ngazwo vha tshi vhona riṋe ri tshia mafulo a amba nga tshimbila na havha vha GBVF ri tshi khou itela uri ri patekanye na u fhungudza u tambudza ha vhaholefhali hune ra vha ri tshi khou vhona vha tshi khou tambudziwa nga nṱhani ha vhaholefhali vhune vha vha naho na vha khou zwi vhona muthu wa albinism a dzulesa fhethu huno ofisa u ya tsukuluwa zwino vha ḓo ḓi wana uri u khou lavhelela uri a bike size 6 a bike size 4 o dzula muliloni hoyo muthu a tshi sala a tshi fhedza u bika o vha o bikela chansi tsha skin cancer tshi vha tshi nṱha nga maanḓa u fhirisa huṅwe fhethu u vha a khou tambudziwa na musi hu songo ambiwa ende zwi tshi ambiwa upfhi ri khou mu gudisa mushumo vha khou zwi vhona mara musi a tshi vho wana diagnosis u na dzi high carcinoma u na mini zwine zwa vha kandani rawe zwi tshi khou ḓa nga mufhiso zwi tshi khou ḓa nga nyimele dzine avha a tshi khou vha exposed khadzo vha ḓo wana uri hoyo muthu o tambudziwa kuma ende zwi ita uri a si tshile miṅwaha minzhi ndi ngazwo vha tshi khou vhona na mikhaso songo tshila
0: khezo tshilidzi blase mahada u bva makwarela ra ḓo kovhela khalela dzianga ndo i thetshelesa mbekanyamushumo ya kha ri konane ndi madekwana huri ini na
2: Ndanda,
0: Votwan.
2: Ndanda. Votangana na Tiny Alfred ubva kha Madimbo, ndi chairperson wa forum ya vhaholefhali na gano kha masipala wa Mbisi. Wo vha u tshi nga to ṋea ṱhuṱhuwedzo kha Vhomakhanṱhisa, ndi shuma navho, ndi chairperson wa district, nṋe ndi chairperson wa local, uri heyi awareness ya uri vhabebi kha vha...

0: Kezo ozo zinandi fumbiri mbiri fit rukwe kawarashi ya humaro awari ya humaro uwa nichipi wapa na mafungu rakono forna lindange inda alo imanga ndrade karitha paka mkigurubo liba dero dara dara se fungu lera duranga lapa mkiguru ujadifa wachipi wola mutu zao azuko chimbi ranga ndila yone ineza to chimbi ranga ya uchiro wadifu wanga wachima nga tunganga iwa chiro ayo wola hii zwisa chimbi ranga ili ndila angavu ambazo mirunzi uyatamu wadifa mkiguru na uchipi mtu ambazo mirunzi yapo Rebari kwa mbaga mini zawabu dhivudhi MK Grubo ndi ya banilibade.
1: Ndoli huo. Mwosu nchiko kwa mtu ambaza mirunzi, mirunzi ivu vili uraru. Ringamba nga mirunzi inemuti zora rosu zwa kaye zwetangana na ndipo ene abao honi. Ndisi ya zina afara zwetiba unazisa chimbili zichiko vangu nga mirunzi. Rechi kwa mangami runzi ya mivi ya bavi era mangami runzi ine musi mtuwa faronga bafasi na zene za chive ya izi na zila zine za razo kamutu hawa nemi runzi ine ene mune mutu ene mune mutu ngosa zironda zitapanyeza za mumba nila mirunzi ah.
0: Kezo MK Grubo wali wadhiru wadhiru wadhiru wadhiru wadhiru wadhiru wadhiru mirunziri chia panda chakezi wadhiru ni charu wapano ni prophet ngapo kapo wani ngapo kato nwa chikresti msuchi fi kola mtazi kwa chimbra zitu angavana mirunzi ngapo ribari kwamba wari hoite ya minika uyo mtu prophet
2: ndi kulibu wa maashi musiri kwamba mtu wane wamba zomi mirunzi ri bari kwamba nga mutu ane hoyo mutu uba kulingiza zote mara bwana zori hakuna na chiti china cha kuchimbia mara hoyo mutu ngoro uba ambazo merunzi uya bako kono uzifa uri kuna chiti chomu ambarao wote une aba kuchimbira hone kutangana na zitu sa kuchimbia suza hu mutu ndoro merunzi mke grubo ziamba hapa bari merunzi ya danga nguya yene ya batu koro baho nga merunzi ya danga suzi ne mutu ene mune hadi jenisa kazo hadi wana ona mba merunzi zino hapa kabubia bakorosa chapter number 2 verse number 17 merunzi ikila mzimu loto usimbeza ureni tumbo ya zitu zinezwa kuuda zino mkutu mtu ana merunzi kaye ziamba zori huna zimuzi tuangi ipanda zine za kuyo itea kao huyo mtu una chimwe chiti chinecha bachi kusumbedza uri chikuite ya hanke ipanda mara huyu mutu uyazvipa kuchimbira uri wote une da jena hone zvitazvikuvya zvechimbira zvitazvikuvya zvaruga hauna na chiti chino kufarira matsumo ya uri huna unda kuya hone pepe huyu mutu pepe une atoguma ofira kana agosi na chiti chinda kuvanda nga chanda chawe
0: kezo prophet thamsi wa shikori nyazanonga sujuru wa nyananepo uriyeto lishanga ruri ya hana nyanaruti ngoro wabo bato wanapitune wachibamba wachipoto mba zaudi alunga ngangaruri ya tumu kani ya paka mke gurubo wali wa dero nida wele sorna unapamba naona avukati ya mirunzi ina rakuwa mbangayo na mimu ya hii nafajifi ndi mimu ya mivi kana zinavu shaka na mke guru
1: Musiri kwa mba nga mimu ya zuwa zisi na vushaka na mirunzi mimuya uchifu mtu una mimuya ofara na mimuya ribaru kwa mba mtarana mafufu nyane ya avia kana usa chimbele kwa mbudi mihumburumi achiku angwa zana izi kana wawana chitoba na muya uni uni zirofamba na mirunzi
0: Prophet
2: Na.
0: Iyo ni pambano na nga paka jikreste rarabelesa mirunzi ya narakwamba ngayo rarabelesa na mimuya na udhafichifu ya ayenruwa wala una mimuya yo jena wapa lani iya pambana na mirunzi ina kana zunabu shaka zuya chimbi sana
2: rich kwa mbanga mirunzi na mimuya hizu suzuliri azifano na ho zichingava na petu unezwa nga zuya ita zitu zinezwa nga zuya elana kamu utu mara musiri kwa mbanga mirunzi na mimuya rivaru kwamba nga suzo pambana nao nga uri mirunzi idanga ndira inji ende na mimuya na idanga ndira inji zuma musi wa chikovara kabugu ya Zakaria chapter number 3 wadobfa nga zwe priest ya vayosu ambara zezu wabazwe chiko disa muvi kana satani ene mune kai zvino murunzi ndechito chine vato chimbera na chovo chiambara ka petu hunji petu une vawana muthu achitova na lemuya muya muvinga ngumo rivari kwambanga chito chine chava choto jena nga kumukaye nga ndira hila yotova makungwana kuto jenisiwa hamuya zvino mirunzi ndisu zvine vone vanga zvikumba vanga toya vazviwana petu kene nga usaita zvikene vawana zvizvo zvikuitea.
0: Kelo kelo likagara prophet David zvazvina kelo mchidese ndi fume na ndo fume randipedzi gonyisa uyangene kavara ya show ya bo maro zvezvino chete ya fume minute ya kavara ya maro ndi dovura thingo dzavo ika 086 3002503 vanjene vabidi vararu risa tshengeni mafume na wari ya show ya bo maro kakari uya famke gurubo livadero rerabere sorna kombo ya mimuya iyo kabuchiro hanga iva ifi iyo
1: kombo ya mirunzi
0: kombo ya mirunzi
1: kombo ya mirunzi ndi chaka njinyana zopambana nao vone musivana mirunzi anoyo vako vana zengu kamo na muva mshumo ni vanga kundi mutani zote zinewe baba wako zi amba ahuna na mchina mchina zivatacharesa usadilo ndapu sako zitapane zivati yangi nangi vasika ene musiba yanenge madaroni yavo ndazvichizvisa dzivarikani bavuya nemirunzi yamutano yo boya vaigera huvi ene ane pachimisazana izvi kana havana kusiringi ene umbone vavoto vatsuzi ene kumudini ramba zvemirunzi yori avachavonara pedi havana musimutsu oraro ava ana muchimbirikana uhumbera chambaro chamumwe vaya vawana muthu ana fadhile neyo la mirunzi yeneyo vone vava vodhokera masimbe ngoyi yavachiambara zviambaro zvamuchoini havana mirunzi zviambaro zvemirunzi vava vakovonara nga zvisi zvofambana nao zvine navo nevane musi vachichimbira vadzura vana mutsiko une avadivi zvori ndimini chirema adzani yavo chichikovaremera navone vane vadzipfa vachinga vavodzinyara vuchoi navone vachira vaona
0: Prophet David Karubi ya paka kombo ya mirunzi ya yu ingaba iwani ya popchoni ya mutu urna. Idhana kombo ifiyo kawuchula mutu mirunzi ya yu Prophet.
2: Awari hili ndi tole fundura ndishikoto seza mafungwa nera kuditangana na wadu wali wana limu. Kombo ya uambadzua mirunzi ndi kombo kurwane sanga manda. Nga uri musi vone vo ambadzwa murunzi zviamba zvauri vone vo tsireledziwa avakono voniwa avakono bona zvithu nduri vasvika na une vone namusi vachikovona chivuya chikene vawana vamwe vachikobvelera kha chito icho choimwa unga uri mara vawana vone vukati avamwe vathu vanji vanji vawana zvavo vone vachisokudzura vachikuisiwa thungo nga uri huva una murunzi wova kavharawo una vathu vane va apulaya mishumo mara huna murunzi une wavo kavhara muthu uya chimbira i hafu une avo apulaya hone vawana zvinhu zvavo zvisa chimbiri huna vathu vane vaya dzimbinganoni vawana achitowana murunzi hula muthu ane akuchira naye ari achimusedza awana asisavoni hoyo ungava munna ungava mufumakadzi vawana achinyariwa vawana asatakaririwi vawana mashaka asamutakariri zvichikobva kha murunzi weauambara vawana namusi uchifodzurwa kwatsu kwambuwa chitu chikene vawana hoyo muthu asadyeriwi nthana rutititi ngauri huna murunzi womuambarawo zvino vone musi woambara unga murunzi kombo ine yaitea ndi heyo yauri zvavo vone azvichimbiri
0: mukakurubo livadhero vo amba fa namusi ulauri vono dzhenesa nga maanḓa kha uyu wa usadhi londa hoyo vo amba uri na huna mirunzi ine yavha i khou ḓa i ya vavi na mirunzi ya vha fhasi thamusi phambano kha iyo mirunzi ndi ifhio mukakurubo vo livadhero uri nahone ndi zwi vona hanu uri heyi mirunzi

0: yo thoma mirunzi ine ya vha ya vha fasi. Musi muthu ana mirunzi heyi ya vha fasi, hanoyo muthu i tovha dambudzo ḽine honoyo muthu o ṱuwaho kale u khou nyaga u vhuya, kana u khou nyaga u vhuisiwa, kana hu na zwo imaho nga uri u khou nyaga u luvhedziwa, kana u khou ṱoḓa murunzi he a lala hone u khou swa nga ḓuvha, zwi nga ḓa miloroni, kana u sa tholwa, kana u lwala. Zwezwo zwi amba zwo ndi mirunzi ya vha fasi. Mirunzi ya vhavhi vha ḓo i vhona naho vha nga isa CV ngafhi na ngafhi kana gai, kha zwe vha zwi gudela vha wana vhone vha tshi to vha 100%, vha wana u khou tholwa muthu bvo kha 3 a sa ḓivhi na zwori hetsho tshithu tshi thoma nga gai, atitano vha ḓo mu gudisa e henefho. Ndi mirunzi ya vhavhi, vhone a vha vhonali na luthihi. Mirunzi ya tshiambaro i ḓa nga tshifhinga tsha musi vhone vha tshi tonga muthu zwila u tshi pfa u khou lwala dzika vhalemba. Musi vho ambara tshetsho tshiambaro tsha honoyo muthu, vha ambisa muthu wa vhatenda zwino, kana vha ambisiwa vha tendiwa zwino. Mara musi muthu a tshi to vha lavhelesa kana u vha kwama, u ḓo pfa na luthihi a tshi to lisa zwo havha a si lushaka lwanga, si thepi yanga, a si muthu ndi nga dzula naye, hu sina na tshithihi tshe vha khakha vhone, kana zwa ita uri vhone vha dzula vha luamboni, hene vha dzula vha kwa senga vha khothe ḓuvha liṅwe na liṅwe kha vhushaka honoho.
1: Uri vha khou amba uri afha hune ya dzula yo minya afha kha mafhungo ane ya ufunana afha, ndi mafhungo anea a uri u nga vhona mirunzi afho mukegulu.
0: Ndi zwone, vhunzhi ha zwithu hu na mirunzi. Vhunzhi ha zwithu kha mbingano ya zwino ndi 50-50 yo sa ṱhonifhana, yo nyaga muṅwe na muṅwe a tshi ri pfha nga nṋe. Zwino zwo fhambane zwo zwithu zwivhili.
1: Ndi vhuya hafha kha Prophet David hafha. Prophet, ndi zwi vhonisa hani ngafho kha lutendo lwa Tshikriste uri heyi mirunzi ine nda vha nayo hafhanoni ndi ya vhavhi? Heinoni ṱhamusi ndi yori a thongo ḓi londa zwo ndi khou tshimbila hafho, ndi vha ndi khou tshimbila hone, a thongo kanda nga nḓila yone, ndo vhuya na zwine a thango tea zwi hwala ngeni nnḓa. Ndi hafhone zwo zwi khou fhinda ngori mthetshelesi na vhone kha dzi vha dzi khou luga ṱhingo kha 086-000-2503. Prophet,
2: ndi khou livhuwa uri mukegulu wo no ḓi amba zwinzhi nyana. Ndi ḓo amba hezwi ndo ḓitika nga ipfi ḽa Mudzimu. Ipfi ḽa Mudzimu ndi tshithu tshavhuḓi ende ndi tshithu tshitshilaho. Musi vha tshi ḽi vhala vha ḓo kona u pfhesesa uri Mudzimu vha vha vha khou ri gaida kana u ri dededza uri ri songo ḓiwana ro ambariwa nga mimuya. Arali vha tshi khou vhala ipfi ḽa Mudzimu kha bugu ya Vhakorinta ya u thomathoma in chapter number 6, nga mulandu wa tshifhinga a vha ri ndi toto khoutha fhaḽa fhaḽa, vha ḓo pfha ipfi ḽa Mudzimu ḽi tshi khou amba na riṋe, ḽi tshi khou ri kaidza nga mivhili yashu, ḽi tshi khou ri kaidza nga vhupombe, ḽi tshi khou ri kaidza nga kutshilele kone musi zwi tshi ḓa kha mivhili yashu. Zwino hu na vhathu vhane vha na mimuya ine vha i hwala nga ridzini ya vhupombe. Zwezwi vha khou ḓiwana vha tshi khou bva maybe vha khou sia mufumakadzi hayani kana vha tshi khou sokou tshimbila na bada, hu na mirunzi ine vha vhuya nayo vho i hwala, ine heyo mirunzi i vha sia vhone zwithu zwavho zwi sala zwo vhofhea. Ngauri muthu hoyo ane vhone vha khou ṱangana naye, muthu hoyo ane vha khou tswa naye, kana muthu hoyo ane vha khou ita tshikenekene naye, a sa ḓivhi muya we a hwala. Muya onouḽa we a hwala u mbo ḓi namba wa khavara na vhone, vha wana nga nḓila ine houḽa muthu a khou sogola ngaye kana zwithu zwa khou itea ngayo, vha wana na vhone vha tshi vho thoma nyaga u kwama hetshi na hetshi, vha wana murunzi houḽa we vhone vha u kumba nga ridzini ya vhupombe, vha wana u tshi vha sala murahu. Ri na tshaka nnzhi dza mirunzi ine ya ambara vhathu. Musi ndo amba nga scripture tsha Zakaria chapter number 3, vha nga sedza Zakaria o vha na mistake yo vha a khou ita, zwa guma zwo mu tshikafhadza. Musi a tshi tea ima phanḓa ha tshifhaṱo tsha Mudzimu, Sathani naye a vha a tshi khou mu kileima. Hu na vhathu vhane vha na mirunzi ine vha i ambara nga kutshilele kune kwa sivhe kone. Ri na vhathu vhanzhi afha shangoni vhane vha khou tshila vhutshilo vhune a vha tendi u nyaga u takadza Mudzimu nga matshilo avho, vha vha vha khou ṱoḓa u takadza vhathu. Vha ḓiwana vha fhethu hune a vha tei u vha hone, fhethu hafho hune vha ḓiwana vha tshi khou vhuya vho ambara mirunzi yo imaho nga uri, hune vhone vha tshi vho yo lugisa zwithu zwavho, vha wana zwithu zwavho zwi sa tshimbili.

0: swikawara ya vufumi matekwana.
1: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mapeloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
0: Hey! Be Parapara FM!

0: kela hande ya maro rasiya warashi ya maro ndido wa sanga manda chifuwa mbezi anorna chizamu funga warashi ya maro udewi yanga warashi ya ptahe na au pedi sayera marikona dhuala na musim rakona dhilaliko dhuwarna lindangi inda lulu imanga ndrade ndrangan di fefor na abayin wanga bache wane nandu kono wadaka tingwa zabu 086-000-2503 Prophet David bache wane ter
1: yes ndi chawane
0: mke gurubo liwadiru bache wane
1: Ndicho.
0: Zuna dida paka tunga zavati chiri siapa. Para para bami anloka veda. Para para.
2: Ena.
0: Ndendo na orini.
2: Ndio na varmi ni mwash.
0: Dundi cha rumti chiri.
2: Una zuzi ne waruji chimbira fetu wa wana una vengo. Batu vakisoko venga. Ndiyo ngudivori kani apu naone uwa wamba zwa murunzi wa vengo. Blue Mike.
0: Wona delita sam ki gurfeto da dobali da bali tanda buza ndi wasa manda ne
2: na apo na waruchi chimbira wa foji ko lelwa uri kane na nepo uba umurunzi
0: o lelwa zuna murunzi kale ko ndi wasa ma
2: da
0: tombe ni 086-000-2503 ndi yena mbori nga kamti chile si ndi basvikisa pano ni vabudzisa uyanga apo ne vakuta madivanga ukana vadiro dadzisa zvichanga chenje vamuya lokove
2: The blue one.
0: Nani pa zera ni yapo?
2: Nimamrundi ni kani pa zera. Nimamrundi pa kambra ni lasi. The blue one. Yes, the baru zera ni marindi ni amfora muri po dimbani ni kati. Hey, nani tu kuna bo divori? Ah, jezi arlando de chimbla ni kamba na manda ni kamba la saba fundi. Oriwa fundi zia kona zia nuru jezi bo dimbani. Bisha murundi ni kani ndila. Arlewa chupa chibisa. Ndapi ndiwa chot. Kana huya bana chipinga chine inga dova ya buya. Ndapi kwa diwa zoezo uri zia kona tena kwa fundi nga manda. Nda dova nda watu diwa wani the blue one. Kwa umaine. Ndi diwa na uchiti unai lazumi wa diwa na samsi uchiti mbo bisha ni rundi. Kwa wanabu posaka ku uri elam rinzi ine ba go bisa ka re la nge ba bo bisa ba ba ko tlo chiti wena muthu na munwe na bo se na munwe fetu ne tsamo tlo ga zwi dishela hone na zwa zwi tshi zwine ndi re zwi bona na ndi pa dikoni di koneni da di da zwi tratanya ba bo ba sa bo makumba na zwoṱhe ri go mbori a una une bo ga zwi dishela hone na go ndi tshi professor ri chiti ro afala ri go fetu lo fimo mpa tu na zwo eh ndi zwi ndakho go tsamo tlo do din ta mphirisa nyana bo maine ya go zwi
0: Ai, lo fara mpo.
2: Jera ni mirinji nda.
0: Kale kwere na muya wano. Jeres 086-000-2503 ndiye nombor na yabashikusanga ngeno. Ndo dhisumbi disapore. Zidongo ronyano jatingo zabo. Badon kondere nyana ngori line luko jianga tingo zabo hii. And line in TVs. Pada, bamiyan, lo kwere.
3: Rumanki.
0: Ndendo.
3: Ai, ni vumu ukiya kwa nitenisi ni performa.
0: Ten, ten.
3: Ah, ni albi wangu na mkara kudwari robot ndi dendo.
0: Ane kwa tlini iki hafu?
3: Ha, unaungu, ndia mba sako wana, ndia ya tlini.
0: Nando.
3: Imadu dena mbudu iso, Blue Monkey.
0: Dana yo, Dennis?
3: Ah, so, une, nduru zogbi, andi tori. Una, una mirunzi ine rangato ya ambanga mazina. Fumbo. Chipuku, kana radiri, pamusi, wana mabuhwani ngani ya tamsi mshpinga wana mungo batu Blue Monkey nga zuzi wana zuri afari tamsi hapala chitaka ni chile au firi wana usoko posu wa matrombo ni fazi zuri afagai kana chi wana chipuko chine chihuwa nga mipama atikonu chasisa uri azi zitu zuri nga wana suvante zana mirunzi na Muri tsini tsinga ka bithoko soko ambirwa zwezwo ndi mirundu ya vhathu tamso dirova muthu weti ya mini ka vhango ndi dzikombo dza goloi ngo zwivana zwithu zwononga zwezwo ngo zwivana
0: lo fara denden athu channel wa chipuku mpa mone au fori na u dzula u kandisa na denden
3: u dzula u kandisa na denden
0: kale ka vere denis Dando na kila zote ndi fumi rarufez rasi ya wara ya shu ya abumaru ndi wane mtuwa fese lafa narikono jiezu buso zote ndi zupo zakawa inu wanga wazifi ndude 086-000-2503 ndi ya inu nombori nyo shikusa ngeno parapara wami ya mloko vela
4: lumaiki
0: mune wanga
4: na uri
0: 23 nguwazi
4: ay hindi nguwazi ya angare zani afaro kipoto zino afa blue Mikey kha vha vhathu vho tuwa hone.
0: Mm.
4: Ni kho ano ri ho sala zwiambaro afala. Na diwana vhathu vho ḓi sala vha tshi khou ambare zwa zwiambaro vha khou zwi shumisa. Ni muya vha ḽa vhathu a isali na vhathu vha khou sala ona zwa zwiambaro Blue Man.
0: Vha ḓo ri thusa vha ye.
4: Ndo livhuwa nga maanḓa, ndi Ngwazi afha Road Report.
0: Madekwana vhuḓi hanefha Road Report, Ngwazi.
4: Nda, nda.
0: Tombeni. Ri range mutshilisi ri thuse nga hedzi mbudziso dzo ḓaho zwa zwino. Ri tshi fhedze dzi ro ḓi vhuya hafhu kha 086-3002503 ra ḓi dzhiavho na dziṅwe vha kona u thusa vhayeni vha nga vha fhindula afha. Kha ri thome khene ya Ngwazi mukegulu vho Ḽivhaḓelo, uri khezwo ho vha na luvhi afho muṱani, o tshinyala muthu afho, o sia zwiambaro zwawe. Ṱhovha sa iḽa mukegulu, ri itani ngayo ezwo i sathu fhiwa vhathu afho muṱani, u itela uri mimuya kana murunzi houḽa wa houḽa muthu u songo swikana na pfhi u khou dina khavho vhathu. Mukegulu vho Ḽivhaḓelo,
5: musi muthu a ri sia hafho muṱani, ndi ngazwo vha tshi wana tshumelo ya tsholovhedzee kani hapfhi hu na tshifhinga tsho bvula zwiambaro. Musi hu tshi khou bvulwa zwiambaro zwezwo, maine anoyo ane a ḓo vha hanefho mukani anoyo u ḓo vha thusa ngo ntsha mimuya kana zwoṱhe zwe zwa vha zwi khou tshila uyo muthu ngo vha handululela zwiambaro zwezwo, ngori a zwi sokou ambariwa hu sina tshe zwa itiwa zwone. Ndi ngazwo zwi tshi handululiwa zwezwo, itiwa hu vha hu khou sedziwa zwezwo zwo tou ralo uri hayi o no ḓo tshi ambara kha sale a kha vhutshilo hawe ene muṋe.
0: Prophet, hu na maitele ane ṱhamusi a shumisiwa na ngafha kha maitele a Tshikriste, uri zwezwo muthu o tshinyala afho muṱani, o sia thundu dzedza dzi siafho, ri sa to dzi shumisa u itela uri murunzi wa hoyo muthu u songo dina afho. Hu na maitele ano shumisiwa na u bvisa murunzi hoyo kha thundu dza hoyo muthu, Prophet?
6: Musi muṱani vhathu vho lovheliwa nga muthu, zwi amba zwo uri hoyo muthu musi ono vhulungiwa hu ya vha na thundu dzawe dzine dza sala muṱani. Hedzo thundu dzawe dzine dza vha dzo sala, zwi amba uri dzi a ḓivha dza vha dzi na murunzi kana muya wa hoyo muthu. Zwino zwine vhathu vha tea u ita zwone kha hezwo zwithu, uri vha sa ofe kana vha sa ḓiwane vha tshi gidimela ngei na ngei, tshine vha ita tshone, arali vha na kereke ine vhone vha dzhena khayo, vha ya ṱuwa vha ya kha mufunzi wavho, kana vha ṱuwa vha ya kha mufunzi ane vhone vha pfore vha mufulufhela, vha muvhidza afho hayani hu itela uri vha kone u rabelela hafho fhethu, vha rabelele zwiambaro hezwo, vha rabelele dzharaṱa heyo, vha wane uri hezwo zwithu zwine zwa vha hafho hayani a zwi tshe na muya na muthihi. Zwine zwa tou itiwa zwiambaro kana henefho muṱani hu ya tea u itiwa thabelo, uri murena vha kone u ita zwiswa, uri vhathu vha songo sala vha na nyofho, uri na tshila na tshila tshine tshi nga vha shushedza tshi wanele tshi siho. Ngauri pfhi ḽa Mudzimu ḽi amba mafhungo a uri na tshini tshine ra tshi humbela dzinani ḽawe murena vha ḓo ri ṋea. Zwino zwine zwa tea u itiwa hafho muṱani ndi u tou ita thabelo, ha anointiwa, ha rabeliwa hafho muṱani, zwiambaro hezwo zwi ḓo sala zwi kiḽini. Na muthu ane a zwiambara a wana sina na vhuthada, kana wana hu sina tshine tsha mulemela, kana hu sina tshiṅwevho tshine tsha itea khayo. Zwino kha hezwo zwithu zwoṱhe zwine zwa tea u itiwa ndi u rabeleliwa hafho muṱani, zwithu zwa kona u itani, zwa kona u tshimbila.
0: Hello Prophet, ri ḓi afha kha mbusi ya Dennis Mukegulu vho Ḽivhaḓelo, ya vhudzisa fha uri ha tou vha na madzina na ane hei mirunzi ra i vhidza ngayo, a ita tsumba fhala uri wa ḓifuwa tshifuwo na tshipuku, u nga ḓifuwa tshifuwo ambiwa mafhungani ya mipogoli, zwi zwi kha ḓi wela hanefha kha mirunzi ezwo, Mukegulu, kana izwo zwi khou wela ngangei kha mimuya zwa zwipuku na mipogoli?
5: Zwo fhambanana zwe zwa ambiwa sa mirunzi. Ngori tshipuku mpogoli ndi zwezwila u lovhela henefho dzi badani. Ndi hezwiḽa zwine hapfhi musi muthu o lovhela badani, kana musi muthu o tshinyala, vhaho vha na izwezwo mu uba uri henefho ya tshinyala hone henefho, i ngavha ndi badani, i ngavha o dzi tou tshinyala dza kani, i ngavha ho itea mini, u ya u bviwa a vhuswa yene, hu ita uri a songo dina na vhathu vhane vha sa mu ḓivhe. Vha wana a tshi vho nga heḽi shango ndi ḽawo, ngori henefho ya lovhela hone muya wawe u ḓo vha u khou thintha muṅwe na muṅwe. Zwino mirunzi ndi mirunzi, tshipuku mphogori u lovhela badani ndi zwiṅwe.
0: Kelo ke group grade fa kha yampo era ramulifo yari the blonde in kiselinyo nge kha prophet David ya vhudzisorna izo vho muvhea muthu prophet vho muvhea zwanda muthu vho mbona uri huna mirunzi yapo huna kona dziona yo ri dovhe ri wanela mirunzi echinga dovha fu ya mumomelo la muthu ya vhuya khaye zwezwo vho muvhea zwanda vha murabelelo uri itwe khaye vhanga ḓadzisa diele la mboga Dennis lo vhudzisorna huna madzina ana arali a hone prophet
6: avare ndi to fhindula heli lenda li pfesa zwavhuḓi zwa uri musi i mirunzi yo bvisiwa kha muthu zwi a konadzela uri mirunzi i kone u dovha futhi i vhuye kha muthu na. Zwino nṋe ndi ḓo amba na vhone ndo sedza kha tshumelo ine nda shumisa yone sa muprofita wa mudzimu. Musi ri tshi khou vha rabelela ri tshi khou ri khou bvisa mirunzi heyi tsha u thoma ari thomi nga u sokou i bvisa, ri thoma nga u vha sumbedzisa uri vhone vho ita zwifhio hune vha ḓiwana vho ambara heyo mirunzi. Zwi amba ro fhedza u vha ṱalutshedza uri vho ita zwifhio zwe zwa vha sia vho ambara heyo mirunzi. Zwi amba uri ri a kona u vha rabelela, zwi amba uri ro no vha gaida kana ro no vha eletshedza uri ndi gai hune vhone vha si tsha tea u ya hone kana ndi zwifhio zwine vhone vha si tsha tea u ita zwone. Zwi amba zwori musi vhone vho no rabeliwa mimuya mirunzi heyo yo no ṱuwa kha vhone, vhone vha nga dovha vha humela u ita zwezwiḽa zwithihi zwe zwa itea uri mirunzi heyo i vha ambare. Ndi hune vhone vha ḓo ḓiwana vha tshi khou dovha futhi vha wana vho ambara mirunzi heyo, ngauri ro amba nyana mathomoni anke uri mirunzi heyi na mimuya a zwi to fana.
0: Avari ndi vhafuranyana mulomo zwiṱukunyana prophet ndi thome ndi ḓe ngafha ndi ende badele u vhuya hafho vha ḓo ḓa vha ḽi fhedzisafho he vha ḽi gumisa hone.
7: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fanaho vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibambiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
8: Ine Judge Takalani Vincent Ratshifuma ndo fara vhuimo ha Deputy Judge President kha Mpumalanga Division of the High Court.
9: Avo ndi

0: swikawara ya vhufumi madekwana.
1: Ya zwe zwino ndi tshi tou vhudanga nṋe ndi tshi vhona nḓila hafha ḓovha kha tokutshedza mbekanyamushumo ya Rodigather na Miss Pim na mubveledzi Chitagong. Zwa zwino ndi vhuya hafha kha Prophet David na vhe nda vhafaranya na mulomo hafho vha tshi kha ḓiphindula heli ḽa uri i ya vhuya na mimuyeyo arali yo panelwa hafho mimirunzi yeyo arali yo ṱuwa hafho i ya dovha hafhu ya vhuya na kha uyo muthu ya muambara na Prophet.
2: Ndivha ndi kha ḓivha khalo hoyu muthu musi ri sathu u bvisa mirunze kha ri ḓo musumbedzisa uri mirunze uri vha ambare zwi bva gai kana zwo ḓisa hani. Zwi amba zwori ri tshi fhedza vha ṱalutshedza ri ya vha rabelela, and then arali vhone vha dovha vha ḓiwana vha khou humela henengei ndi hune vha dovha futhi vha vhuisa heiḽa mimuya. Zwi amba zwori vho rabeleliwa vha sumbedziwa nḓila, vha sumbedziwa upfhi zwino kha vha tshile zwone, kha vha tevhele nḓila ya Mudzimu, kha vha tshile ipfhi ḽa Mudzimu, kha vha tshile zwine Mudzimu vha zwi ṱoḓa, hu itela uri mimuya heyi i songo tsha dovha ya vha ambara. Zwino ri na dzitshakatshaka dza mimuya, hu na vhathu vhane vha khou tevheliwa nga mirunzi. Ri na hezwi zwithu zwine ra zwi ita zwine zwa vhidziwa upfhi dzi phoḽisi, zwithu hezwi zwine vhathu vha zwi badela vha tshi khou pripherela muthu o lovhaho. Hu na vhathu vhane vha dzhia heiḽa tshelede ine ya vha uri yo vha yo dzudzanyiwa hu tshi khou pfhi muthu a lovha i ri ḓo thusa, ri ḓo sapota. Hu na vhathu vhane vha ḽa iḽa tshelede vha si tshaya vha thusa hangei. Zwino hu ya vha na muya mukene une wa vha tevhela nga murahu, kana hu vha na murunzi mukene une wa vha tevhela nga murahu nga u ḽa idzi ḽa tshelede. Arali vha humbula na hafha kha bugu ya Genesis ipfhela Mudzimu ḽi amba zwauri zwe Josefa a fulufhedzisa uri u ḓo zwi ita nga lufu lwa khotsi yawe, ipfhela Mudzimu ḽi ri musi vho no vhulungwa mukala hangei Gipita o ya a dzhia mukalaha and a vha itela mbulungo i ṱhonifheaho hu itela u filfila zwe a vha o zwi amba uri a songo ḓiwana a tshi khou tovheliwa nga mimuya mikene. Hu na huṅwe ipfhela Mudzimu ḽa tou sumbedzisa uri hu na muṱa he muthu a sa vhulungwa nga nḓila yone Mudzimu vha si tsha fhindula thabelo dzavho vhathu. Zwi amba zwori hedzi tshelede dzine vhone vha ya vha tshi khou ṅwalisa uri ndi khou ṅwalisa mukegulu, ndi khou ṅwalisa murathu wanga, zwenezwo tshiwo tsho itea kha vha vhone zwori vha humise zwithu zwe a vha ise heyi tshelede i ye iphethe heḽo kungo, vha songo sala nayo. Ngori vha sala nayo vha nga wana vhone vho no sala vho no tou ambariwa nga mimuya, vha wana zwithu zwavho zwi tsha tshimbila nga nḓila yone. Ngauri vhathu vhanzhi hezwo zwithu vha vho zwi ita sa bindu ende vha sala vho no ambara mimuya. Ha vha na vhathu vhane vha khou tovheliwa nga mirunzi ya vhathu vhe vha vha tshipiḓa tsha uri hoyo muthu kha lovhe, kana vha dzhenelela kha uri muthu hoyo kha lovhe. Na musi vha tshi khou vhala kha bugu ya Genesis chapter number 4, vha tshi khou vhala kha bugu ya Genesis chapter number 4 vha ḓo wana Kaini Mudzimu vha tshi mufha samba vha ri ahuna na hune wa ḓo dzula hone, u ḓo dzhena hafha u tshi bva hafha, u tshi dzhena hafha u tshi bva hafha, ngauri murunzi houḽa we a u ambara wa muthu o lovhaho u vha u khou mutovhela hoṱhe hune a vha hone havhi na mulalo. Zwino hu na tshaka hedzo dza mimuya, kana hu na mimuya heyo ine miṅwe ya hone ri khou tamu ri sedze ine vhathu vhanzhi khou vha tambudza. Vhathu vha khou ṅwalisa vhathu vha ḽaidzi ḽa tshelede vha si tsha thusa nga nḓila yo teaho. Vhathu vha vho tou zwi ita bindu vha hangwa uri zwithu hezwo zwi ḓo sia zwo vha ita uri vha ambare mirunzi.
1: Hei, khelo Prophet Lofar, hanefha kha lufu bindu ḽanga hafha vha ri hu na khombo hanefha Prophet, vha khou rari zwo ṅwaliswa kha dzi ṱuwe dzo fhelela. Ndi isa yoṱhe Prophet, a thisani na peni nyana yori ndi ni wane vha ndi khou badela nyana.
2: Vha nga kha ḓi to a tshi vha zwi vhona uri hu na muṅwe muthu
1: zwinovhono tshukisa vhathu hafho Prophet,
2: hu na muṅwe muthu khoyo o to tamba ndi 10,000 vha wana huḽa muthu a tshi vho to isa muḓini hankei tshelede ine nga lingana 1,000 kha tshelede ya i tamba, kana vha wana a khou isa 2,000. Zwi amba zwori hoyo muthu o vha a songo ḓiimisela u ṱoḓa u thusa, o vha a khou ḓiimisela u ḓithusa ene muṋe. Zwino heiḽa tshelede a i ḓisi mulalo muḓini, ndi hune ipfhi ḽa Mudzimu vha pfha hu tshi pfhi muthu hoyu a vhulungiwa mara wa si tsha vha na mvula yo nona, ngauri hu na ho vha na kuvhulungele ku si kone, vhathu vho sala vho puta, vhathu vho sala vho fara hezwi na hezwi. Bivhili musi zwo no itiwa nga nḓila yone mvula ya konona.
1: Kali vhenefho Prophet, ndi vhuya kha mukegulu vho ḽivhaḓelo rere sore na ke zomke guru ndo dafu vanthu se nga mirunzi yeyo ine ndo ambadzwa yone izo vha chi visa afho mke guru vho livadelo iyangafi mirunzi yeyo obodzisa pa mphwari wa di wana unwe nefa mafandeni afa khala makombodi kwashikanywa nefa la mafandeni unwe di wana mabodi rane ya azinyamu na khala di kwashikanywa nefa la mafandeni afa la ni orna azvisi zvichikova na khombona kha havha vhaṅwe vhathu vha no khou tshimbila afho vha na ḓo pfhuka afho mk grupo livadelo i ya ngafhi mimuya yo kha ri thomeke lorina i ya ngafhi hezwo vha tshi bvisa mirunzi iyo
3: ndonivu musi muthu oda ha tsungo sokou pfhi hu na mirunzi ri dzula fhasi na ira mutungula ri khou sedza zwo i mirunzi sezi ndo no vhala tshaka dza hone ndi murunzi de hu khou itea mini musi arali u murunzi wa vhavi vhone vha nga ri vha tshi zwi ita vha zwi humisela murahu kha muṋe wazo vha zwi tshedeva zwa vhuye ngori vha na tshipedza fhalani u lafha muthi vha funa u dzivela uri zwi songo tshedeva zwa vhuye musi arali i mirunzi ya vha fhasi vha ṱoḓi mushuma nga kulafhele kwa mirunzi ya vha fhasi musi vha vhuya ha bvelela zwoṱhe zwine zwi khou ṱoḓea kha uyo muthu a u tshena mirunzi ya nga ḓovha ya vhuya musi vha tshi khou pfha muthu a tshi vho amba zwa khuna mini ndi musi ono vha kha mafhungo a misika ine i khou zwi khou konḓa na si vho ya vha itiwa nga uyu mba matshelo ya vha itiwa nga uyu vha wana henei mirunzi ya tshaka dzenedzo musi ri tshi vho tungula zwi khou konḓa i khou ḓo ṱuwa i tshi vhuya i tshi ṱuwa i tshi vhuya zwi amba zwo ndi henefhani zwi khou pfha u shuma zwi tshi vho dzhenelela misikani khuhi dze dzi vha dzi tshi khou pfhi ndi dzoḽa vhathu musi ya vhuya ipfhi misika ndi vha zwi tshi laṱiwa ḓakani ya ya ḽiwa nga zwivhanda zwa vha zwo fhira a zwi nga vhuya zwa dovha zwa vhuya kha uyo muthu nga iṅwe nḓila vho mu itela dzilafho ḽi sa sini u fhirisa uri ḽi pfhufheli na kha vhana vhawe
1: khezwo mukegulu kha ri lavhelesa hanefho hune o amba na nga makumba Denisi hafha hune wa wana u kwashiwa hafha mafhandeni mukegulu uri na maitele anea ane a khou phethu hanefha hu no tshimbila nyi na nyi ha dovha ḓisa khombo kha muṅwe muthu unane wa ḓo wana u tshi vho vhaisala na muthu ane no vha khazwo vha siho khazwo zwithu hezwo mukegulu vho livhaḓela
3: musi vha wana u khou kwashiwa makumba na mini aho hu na tshithu tshine zwa dzo pfhi tshi ḓo fhirela kha muṅwe nga nnḓa musi ari vhona i vhone muthu wazwo musi ri tshi kwasha mafhandeni ri vha ri khou amba nga nḓila nna dzo fhambananaho dze dza ḓa kha vhone nga nḓila ine ri tshitshedze zwo zwi bva vha ḓuvha vhukovhela ngo tou ralo musi ndari nda kwashisa hanefhala mafhandeni zwi amba zwo zwone zwi ḓo tovhela nḓila ye zwa ḓa ngazwo ndi kha mafhuni fhandeni khudani na zwi amba zwori zwezwo zwe zwa ḓisa zwone kha ini zwi ḓo khetha nḓila yezwo zwa fhira hayi uri vhone vha fhira nga guli kana vha ya vha zwi kanda vhone vha khou ṱuwa nazwo hayi a si zwone
1: khela zwa zwino ndi hafu ubva kha warashi ya vhumalo ndi ḓi hafha kha mbusi yo ḓonga vhana vanga tsha ḓi amba uri na ndi nnyi vha ri nafhunganela aḽa e vha ambanyana ke mukegulu kha vha dovolele nyana haya a vengo ayo ri na mirunzi eyi afha kha vengo i shumashuma hani
3: musi vhone vha na murunzi we wa to ambadziwa a huna na tshina tshithihi tshi no ḓo vha fhira hapfi afha bridge yo kwashiwa nga nnyi ndi vho blue hapfi afha mushumoni ho tshiya nnyi ndi vho blue a huna tshina ḓovha fhira vho ambadziwa murunzi wa vengo arali vho ambadziwa murunzi wo nyaliwa ndi fhone vha ḓo kanda hone muthu musi vha khou to thothanai kana tshidongoni tshithihi vha ḓo wana ngoho a tshi nga sa to thoma a dovolola u tamba zwanḓa ngori ho dzhena tshavho tshanḓa uri a songo vhuya havha a thiwendenya nga vha tshi thosa na nṋe zwi amba zwo hanoyo murunzi u kha ḓivha wa vengo kana wo nyaliwa ndizwo zwine zwa ḓovha zwi tshi itea kha vhone musi vhone vha nga pfhi zwino hu na mithini vha vhea fhungo tafula na hono no ḓo ḽi fhindula vha ḓo pfha mutshimbidza mushumo a tshi vho ri a kha ri yekhe tshipinda tshavho number 10 hafho raro no fhira uri zwa sa tshi itea vha nga sasu guma khazwo zwi amba zwo ndi mirunzi ine vhone vha vha vho ambadziwa fhedzini ha arali i ya vha fhasi hafho ine vhone vha ḓovha vha khou tshimbila hone vha nga soko vhona muthu nzila kana tshipuka kana mini kana ndi nowa ndi mini zwoṱhe zwe zwine vha ḓo vhona vavi ngavi ava wana muthu achiva kavu kori na va muthu vako mangala mini ngori vato chenuwa vapfa vo dzhenwa nga nyofo dzine azitendi musi vachi vo chimbira vachirai nne ndorara kana ndi kukanda kwenda kanda hone ndina murunzi une wafira kana afira mukala kana afira mukeguru kana afira chipukadze zvichi kobva zvokhaula uri tsiko yevadzimu vavo ndiifiyo mutupo wavo ndiufiyo kha hoyu muthu oda ene avakavona
1: kharati apa Prophet David kambosei waneko kwanini ni wavuso rina apa dzikarekeni apa una lila luimbo lopfi rialumirisana une waḓiwana ri khou khaḓana nanga zwanḓa ri tshi agana oyo ane avha khou ḓana mirunzi yayo Prophet a i swiki na hune ṱhamusi yanga pfhi yo nambatelavho kha muṅwe na nga u khaḓanawo kana ngo lumelisana uwo ndi u yanga nga vhanekokwani vha tshi khou vhudzisa fha Prophet.
2: Ri khou tshila kha shango heḽi ḽine tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzela uri tshi itee, mara vhathu vha tea u ḓivha zwa uri zwezwi ri khou amba nga mirunzi i pfana mudzimu wanke kha Pisalema 91 lo amba nga murunzi une na rine ri a tea u dzumba makhaho une wa vha murunzi wa mukona zwoṱhe. Zwino arali vha tshila vhutshilo hovhu nga nyofo, vha tshila nga u shavha, zwi amba uri vha ḓo ḓiwana vha tshi vho tshila nga nḓila i si yone. Tshine muthu a tea u ḓivha tshone, tshine a tea uri a tshi ite musi a tshi bva muṱani, musi a tshi ya dzikerekeni, a vha ri ndi khou ya kerekeni vha ṱuwa vha songo rabela, a vha ri ndi khou ya moḽoni vha ṱuwa vha songo rabela, a vha isi vhana tshikoloni vha ṱuwa vha songo vha rabelela. Zwino tshine vhone vha tea u ita tshone, vha tea u tendela Mudzimu vha tsireledza tshiṅwe na tshiṅwe nga kha vhone. Vhone ngauri muṅwe muthu uya kona u vha fara a vha panga murunzi hoyo, zwino vhone vha tea lutendo lwa uri nne nga zwi zwa nkhambara nga Mudzimu ane ndavha naye, nga Yesu ane ndavha naye, musi ndi tshi ukhaḓa muṅwe muthu mulilo wa Mudzimu u ḓo dzhia ndango, tshedza tsha Mudzimu tshi ḓo dzhia ndango. Zwino arali vha tshila nga nyofho, vha tshila nga u shavha, zwi vha i tshi tou vha tsumbo ya u sumbedza uri vhone vhavha vha khou amba uri a thongo ima zwavhuḓi na Mudzimu. Zwino musi vha khou tshila kha vhutshilo hovhu, hu itela uri vha songo nambateliwa nga tshila na tshila kana vha songo ambariwa nga tshila na tshila, kha vha tshile vha fhasi ha murunzi wa mukona zwoṱhe. Ngauri murunzi u nga amba zwithu zwo vhifhaho, ndi mirunzi ya ine ya vhathu vhovho ine vha i ambara, ine vha tshimbila naye, mara hu na murunzi hoyu une musi vhone u vha khawo, une wa vha wa mukona zwoṱhe, wo wa ṅwaliwa kha Pisalema 91, une musi vha khou tshimbila nao, vha tshimbila vha si na nyofho, vha tshimbila vha sa shavhi tshithu, vha tshimbila vha sa tati tshithu, ngauri vha a ḓivha uri vhone vho tsireledziwa. Hu ya tea uri hu khaḓiwe vhathu kerekeni, hu ya tea uri vha ambe na vhathu nga nḓila yavhuḓi, ngori tsina Mudzimu lori kha vha sedze u luga havho, zwi songo nga ndi u tonga phanḓa vhathu. Zwino vha wana uri vha khou shavha u khaḓa vhathu ngori vhone vha khou shavha u nambatelwa nga mirunzi, ngauri vhone a vho ngo ima zwone na Mudzimu. Muthu o ima zwone na Mudzimu ndi khou swika mithini wa lushakani, nṋe ndi a ḓivha uri ndo bva ndo rabela, ndo bva ndo dzudzanyea, ndi a khada, ndi tshi khou bula na dzina ḽa Yesu nga ngomu mbiluni, a huna tshine tsha ḓo itea kha vhone.
1: Kha vha fhedzise.
2: Musi muthu a khou sokou bvela nnḓa a sokou khada vhathu, uya vhuya o ambara mirunzi a si na thabelo nga ngomu khaye.
1: Mukegulu vho Livhaḓelo, apa kha dzi ndumeliso hedzo dzine dza khou itwa dza maḓuvha anoni wa ḓiwana vhathu vha tshisa na zwanḓa apo, zwi na khombo na ya u nga ḓiwana u tshi khou ambara mirunzi eyo?
3: Arali vha nga zwi elelwa zwavhuḓi kha lushaka lwa Tshirema nduko losha, a huna zwo nambatelana, a huna zwo khaḓana, a huna zwo khisana. Ngani? Ngori ri vha ri khou shavha fadzi ḽo nonga ḽeneḽo ḽa mirunzi yeneyo, ngori vha wana hanoyo muthu i muvi wavho vhone. U ḓi tou bva a khou sedzea zwori namusi havha vho ndi ambani, a huna zwiho zwiṅwe hanefhene ndi khou dzhenani vha ḓa vha hone. Ndi tshi swika ndi khombo ḓi ṅwana wa mianga ndi khou vha nambatela, nda vha ndo sia zwoṱhe. Zwino ngo tou ralo ndi ngazwo nga Tshirema ndi u tou losha vho vuwani ro vuwa, a huna zwiṅwe zwine ri khou pfa zwi ita.
1: 086-3000-2503 ndi ḓi hafho ndi dzhia ṱhingo dza vhamutshelesi vha vhudzise kana vha ḓadzise. Ndo ri khou lavhelesa kha email nga ngeni, vhunzhi ha dzi ḓo nga ngei kha email ndi dzine vho ḓo dzi fhindula vhaeni vhanga hafha. Ndi ḓi hafha ndi ri Phalaphala vha Muyani ḽo kovhela.
4: Ndi Madikwana.
1: Avhuḓi mavhotwani.
4: Ro vuwa ri nga pangeli.
1: Zwavhuḓi.
4: Ndi khou humbela u vhudzisa, ndi khou pfa u khou ambiwa nga mamuya ane a pangiwa.
1: Mirudzi.
4: A hu na vho ḽi muya ḽine a sokou pfika sikori ndi khou pangiwa ḽa bulu maikhono ṱuwa. then a bore blue maki kamuchini mutwane o opuma opuma gamanda. So outangu wola rufumo. Utopangwa peji. Utopangwa peji la siwana la siwana.
1: Yes
4: no to wa afi. Helen is no kopangwelo le muyelo. Auna wolo fia. Blue my caval chipum is you know jambore yellow no panywa. Bido ba only poor chipu mikana na manda.
1: Nigofuna sa chere de heli. Hey.
4: Andi kuto mori. Hundi to pangwe na zusiwa na abu siwa na sezina.
1: Kale kwe reele. Zero 086-3402-503. Ndiye na mori na kambi ya sin. Basi kisanga kwenye nomba dansa kwenye matoto budzisa. Para para mami anlo kwe.
5: Ode tano mash.
1: Dundi tano mti chile sabato ani.
5: Ndandona. Ndivo maine mshavi vomurutu ba mashobodwe.
1: Mshavi vomuruti.
5: Richi says hapa arthome hapa kha mimuya.
1: Miru
5: muthu arali o dzheniswa mimuya hi. Munjavo hobo uchito vana fethu ne radziva zwori vo maine vo mukene ndivo ne vene vadziva uri ulapha vhuradzo no vha muya. Vhunzhi ha muthu wa hone vha ḓo wana a tshi amba hethe kana vha tshi vhona nga u sa tshimbila a sa tsha tamba ndi hafho nga kha vhulavhungu vhurereli vha vha tshi ri ndi dzithuri zwino ri tshi ḓa fha kha vhulwadze hovhu a hu no pfhi ndi murunzi murunzi vha vhuya vha dzheniswa mirunzi yo no tonga ya zwipukai vha fhedzesa nga maanḓa vhutshivha ha mirunzi i tshi thoma itea yo thoma itiwa nga murauni hangeni murauni abe hovha hu si na mafhungo a lupfumo lupfumo lwa kale lwo vha lwa dzikholomo na u vha na vhafumakadzi zwino sa tsumbo vha dzheniswa murunzi wa uri vhone vha songo ya mushumoni vha ḓo fana na mbulumadi ine ya ri tshi vhona muthu ya shavhela maḓini vhone vha ḓo ṱuwa vha tshi ri vha khou dzhabasa hayani vha tshi swika hayani vha tshi vhona mbete vha fara nga khosi vha edela vhaṅwe vha tholiwa ngauri ndi mushumo we vhone vha tisa ndiri arali vho tshiriwa nga tshipuka zwavhuḓi vhuḓi vha shumisa vha tshipuka zwi shavhela haninge zwine tshipuka tshetsho tsha itisa zwone a ri tamusi tshi dzula mulindini tshi tshi vhona muthu tshi tshi shavhela mulindini zwi amba uri ari hu tshi pfhi zwi vhuya khezwo vhone vha fanela uri ndi khou ḓa ndi kha ḓi ya hayani a wana uri ndi hafho hune vha wana uri vhone vha fhambanana na zwivhuya tshifhinga tshoṱhe ndi musi vho dzheniswa mirunzi ngauri vhunzi ha mirunzi ya yo ambiwa vho iṱalutshedza vho maine uri vha vhuya vha dzhenisiwa murunzi wa muthu o lovhaho a huna ndi khou tou vha vhudza muhashi kha mivundu yoṱhe ine ya vha hone ya Venḓa hu na muḓi une wa sokou dzula kana ari hu tshi fasiwa vha ḓo wana vothe ḽa hone ḽi tshi sumbedza ngari ngo ḽo nambatedza tshihaswa tsha Zenge ndiri vha wana zwithu zwa hone zwi sa tshimbili kana vha sokou wana muḓi wa hone u sokou dzula hu si na muthu ndiri ndi hafha fhethu ho dzheniswa murunzi une vhathu vha hone vha fhasi ha murunzi wa thambulo a hu na mara arali havhaḽa vhathu vha ṱuwa vha ya kha vho maine uri vha vha thuse vha kone u thusiwa arali thamusi vho dzhenisiwa uri muya wori murunzi wori hafho muḓini vha khou lwa ndi musi ho to dziwa muṅwe muri wa dziwa thanda yone ya poswa hanefho muḓini vha ḓo diana nga maanḓa ndi mushavhe vho murutu vha mashavhe bodo ndi khou livhuwa ndi vho maine a ri tshile vho vhaṅwe
1: mushavhe ndo livhuwa sa maḓuvha madekwana vhoṱhe
5: ndandu
1: thombe ndi zwa zwinekela ndi ya fumbili fhedzi mine ri gonyisa ri khou angika warashu ya avutai awari avutai ndi mafhungo na tshifuambedzi ndi ḓi afhandiri palapala vha muyani lokovhela
6: lokovhela
1: vha tshimana mo
6: vhomanki na vhaimo vha tshimana mani vho to vha dzhene ngori vho pfha zwo vha kwama
1: kha vha ḓe na kha vha shele mulenzhe
6: okay nṋe ndi khou nyaga u shela mulenzhe ndi khou nyaga u ḓa kha vho maine afho ndi khou nyaga ungari ndo ndiko a ti khou dzipfha zwavhuḓi tivivoni nga vhanu a maziwa kana ani nako ndi khou pfha noiko i tshi khou tou shuma zwavhuḓi zwi afho na dyo ndi suka umane vha ntsheke kana ndi sokou ya kha vhafunzi vha ntabelela kana ani na
1: vha ri zwitisana vhone vhone kokwana yo ndi vho tshimana mona
6: a vhone kokwana ndiri ndandi khou vhusha hafho uri na ndi yako zwi a konadzea na uri ndi swike kha umane ndi vha vhudza uri vha ntore na kana vha tou mbona zwori hoya muthu ha pambatio.
1: Kalukobe.
7: And nga kha hezo zwithu zwiva zwitshi kho itiwa nga vhabebi vhawo kana vho makhadzi wawo na makhotsi nene na mashaka avho
1: avanga lwisi mita fhana mtshelese
7: nda
1: avanga dolisa mita fhara wana mita siandana ngeli no kholita isi
7: oh nene no zwivona
8: tina
7: nakamba ngonda no zwivona zwithu
1: okay
7: nendi ndi muntu na pondi vandi kerekeni ene ndo no bona tsazwi nga khazwo ndi tshiambore zwiva zwitshi kho itiwa zwitshi kho fa hayani
1: ai lo fara ndi kho livhasa nga maanḓa vha shela mulenzhe
7: nda vhidzita
1: mthombeni ndi wana wo fhedzisela kha 086-3400-2503 ri kona u thusana na vhafha vha dzi fhindule vhaini vhanga thina we ndo mu pfha wone phalaphala vha muyani lokove ndanduna
9: ndi tshi dino kha lusini kha lerendwe ndi bva tshirodzini tsha fhasi hanefha fhasi ya bada
1: khale
9: ndi neuno
1: ni rivi ndamayanga
9: hai u lila u thusanyi
1: e ni ya zumba mama
9: Hai, kasi ndi ndi tshi tshi tshi tshi tshi tshi
1: tshi tshi tshi tshi tshi tshi
9: tshi tshi tshi tshi tshi tshi tshi tshi tshi tshi tshi tshi kana nṋe ndi nga ri tshi khou zwi pfesesa zwone na kha mirunzi na masamba hu na phambano na
1: ngo kha mirunzi na samba
9: na hu na phambano na ngori ndi sokou pfunga hezwi zwo pfi mirunzi Bloomark a hu na muthu a si na murunzi
1: huṅwe tshi ḓo fa wakagori vha tshi ra murunzi wawo tshe muṱuku hoyu
9: ndi kho ṱoḓa ṱoḓa hanefho a hu na vho muthu a si na murunzi hu tou vhori muṅwe nga vha na murunzi muhulwane muṅwe a vha na murunzi muṱuku ngori muthu muṅwe na muṅwe nga Tshivenḓa a tshi bebiwa u a thusiwa hu vha hu no u thivhela zwithu zwo nonga sa zwezwo zwo no khou pangiwa nga vhathu
1: hai ḽo pfala khali vha ḓo fhindula vha yeni afa
9: ndau ya nduu
1: madekwana vhuḓi khalikovhele khali ndayanduna khandi ḓe afa kha mukegulu vho ḽivhaḓelo na vhathu mekeni ya khali rendo afa uri na hu na phambano na kha mirunzi yenoni na upfhi na ḽo pfhi ndi samba mukegulu vho ḽivhaḓelo
3: arali vha nga lavhelesa samba ḽi vha ḽi dzengo ḽine zwi kha ḓi vhuya khovha na mirunzi ngori musi vhone vha vhuya vha pfhi vha na murunzi maine ha to vha lavhelesa ri ha vha vha na murunzi hai u dzula fhasi na vhone a vha tungula
1: Kazo mke grubu wa bubuli wadilo ndithi hapa ka prophet munda wapa nchwa ka prophet David ya abu zisafa ipo ito jina wadha zisafa mchisipari aliko wana mirunzi chiko tambu za batu ya bachi kwa baba sha ingani nga ori azu hivi ange ini uketwani azu hivi anga ange ini hadia bolong ange ini prophet David
8: ni kuribu wa mwashi ndopfana mbusi ya trauma ya mtechere sasa kuzumbe zore ndinga ni mimuya uchingangari ndi huwa hubusha ipezi zino ikina mzimu liamba mafungore ara liwa tupanga patechere.

0: vhathu vho to vulea maṱo nga maanḓa kha u vhona mimuya heyo mivhi. Ri na mudzimu ane a kha ḓi fhatutshedza, ane a kha ḓi shulela muya wawe, a pfumisa vhathu, ane a takusa vhathu. Ipfi ḽa mudzimu ḽi to zwi amba zwavhuḓi ḽa ri tshanḓa tshawe a si tshipfhufhi tshine tshi nga kunda u lamulela. Zwino heyi mimuya ine ya khou muva hafha fhethu a si mimuya ya vhushayi fhedzi, hu na mimuya ine ya vha i khou ṱoḓa u lamulela vhathu, na vharuma vhe mudzimu vha vharuma u ḓa kha vhathu u vha takusa vhusiwanani, u vha bvisa buseni, mudzimu vha vha isa lupfumoni. Hu tou vhori
1: kha vhathu vha furanya na mulomo zwituku hafha. Prophet David, ndi renge ndi pfuke ngafha ndi rengise u vhuya hafho ḓo kona u ḓa vha khunyeledza.
2: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi i vha ni na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
3: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo na musi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Ndi nṋe Judge Takalani Vincent Rachifuma. Ndo fara vhuimo ha Deputy Judge President kha Mpumalanga Division of the High Court.
5: Havho ndi

0: xikarhi ya vufumi madekwana.
1: Rodigena, Rodigena, na Miss P, Aparapara FM.
2: Ndi Aparapara FM yego bara siya kasho yela Afrika Tshipembe mutshilisi ndi kho vhatanganedza kha tshiṅwe tshipida tsha mbeke mushumo ya Rodigena. Ndi nga dzina ndi Miss P, ndi tshirikaribe roto swika tshitoro awara ya vhufumi na musinga swonda ya manakanaka. Ndi kote no fupula uri vhone vho vha na swonda ya vhuḓi. Zwino mutshilisi wa Aparapara FM na musi Rodigena na vhaṅwe vha vhathu vhane vha ri ṱuṱuwedza nga maanḓa. Musi ri tshi vha ravhelesa ri a ḓi hudza ngo vha vhavenḓa. Muyeni o sha ḓuvha ḽa namusi vho fhedza miṅwaha minzhi nga maanḓa vha tshi khou shumela lushaka nga mbilu yavho yoṱhe sa muhaṱuli. Vho vha muhaṱuli wa khothe magistrata na hone zwino ri tshi khou amba vhashuma sa muthu sa presidente wa vhahaṱuli. Havha mutshilisi wa Aparapara FM ndi vhe ra ḓigeḓa navho kha ḓuvha ḽa namusi uri vhone vha kone u vha na tshipiḓa tsha ine mbekanyamushumo kha vhashumise X kana vhashumise Facebook vha vha ṱoḓa Aparapara FM ri nanwi misi yoṱhe. Vha songo angwa nṋe ri tshi funa nga maanḓa musi vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha ine mbekanyamushumo. Vha nga ḓi tou vhusa mbudziso dzavho hanefho kha dzi comment hafho fhasi. Vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa. Heyi ya namusi mbekanyamushumo nṋe ndi khou vha fulufhedzisa. I sala tshi swika magumoni nga maanḓesa vhevho vhaswa na vhevho na tama u ṱuṱuwedzea. Namusi ni ḓo ṱuwa no ṱuṱuwedzea nga maanḓa. Zwino muyeni washu wa ḓuvha ḽa namusi ri na vho deputy judge president vhane vha vho ri mutshilisi wa Aparapara FM ndi vho Takalani Vincent Ratshibvumo. Ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rodigena.
3: Ndi khou livhuwa nga maanḓa Miss P, ndi lumelisa na vhathetshelesi ngei hayani.
2: Ri khou livhuwa nga maanḓa vho tou ṱanga lwendo u bva haningei Mpumalanga uri vha kone u swika fhano uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Tsha u tou thoma ndi ḓo tama u rumele murahu ri lavhelese musi vha tshi khou aluwa. Kualutshele kwavho kwo vha nga nḓila ḓe?
3: Kwo vha kualutshele ku no ngo konḓa nyana nga maanḓa nda zwi tshi khou bva kha uri ho vha hu si wanea nyana hayani. So vhathu vhoṱhe vhane vha aluwa kha nyimele ne ra vha ri vhusiwanani u nga si to amba uri ro aluwa ri tshi ḓiphina. Ndo no konḓe a vha hone mari tshino takadza ndi tsha uri musi u tshi khou aluwa u vhusiwanani na dzi neighbor dzau dzi zwisiwanai a u to ṱavhanya wo zwi vhona zwo ri u to nga ri zwisiwana ngori na vhapfumitheri vha vha siho tsini u soko pfha ungari zwi no maḽi zwo tea zwo rali. So a i ngo to vha nyimele no to takadza mari khezwi ro tshila.
2: Vha dovha vha swika hafho hune vha vha hone namusi.
3: Ro swika.
2: Ri khou vhona vho bebelwa tshawelo vha pfulutshela Lwamondo. Ndi mini tsho ita uri vha pfulutshela Lwamondo?
3: No, zwo iteo ndi zwo ri mukala khotsi anga vhe vha vha khou shuma sa pholisa hafha tshawelo. Vho ḓo swika vha ri sia ndi tshi kha ḓivha muṱuku. Zwa kombetshedza uri mukegulu vha pfuluwo bva tshawelo ri kone u humela hayani fenda. Ro thoma ri tshi khou dzula hafhaḽani miliwani mara a i ngo vha miṅwaha mingana ro mbo ḓi pfuliwa ra ra dzula Lwamondo. Ndi ngazwo hune Lwamondo ndi u dzhia uri ndi hone hayani. Ndi musi ndi tshi khou dzula Lwamondo ra dzhena maḓuvha a primary na dzi sekondari ra ri haningei.
2: Musi mukalaha vha tshi ṱuwa fhano shangoni zwa vha kwama nga nḓila ḓisa ṅwana muṱuku ngauri ndi hone hune vhunzhi ha vhana wa wana hu tshi vha na u xela nyana.
3: A na mashudu mavhuya ndi uri na mukala thi tu vha ḓivha vho rovha ndi tshe mutukuluni ndi nga si vha amba uri vha vho rali kana ra ro ḓela vhutshilo vhufhio. U ḓivha nga mukala ndi zwezwo u tshi khou ḓi pfha khavhe u kha mukegulu na vhakomana vha tshi khou ḓi amba mukala vha vhe hani. So impact a i ngo tou havho ino tou pfhi a si yovho ngori a nda ndi tshe mutuku kha nṋe tena na ona boḓelo ḽa mafhi.
2: Zwino vha tshi khou aluwa na mukegulu vhushaka havho na mukegulu havho nga nḓila ḓe?
3: Mukegulu vho vha khotsi vha dovha vha vha mme vhe muthu muthihi. Vho vha muthu ane kha disipulini vho vha vho ḓiimisela vhe strict ara ndi tshi nga shumisa ḽeipfhi. Ro vha na vhushaka ha tsini nga maanḓa vho nyalusa na dzi siblings dzashu ro aluwa ri na disipulini yavhuḓi. Ro vha tsini na tsini nga maanḓa na mukegulu u vhuya swika vha tshi ri sia nga 2018. Vho vha mukegulu ane a ḓivha ndavha dzawe.
2: Musi vha tshi fhira fhano shangoni nga ṅwaha 2018 o ḓivha na vhaṅwe vhathu vhe vha ḓa tsini havho kha musi vha ḓi nga sa mubebi.
3: Nda ndo no ḓi aluwa ipfhi mini 2018 ndi zwithu zwa zwino zwino zwi nga zwi tshi tou vha na miṅwaha mingana ṱhamusi ya malo u humela murahu. So madzono o ṱoḓa vhovho vhaṅwe vhathu uri vha vha vhabebi nne nga hetsho tshifhinga fana na zwino ndi nane ndi khou vha vho mubebi kha vhaṅwe vhana vhane vha vhe na ni dio ṱoḓa u wana vho mubebi uri ndi wane vho mubebi a u tonga ri maḓuvha o ṱoḓa mubebi o vhono pfhuka ro vha ṱoḓa tshetshila tshifhinga vhe vha vhone vho ḓivha hone vhe vha balo u bvelela vho ngo bvelela vhutshilo ya phanḓa.
2: Ndi khou humbula uri vha ri ṱalutshedze uri ngauri vha ri vha vhono vha muthu muhulwane vhuṱungu u ṱutshelwa nga mubebi vhu a vhavha nga maanḓesa. Vha kona u tshimbila hani kha vhuṱungu ho novhuḽa ho u ṱutshelwa nga mubebi naho vho no ḓivha muthu muhulwane?
3: No, u ṱutshelwa nga mubebi nga mianga nga maanḓa he zwo ngo nkwama nga maanḓa ngauri vho vha vhe vhone muthu ane nda nga to amba uri wa vho ri tika sa muṱa. Zwi a vhavha mare tshino kona u ntakadza ndi tsha uri havha ḽa mukegulu ro tshila zwavhuḓi badi maḓuvha na musi vha tshi kho tshila. Musi na nṋe ndo no vha muthu ndi tshi vho kona u bvelela ndi tshi vho shuma ndo vha fara vha to vha khwini ya hafhaḽani muṱani ndi khwini ra tshibvumo arali ndi tshi nga amba vho kona u tshila vho ḓiphina nga zwithu zwoṱhe zwine muthu a vha a tshi nga ḓiphina ngazwo ri khou ḓisedzana zwine ra nga kona u zwi swikelela vho sa vhathu. So ndi a pfha kana ndo pfha ndi no khuthadzea ndi tshi ḓivha uri havho muthu vho kona u ḓiphina nga zwoṱhe zwe muthu a vha a tshi nga kona u ḓiphina ngazwo vha tshi kha ḓi tshila.
2: Vha ḓivha Deputy Judge President musi ri tshi khou tshimbila Kenonberg ya mushumo ri na milaedza ine ra i tamba ine ya vha i tshi khou titshelwa vhone uri vha i thetshelese. Ndi nga khumbula u tamba mulaedza.
3: Ndi hayani.
4: Ndo takalela tshifhinga itshi tsha u fhululedza ho ra tshibvumo kha zwe vha kona u zwi swikelela kha vhutshilo havho. Nṋe na vho ra tshibvumo ro ṱangana University of Venda Library rothe ri matshudeni ndo vha ndi tshi dzhena UNISA vho ra tshibvumo dzhena univer vho ra tshibvumo vho ḓa kha nṋe vha ri vha tama uri ndi vhe mme yavho nga u vhona uri ndo vha ndi tshi dzula ndi library ndi committed kha u vhala zwa mbo ralo ha vha na vhushaka vhukati ha ṅwana na mubebi zwezwo ri kha ḓi tshila. Zwe nda kona u zwi wana vho kha vhone vho ra tshibvumo ndi zwo uri ndo vhona vhuḓikumedzeli vhukuma hune vhone vha vha naho musi vha tshi khou ita zwithu kha vhutshilo havho. Hu nga vha musi vha tshe muṱuku, musi vho no vha na muṱa na zwino musi vha mushumoni, vho vha na vhuḓifhinduleli hune ha takadza vhukuma. Zwino zwoṱhe zwe vhone vha zwi swikelela zwo itiswa nga uri vhone vha kona u ḓilanga kha zwoṱhe. Vhone vho vha muthu we vha vha tshi ita zwithu nga nḓila ya nṱhesa. Musi vha tshe muṱangana muṱuku, vho vhuya vha ita khaithi ye ya vha na bvumo ngesha ndima i ndapfusa kha khaithi dzoṱhe. Hezwo zwa tshi sumbedza uri vho vha tshi ita zwithu nga nḓila ya nṱhesa. Musi vhone vha tshikoloni zwo ḓi tou ralo na zwone, na musi vha kha vhurereli havho ha Tshikriste, na zwone zwo tou ralo vho ita zwithu zwavho nga nḓila nṱha. A ri mangali musi vho bvelela sa muṱa, vho vhona vhone vho vha vha tshi ḓinekedzela kho ita zwithu. Ro dovha hafhu ra vhona uri vhone vha kona u ḓilanga kha tshifhinga tshavho na kha tshifhinga tsha vhaṅwe, vha vha tshi kona u thusa vhaṅwe uri na vhaṅwe vhathu vha kone u bvelela. Vho ra tshibvumo sa muṱa ri khou vha fhululedza uri zwe vha ita zwi khou ri ita vhathu na riṋe sa muṱa. Kha zwi dovhe hafhu zwi ise phanḓa na uri hu vhe na muṅwe muthu ane a nga kona u guda nga vhutshilo havho uri South Africa ḽashu ḽi kone u vha na vhaṱhannga vhanzhi na vhafumakadzi vhanzhi vhane vha vha na u ḓikumedzela vha tshi ita zwithu. Ndo livhuwa.
3: Yane, ndi khou livhuwa mulaedza. Ndi muyanga wa muyani kana ra tshitendi ha vhanani vha no khou amba, ndi khou vha pfha na u vha songo ḓi amba dzina.
2: Vha pfha mini nga ngomu havho musi vha tshi khou amba?
3: Hetshi, ndi pfha vho nkhumisela murahu, vha khwinisa khaḽa ni maḓuvha, ndi pfha ndo ṱuṱuwedzea zwihulu. Na ndi si tsha zwi humbula na zwo ri ro vhuya ra amba mafhungo a khaithi. Ya mare ndi kholivhuwa mianga. Yeah, and kolibu abadi. And so kuma rodivana rich kwita zwa bala dzibuku library ro dwara ba rothekerekene. Ya Charis Missionary Church sezwi ofa vha tshikwamba na mafhungo a zwa vhutendi. Wo vho vha thuthuedze khulu nga maanḓa kha nṋe vhone na muṱa wavho vho tshisekule. Ndi vha funa nga maanḓa ene ndi khou pfha vha amba maipfhani aya nṱuṱuwedza, a into ndi sedze murahu. Ndi soko vhona uri na ndi sambule ri ḓo guma hafhanoni.
2: Musi vha tshi khou amba hafhaḽa ndi fa mafhungo a khaiti zwa nkhumisela mbura zwo mbozwa uri hafha ndi musi vho deputy judge president vha tshi kha ḓivha muthu kana muṱuku kha ri humelani ngei murahu ri lavhelese uri nge tshi tshifhinga kho vha vhona vha Makorela primary school vha vha tshi khou tama u vha mini.
3: Ee, sa vhaṅwe vhana vhanzhi u tshi thoma tshikoloni ngei Makwarela maḓuvhani ahone tshatshi tshi kha ḓi pfhi tshitongodziva. Tshi thoma nga 1979, uya tshikoloni ngauri u khou pfhi kha ri ye tshikoloni, u vha u si tu vha vhona na mihumbulo yo ri matshelo ndi ḓo vha mini. Zwezwi u vha u khou ḓi tshimbila wo thoma u vha vhona zwino wa nga zwi tama uri ndi tama uri ndi vhe mini. Tshifhinga tshinzhi ri tshi khou ḓi ita zwezwi zwa dzi debate tshikoloni, hu na vhanzhi vha vha vha tshi amba uri hei, ino ni tonga ri ni nga vharamilayo musi. Nda ḓi zwi tama, mare ndi tshi vho ya u thaphudzani a tshikolo tshanga secondary nga nṱhani ha uri nyimele yo vha isi tuvhesa ya vhuḓi hafha hayani, ndo swika nda ita na u tama uri no, muthu anga ḓi to ḓivhela nese. Ndo funa badi kheria yo vha nese. Tshiitisi tshanda nga tshama ndi tsho uri nda ndo humbula uri muthu anga vha nese ngauri nda ndo tama u vha kha kheria ine ndi nga thoma no hola ndi tshi kha ḓi dzhena tshikolo. Maḓuvhana hetshiḽa tshifhingani tsho fhiraho hune so to ngari yo vha yone kheria yoṱhe ine ya ri u tshi khou dzhena tshikolo ra ri khou hola. Zwone nda ndo dzhela bada uri ndi wane muholo wanga uri ndi ḓo thoma u fhedza miṅwaha miraru kana miṱanu ndi saathu hola. Nda ndi khou sia u pfha uri heyi nyimele ya hafha hayani i khou tou ri ṱavhanye u shandukiswa. Mashudu mavhivho ndi tshi vho ya fhaḽa Fifenda Nursing College vha tshi sedza dzi results dzanga vho wana vha songo tou fusha yanga dzi results nga maanḓa dza biology. Ipfi hayi ni nga si ite vhunese. Ndi hafhoni ndi tshi kona u dovha u khona nda ya kha kheria ya zwa mulayo. Ende muthu wanga u nṱuṱuwedza zwihulu ndi vho mme Mbuwe Fulu Mbuwe. Ro kona u ṱuṱuwedzana badi ra hwalana ra ya yunivesithi uri ri khou yo ita zwa mulayo. So ndi zwezwo.
2: Kha ri ḓo lavhelesa murole wa vhufumi na vhuvhili kha uvho vho vhahani.
3: Yo, murole wa vhufumi na vhuvhili a u ngo to leluwa sa dzikilasi dziṅwe. Dziṅwe dzikilasi ya dzhena wa pfhuka mara wa vhufumi na vhuvhili wo ngo konḓa nga maanḓa anḓa ngauri nṋe ndo ita murole wa vhufumi na vhuvhili nga 1990. Ndi houlani ṅwaha we vho Mandela vha bva dzhele. Ro vha na zwiḽa zwino pfhi ndi mizava lazo, ro tshina, ro ita zwoṱhe na ngei vhovho hayani. Ho vha no tshina ri khou ita mizava lazo, ro ḓiimisela. Ri makomrade, u nga ri nyi na nyi. Na vhe vha vhesi makomrade, ho ḽa ṅwaha ro guda u vha makomrade. So, tshikoloni ndo pfha ndi tshi khou vhilela uri ri tou nga ri a ri khou tou tshimbila zwavhuḓi. Ndo fhedza nṋe nga ri nga vho June, July a thongo tsha vhuyelela tshikoloni musi zwikolo zwa zwo fara. Ndo soko pfha uri nḓila ine ra khou tshimbila ngayo zwikoloni i ḓo ndindedza ende nṋe nda ndi khou ḓiimisela uri ndi ḓo dovholosa murole na muthihi. So ndo mbo ḓi decide ndi ḓo tou ḓifunza nga nṋe muṋe. Nda ndi khou vuwa ḓuvha na ḓuvha ndi tshi ya huṅwe ḓakani vhukati ha shandima na dzi femeni hafhaḽa ho vha hu na ḓaka huṅwe ndo tou ita na u tou ḓivhetshela ṱafula yanga fhasi ha muri. Tshivuwa nga matsholo nda ya haningei na bugu dzanga nda swika nda dzula nda ndi khou ḓivhalela ndi tshi khou tou ḓifunza nga nṋe muṋe. Tshipfi ndi tshifhinga tsha u ṅwala dzi examination nda ṱuwa nda tshikoloni ndi ri nṋe ndo ḓo ṅwala. Ndi kha ḓi shumula na vho principal ndi tshi swika vhera ine a ni tsha vha mutshudeni wa fhano ro ni bvisa dzibuguni dzashu. Mare vha fhedza vho ntendela nda ndo no ḓibadela dzi examination fee dza murole wa vhufumi na vhuvhili nda ṅwala. and then a pass.
2: Kavo bona vashiko namba ba ya University of Venda. Ndio neba gudira degree abo yo thoma ya mulayo.
3: Ehe.
2: Aba ri chimidze ka pfunzo dzavo na ndalukanyo dzavo dza musi vono pasa murolo wa bufumi na bubiye.
3: Ehe ndaita murolo wa bufumi na bubiye ndina minwa ya 16 ndaya university ndina minwa ya 17 ndani mutuku nga manda. Ndaita a degree vaibidzo ne B.U.R.S. Ndoska urenganyana sesu ndoambo ndo tomanda cheka magudezi ya aswabu nesa anintanganezi na bafara mafochi nda kuno tuanda university na furu wa adzibani ule ndari nduwa mbu weswa suina adwesi mangana degree kwa fera ende nando chua badi ndiche university ndi kuimbule conversation nda baneo na furu achikuwa ratuwele university ndere yunu university ne ndoskona University ya konda batu batu anda badiva abe bajena chukura bachipasa swabudi woro ya university bajena nwa mchipezi wambudifiba kutatiwa. Wari university una zimuzi rulu zore arali nusungo performa swabudi kamwa wotoma. Au chavu ya ngoda batu utata. Enda batu batu anda nduko badiva wajena chukura wera jena nabu vama ngomani afala niwe kazi klasi za panda. Woro jena university nwa mchi. Wapetza wo fulichara fee kongene palatini. Mbache tatiwai, haba weli kure mnangu, uchito vanga gete. Nguna mnangu ojena fee kumbudi haba gudara butetizane palatini. Nafandu kuchua badura. University tonge ya konda musa. Marinda mbuna fula chintutuwa zore. Na angwe ichiku andani tuwa nafuchifuku graduate wa university. Dere andono zuifa. Fiasi batu. Wapomba nani na inwe. Dere he. Okay, amari ndina ngwe taizo mani university tonga ya dura. Fia, nito anonga ruja na zupumi pezi university. Shisi wana, nito anikuwa amba, aria rio sama. Anango, roba na dualo graduate, na nendawa ndi mungwa wababa la watu wanafiba kwa ambara. Ndichi duwa ni chisi wana zwanga, matuwasi mangana ndi degree ya bubili, line of LLB, stuswa chimbira. Inotebela wa wanda ni chaba university ya fenda ndo ita degree notebela university ya Johannesburg.
2: Uva hapo musi bachipeza funzo zaabwe kana bachiwana ndarukanyo zaabwe. Woda batu mwushuma baka diba mtukunga manda. Baba na mingwa ya fumbiri mbili.
3: Ndingo.
2: Dimusi bachitomo uba public prosecutor angivuan.
3: Ndoba mchuchisi magistrate afuan ndina mingwa ya fumbiri mbili ndaniche mtukunga manda. Udito, suwaso dite, ya rari na nendo dijena chikono, kuma chikono ndina minguwa mitano. Usewe nao feira, like, sasuenda amba. Ndo ita metriki ndina minguwa ya 16. So, azukoto teo manga jesa, rari ndo tomanda, banduko pusha, nduko pasa, ndiche mtukui. No shuma angai, utoruta, bele boso yesu. Toto mshuma ndina minguwa ya fumbili mbili.
2: Musibachi yoto mushuma kama nchimeze karondola ura musibachi tumuwa na mshumo zoena zubashi kadiba mtuku nga uraru.
3: Rawari kadi jena university apala ndi chitomoba mchuchisi ndani ko gudera LLB. Then posu za difizio na rotoma hii posu wa mchuchisi hii kontraka ya mingwa ya mingweji ya twarafu. Mwamuti ichipela idiko renewiwa. Mare, bo i renewa luti, pezi nenda mbudibande aplaya, orinduwane bo poso za permanent. Mwamuna tebele nango, di 1997, nambudibande chivo wana poso ya chote ya wamchuchisi a magistrate wa Johannesburg, na danish kudoshu mangeno Johannesburg.
2: Musibashi kutomo ushumango uraro, ndisipiwe basufunesa nga manda?
3: Mushumo wa buchuchisi ndani chufuna nga manda, nga uri ndani chifuori ndi korwana bugevenga. Ende riri, rodi imisela, chipinga chote ndi chiri ndo singi samurano, ndafa magistrata achiri guilty as charged. Zwazu chitongari na zwino ndi chidugu chikupumura biko. Musindo shumanga manda. Ene nani chifa ndi ramura yano kuimele la batu. Wanewa ba the victims tabu gebenga. Ezo shtu zwazu chintaka zanga manda. Ende namusi ndichosvika apalani Vuwani ndi pfandi kolivhuwa chitafu cha Vuwani vo ntanganedza zvavhuḓi mashudu mavhi auchato wa vona chitafu cha Vuwani hetshilani chene ndasvikela khatsho vhathu vo phadalala una vhanzhi vane mashudu mavhi vono ri siya na thoho ya ofisi vo Magoro ava cheho vono ri siya mari ndo pfa ndo ṱanganedzea ndi tshi to mushuma henefhaḽa Vuwani hovho tshivha na miṱangano ine ya fariwa luthihi ṅwedzi muṅwe na muṅwe hu tshi khou amba upfi ri to shumane ri to itisa hani na mini na ḓuvha ḽo thoma ndi tshi to swika ndi tshi ri ndi khou athenda houḽani muṱangano ndo pfa ndi hayani badi ngauri hovho khou ambiwa nga nṋe thoho ya ofisi vho Magoro wa vha khou lingedza u sumbedza na zwiṅwe zwitafu miraḓo ya tshitafu yenefhaloria tani vana no amba ro to nga ri ni khou lisa mbudzi ra tshibvumukweni khou mone to mona zwa ḓa mushumoni tshi khou amba nga ndlela nda ndo ambara ngayo ngori tshifhinga tsha hone nda ndi tshi ambara zwiambaro zwa dzula muthu ambara suthu a vhofha na tai zwavhuḓi sumbedzo ndo ḓa mushumoni ndi mutshutshisi no tshi fariwa ngo ralo tshi pfa zwori ha u to nga ri wo ṱanganedzwa hafho u to nga ri wo swika hayani na mushumo vho ya ndo ḓa nda shuma zwavhuḓi vhaṅwe vha vhathu vhe nda ndi khou sengisa milandu yanga phanḓa vho ndi vho madzhisitirata vho mudau zwa zwino vhona vha madzhisitirata muhulwane hafhaḽani Thohoyandou vha kha ḓi vha hone hai ndi vhone vhathu vho ngudisa mushumo vhatshutshisi vhahulwane vho phesi mathivha vho ntsumbedza badi mushumo ra shuma zwavhuḓi nga maanḓa
2: no ri rinesa lushaka lwa Vhavenḓa ri vhathu vha lufuno na mafunda na u ṱhogomelana musi ri mishumoni fhedzi vha ḓa ngeno Johannesburg he vha ḓo thoma u shuma hone ngeno musi vha pfha Joburg ndi nga 2013 ṅwaha gidi mbili fumi raru
3: ndi tshi ḓa sa zwo nda amba ndo shuma ṅwaha muthihi na miṅwedzi nyana ngeni Vuwani nda mbo ḓi wana mushumo wa permanent wa u khou ndisa ngeno Johannesburg ndi tshi kha ḓi vha mutshutshisi so ndo swika Johannesburg nga 1997 ndi mutshutshisi a madzhisitirata wa Johannesburg zwa ṅwaha wa 2013 kha kheria yanga ndi zwi ṱanganyisa na uri ndi wone ṅwaha we nda thoma u vhidziwa uri ndi acte sa muhaṱuli mufareli Johannesburg High Court na Pretoria High Court henefha
2: ndi zwone vhoye vha shuma sa mutshutshisi wa muvhuso to farelaho hafha Gauteng High Court u swika zwino vha tshi yo vha muthu sa president wa Bahaṱuli Mpumalanga Division kha vha ni tshimbidze kholo lwendo na uri musi vha tshi wana iposo ine vha vha khayo na musi vha ḓi pfha hani ngori ndi poso khulwane nga maanḓa.
3: Ndi khou livhuwa Ms. P. Zwo iteaho ndi zwa uri ndi thome khori ndo tholiwa vha madzhisitirata nga ṅwaha wa 2000. Tshifhinga tsha hone nda ndi na miṅwaha ya 27 and nda ndi madzhisitirata muṱuku sa Afrika Tshipembe musi ndi tshi tholiwa vha madzhisitirata. Nda vha ndi a shuma nga ri miṅwaha miraru mina ndi madzhisitirata na mbo ḓi pfha uri kha ndi ite degree ḽani ya masters. Ndi yone yo mbustaho nyana kha kheria yanga. Ndo ita nga University ya Johannesburg u tshi khou ita u part time. Mare vhuḓiimiseli ono vhuḽa nda bva na u bva University ya Venda ndo vhuisa phanḓa na musi ndi University ya Johannesburg na musi ndi tshi khou shuma. Zwe zwa ntsia nga ṅwaha wa 2005 ndi tshi ṋewa heiḽani degree ya master LLM. Ndo i graduate cum laude zwa amba uri dzikhoso dzoṱhe na dissertation na ndi khou dzi phasa nga dzi distinction vha mpha na degree yone nga distinction. Tsha vhuṱhogwesa a ngo to vhonewa degree nga distinction fhedzi ndo ṋewa na award i no pfhi the Chancellor's Gold Medal yori ndo vha mugraduate o phasaho lwa khwine u fhirisa maṅwe matshudeni vhoṱhe vha vha khou graduata honouḽa ṅwaha University ya Johannesburg u tshi khou fhira na vhana vha khou dzhena tshikolo vhe full time university yeneyo. Hezwo zwo ntsumbedza uri ndi na potential ka ndi a kona u swika huṅwe fhethu na vhaṅwe vhathu mathina vha khou ḓisedza vha khou ḓi zwi vhona uri hei u to nga ri hafho ni una tshigidi hafha fhethu ende vhathu vha ḓi zwi vhona. Nda dovha nda ḓiwana ndi kha vhurangaphanḓa ho yaho nga u fhambana kha dzi association dza vho madzhisitirata una tshifhinga miṅwesi mingana ndi tshi bvowa na heyo LLM ndo ḓiwana ndi president wa association ya vho madzhisitirata na upfi JUASA Judicial Officers Association of South Africa ndi tshi tshimbila nda ralo nani kuditevela wabu suyendra suesu ambari wangabangu wuntangalo panda mari kalushaka rwashi ndi ngambori mungwe wa chimbilara lwe ndi muhatu libora ulinga boba president ya juwasa ndaba sedzanda fandi chitramoria chitramo ndi chimbile ndila yebu haba muhatu li vaichimbila boba role model ya ngabora ulinga swabdibudi nabone basu divandono wabuza uroba rao ende bapfaba chidibuza nga nondo chimbilo uru rwendo ndi chikotevela bone wangu wa watu wa chimbilo wabadaba president ya juwasa ndi kwa mana wanga mwatuli po maumela wuchipuwa maumela ndo ruske rafara na badi na po watu wachikumfara nga hapa mwankacha mwondi kacha ula wangaidore hai ni magistrato suto ituwa so ni mwatuli suto ituwa so so ndodo shumanda rarubi yosika ichiri 2013 mutusa chief justice wana musi madubana one babe judge president wa Gauteng ba febo mlambo boru mbona babo da mbona office ni anga marugana sweswa ba president anga juasa vachindindela nenda ndikobva khothe bona muthu khobva khothe offer a laptop pambutsora nine ni chimla na laptop ni cha khothe ndere a ni shumisane na ngonda vasumbedzora laptop ne ndi shumisa ndi nwala dzinonzi mari ndi twanda bana dzi case dzothe dzonzina law library wana mabugwala ni madenya manji manji ndo a jenisa othe abone kha computer musimuna ndi chiko senga ne ndi vandi na library anga yothe phele ne phala kha laptop nda vasumbedzo zwi shumisane verai muthu ane a deva computer anga heno ne ndira anga shuma zwabu the body samuhatule rane beyo ne be muhatule inga zwe swikele ne nando lingedza bona uri ndi dipfumbudze nga ndana dzi degree zwone dza mulayo ndo kona wana certificate zwino swika zwe bili zwinelana na IT kana zwa computer so nando lingedza ndi dipfumbudze nyana khasi ya loralo that's why ndo kona u shumisa kana u vha quick kho shumisa computer musi ndi khothe andoru ekta uvangwa wa 2013 atocha sedza murao and then some trouble ano shuma bonga lutendo chipinga chinje zwithu zwenda ndikozo zwisikela zwinwe ausekutrova lucky fed kana sokova hard worker fed ndidwana ba muthu wa lutendo musoto bidzo pfuko do ekta vato ripa magawe ni ne uvangwa wa to tomato ndo bidzo pfindi then the acting ndere lele na vakonkhadzi ma va li khiphe ne ndikho renga langa vhaṅwe va mangala uri a magaweni yo dura so liti la li khou ita ungari vo 6000 hola ninwaha ndi la sivile la criminal li ita vonani ungari vo 7000 ni tshi khou to renga ra tshibvumo no vhudzwa nga nyori ni ḓo fhedza ni jaje lwa tshoṱhe ndi ri hane zwithu zwanga ndi zwi ita nga lutendo ndi ḓo ambara lele ndi tshi vhidzwa upfi ndi ḓe ndi acte mari ndi namusi ndo no vhalwa tshoṱhe ndi ḓo ndi khou ambara lele ende na ngoho ndo ambela tshinoni matswiyani ndo fhedza ndo tholiwa lwa tshoṱhe haaḽa magaweni ndo isa phanḓa no ḓi ambara thungo to ndi yo renga maṅwe maswa zwo tshimbila nga yeneyo nḓila ndi tshi vha muhato lenu ndi tshi tholiwa lwa tshoṱhe ndo mbo ḓi tholiwa upfi ndi yo shuma Mpumalanga miṅwahisi mingana ha vha na vacancy ya uri rikota da muthana anga shuma sa deputy judge president ndina nanga nda kwami opfa vhathu vha nominate uri ri vhono nga ri ni na vhukoni kha vhuranga phanda nga ndano ha hatula zwi sumbana kha vhuranga phanda ni tshinga ḓi kona hai ndo nominate wa ndatenda uri hai ndi ḓo ti avail ra ḓo twa vho vhone na vhe vha vha khoderi na vhone vha vhono nga ri vhanga kona mara musi ri ita lwa dzi interview judicial service commissioner ya utonga ri ra tshibvumo ndi na neto uri awane ino ni poso sa zwino ndi khoshuma ndi deputy judge president lana musaricho kwamba ubvana kha temu ipiro na zwino ndi nane ndava acting judge president nga uri judge president wa Mpumalanga u khothusa hunwe u ḓo vhuya nga murahu ha swifhinga kana nga murahu miṅwedzi sa zwino Mpumalanga ri tshi khamba ndi vhando ifara vhune judge president o to farela
2: kha vhathu vhane vha khou pfa ili li temu lo to thoma judge president na vho deputy judge president mushumo wa ḓuvha na ḓuvha ndi ita mini
3: judge president na deputy judge president ndi vharanga phanda vha vha hatuli kha province province inwe na inwe ingava Limpopo, Gauteng, Western Cape ina dzi high court zwambori high court dzi khote khulwane dzi a swika 9 dzi tshikotevela mafundo ane ra vhana Afrika Tshipembe vhaturi vhavho vho ḓidalo ya nga uri province yone vhovho yo hula guma gai province ine ya vhana vhaturi vhanzhisa ndi ya fano Gauteng ngauri population yo ḓalesa henefha ya vho vhona kha dziṅwe dzi province vho Northwest vho Limpopo dzi ḓidalo vhaturi vhaṱuku zwi tshi khou ḓitevhela vhovho mbalombalo ya henefho havho vhaturi vha rangiwa phanḓa nga judge president u ḓi tonga ṱhoho ya vundu kha vhaṱori kana ṱhoho ya tshikolo principal like zwino hoyo murangaphanḓa judge president u vha ena muthusi ane a vha deputy judge president ane u ita zwoṱhe zwine a nga vha o ṋewa nga judge president uri a zwi ite kana musi judge president a sia sa zwino ndi khou amba uri judge president kha temu yo fhiraho na ino haho uko thusa huṅwe ndi mbo ḓi dzhena mabutsuni a u vha judge president nda ranga phanḓa mushumo na ra u ita ndi u vhona uri muhaṱuli muṅwe na muṅwe u na mushumo musi milandu yo ḓisiwa khothe i nga vha i milandu yo potiwa i nga vha i dza phili i nga vha i mini u ya sedza uḽani mulandu wavho no ndi mulandu wo imaho nga nḓila ifhio wa sedza kha vhahaṱuli vhau hoyo ndi ḓo fha muhaṱuli mukene hoyo ndi ḓo fha mukene u tshi khou ḓisedza vho uri vhahaṱuli vhau u vha ḓivha vhukoni havho u guma gai uri hoyu u nga kona u fariwa nga muhaṱuli mukene na mini u vha u khou ṋea mushumo vhahaṱuli namusi hu tshi vha na dzi thaidzo kana dzi complain uri muhaṱuli mukene a ḓa a si ite zwikene nga nḓila yone ri tshi khou sedza khaṱulo khaṱulo ine ine muhaṱuli muṅwe na muṅwe u haṱula nga une a vhona ngawo arali u songo fushea u tea u tou aphila a u khou tou ya kha judge president kana deputy judge president mara arali u na zwiṅwe zwine a zwo ngo fara zwavhuḓivho ṱhamusi muhaṱuli o hana zwikene kana ho ngo amba na iwe zwavhuḓi zwi selani ho na khaṱulo u ya ḓa kha vhahulwane wa sumbedzisa uri hafha nda ḓa ndi si fariwe zwavhuḓi thaidzo ifhio na ifhio zwino kwama nga maanḓa administration managerial services umbo ḓi ya kha vhahulwane vha court vha ḓo vhona uri vha ḽi thasulula hani vha kona u dzhena mulandu vha ufha muhaṱuli mukene uri a u sengise ndi mishumo ine ra ri khou ita yone ḓuvha na ḓuvhe
2: kha vhane vha khou thetshelesa vhane vha bva uri navho kha musi vha nga zwi tama vha nga ri ha kha vha ḓi wa shumea
3: ee hu sina na zwiṅwe u vha ramulayo zwi a konadzea ndi ambula ndi tshi thoma fhaḽa ni University ya Venda ndo thoma ndi tshi tshuwa nyana uri he kha dzi kheria dzoṱhe u tonga ri ya mulayo ya konḓa ma ende nga maanḓa wo sedza uri University ya Venda vhathu vhe vha vha khou thoma ṅwaha wo thoma ri vha ri vhanzhi mara vha no pfhukela kha ṅwaha wa vhuvhili he ndi vhaṱuku badi zwa zwi tshi tshuwisa mara arali ni vhathu vha nanga vho riṋe ro kona u dzhena ra graduate dzi degree dzo dza mulayo ra ya ra shuma ra sia dzi mark nyi na nyo kona u zwi swikelela hezwo zwithu a ri ngo aluwa midini ine vhabebi vhashu ndi vha haṱuli ndi vho madzhisitrato na nga ri ha ri khou tevhela muthu mukene a zwi tou leluwa uri u dzhie buḓo ḽikene kha kheria hu sina na muthu na muthihi kha family ndi iwe wo thoma u kanda university kha family yoṱhe kana kha lushaka lwa ra tshibvumo u ḓo na mulayo wone u tshi ri khou guda u ḓivhanyi wa gudela mulayo namusi wa nga ngo sedza na kha dzikhonani na mini ahuna mare muthu u ya kona u sedzana kha vhaṅwe vhathu namusi vhesi mashaka namusi vhesi dzikhonani uri ndi a tama u nga solani muthu sa zwona ndi khou amba afho hono uri musi ndo sedza vhathu vhana nga muhaṱuli vho rauli nga uri hai havha no ndi role model yanga no zwi ḓovha vha vha sa zwi ḓivhi nne ndi khou sokou ḓi tou vha sedza uri hai havhaḽa munna ndi pfha vha tshi nṱuṱuwedza wa sala vha tshi zwi ḓivha zwino ri tshi vho kona u shuma vhovho roṱhe mara miṅwaha yoṱhe nne ndi khou ḓi sedza uri heiḽa ndi role model yanga zwino zwi a konadzeya uri muthu a sedza soko ri ha ra tshibvumo u tonga ri na no tshimbila ndila yavhuḓi ri vhanzhi a si nne ndi ndoṱhe ri vhanzhi uri nṋe ndi ṱoḓo ndingesaya vha hone vhaṅwe vhane vha ita vha tshi ḓi amba na nṋe ndi na vhana vhanzhi vhane zwa zwino ri tshi khou amba rofarana bad vha kugudela mulayo vaya nkwama evho ra tshibvumo ne ntodori ndi fhedze ndi kha kereo nga vhone ndi vha dzhia uri ndi vhana vhanga ndi khou vha mentara ndi khou vha guide vho vhala nga maanḓa so nne ndi khou ri na kha vhaṅwe vhana vhanga vha khou tama u gudela mulayo hangeni nnḓayo zwi ḓivheni zwori madzulo a vheiwa ahone o tou pfha hezwi zwi dulo na rine ri ḓo takuwa ra zwi sia zwi ḓo ṱoḓa uri vhaṅwe vha ḓe vha zwi dzule.
2: Ko tamo de bazori vho thoma mafhungo about the Kanagerekeni Assemblies of God.
3: Ndi ko
2: tamo de bori vhafunzi vho Khorumbi khathi na vho Muligwe vhone vho vhatutuwedza hani siani la lutendo lwavho na hune vha vha hone siani la matshilisano kutshilele na lutendo lwavho.
3: Havho vhathu ndi vhone mashaka nḓila a lutendo vhe vha ita traki ane a vha hone na musi hono ane a pfindi Deputy Judge President kana Acting Judge President wa Mpumalanga. Arali no husungo vhavho vhathu vhafunzi vho Muligwe na vhafunzi vho Khorumbi. Hai, takala ndi ra tshibvumo vha tshi ḓo vha singo vha zwina vhone zwine a vha zwone na musi. Ndo gudiswa mafhungo a lutendo nga vhafunzi vho Muligwe mashudu mavhi tshifhinga tsha hone vha vha sathu thoma vha na kereke. Ndi a fulufhela uri arali vha vhona vha na kereke nda ndi nga ndo vha muraḓo wa iḽani kereke. Mare husi khova na kereke ndova muradi wa kereke ilani ya Charis Missionary Church zwina na zwone athina regrets ndova na mufunzi muhulwane vho Khorumbi. Hezwo swa lutendo vho Muligwe vha vha tshito ri funza nga lutendo ndori wa pfa vho demonstrator uri muthu uya kona u tshila vha na lutendo a swikela zwithu zwino vha tshivhona ngari nga si swikele vhutshiloni. Vha tshi ṱalutshedza uri musi Petro a tshi vhudzo ḽa muna wa muholefhali uri Masatana musiku atina tshina ndavha na tshondi ya uneya. Tsinane la Yesu Kristo wa Nazareth atakwa u tshimbila. Fhiri no ono ngari uḽa muthu o thoma u fola lini. Uro soko fola u dzula henefhaḽa. O tori a thome ngo takuwe zwo a tshi khou takuwa vho khou ḓa healing. Zwino na vhe wone singo lindela uri healing i thome i ḓe i bvelele na mini. Musi ni tshi khou pfa uri zwithu a zwi khou ita dzhiani tshiṱepe tsha lutendo. Then mudzimu ḓi ita wawe mushumo. Nana ngo vho singo to vha vho buhole nga vha inyimele dzipio na dzipio ndo kona uri ndi shumise pfunzo dzedzila dza lutendo hezwi zwo na ndiko zwi amba zwa musi ndi tshi ndi khou renga gaweni na musi ndi tshi kha ḓi to act time ndi sathu tholiwa lwa tshoṱhe kho vha muhaṱuli na ndiko shumisa ne ala maipfi a lutendo role guide thuse ya vha ita yo mphata uri ndi vhe zwine nda vha zwone zwi ḓito bva murahu maḓuvha musi ndi tshi kha ḓivha mutshudeni ndi tshi khou pfa uri ndi khou ṱoḓa ḓa kerekeni ya fha Rema ngori ho vha ho ḓaho miyenano pfhu vho Reinhard Bonke. Ndo ḓa Rema ndi sina na peni yo namela let alone yo humela murahu na fhethu ho eḓela ndi sa ḓivhi ndi ḓo eḓela gai. Nda swika rana ndo funzwa mafhungo a lutendo nga vhafunzi vho Muligwe vho zwi amba vhe ri zwi tou rali. Na ngoho nda swika ndi sina yo namela na yo huma na ho eḓela ndi sa ḓivhi ndi ḓo eḓela gai ndi tshi khou swika rai. Yo fa bona vha dovha ndi ḓedela ga ndi tshi khou ḓa Joburg no ḓivha ni Joburg tithu ḓivhi man khou ḓo pfa mulandu wa vhona khou ḓo funza hafha vho Bonke. And it worked una nḓila dzinzhi una zwithu zwinzhi sa zwe nda nga zwi amba zwa lutendo arara ri khou tou pfhera na tshifhinga ri nga amba ḓuvha ḽa tsha ḽa kovhela ri tshi khou amba ngefho mare ndi ngoho havho vhafunzi ndi vhone vho mphataho zwi tshi ḓa kha sia ḽa lutendo nda vha zwine nda vha zwone.
2: Poso hedzi dzino nga dzine hedzi dzine vhone vha vha khadzoi kana hei ine vhone vha vha khayo ndi poso dzine na musi u tshi ita ndingo dza hone hu vha ho dzula vhathu vhanzhi ndi zwithu zwine vhathu roṱhe ri a kona u zwi vhona uri zwo tshimbila nga nḓila ḓe zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe. Vha vho ita dziṅwe nzudzanyo hedzo dzine dza vha uri ndi nnzhi nga maanḓesa ndi humbula musi vha tshi khou vhuswa na nga mafhungo a dzikhaedu dzine dza vha hone vha sumbedza uri ndo dzudzanya dzi slide dzi no swikisa 41 sumbedza uri vha vho ḓa vho ḓilugisela. Kha vha ḓo ntshimbidza uri ḽi a ḓuvha ḽa musi vha tshi khou ita idzo ndingo. Ndo vha tshi khou ḓipfa hani vha tshi khou vhudziswa nga vhathu vhanzhi vho yaho nga u fhambana vho premier vha vha hone vho judge president vho vha vha hone ndi uri hei ho vha u tou dzula vhathu vhane vha vhori vha kha vhuimo ha vhulegelegeni fhedzi vhone vha vho dzudzanya vha tshimbidza tshithu tshiṅwe na tshiṅwe zwavhuḓi.
3: Ndi ngoho ndi khou livhuwa Miss P uri u khou zwihumbula hezwo zwithu na nṋe ndi zwihumbula sa mulovha u tou nga ri zwo itea mulovha. Tshifhinga tshinzhi ndi tshi ṱuṱuwedza vhathu vhane khou ya dzi interview ndi vha vhudza uri ari hu na tshithu tshithihi tshe na to ṱuwa no ḓiimisela khatsho ndi ya interview ni na confidence vhuḓifulufheli na musi poso na sa iwana ni singo lata vude furu feli. Iyane ene falo no dubu zori mini, nendiko da keino ni interview, na msiposo ndasa iwana hii, azuamburu roshuka magumoni, mare, ndo di misele. So, ezo suwa ndasu buza watu, ndo suwa ndasu shumisabu na lili aduwa lene mispia kwa mbalone, ndoba ndino difuru pera, ndoba na confidence. Ngandana ubano difuru pera hii, ndito tuweza watu uri. Nisunga interview na siko funga ni doshuka na amba chikuwa, wado ni torongo amba chikuwa. Hai. Itani di preparation, zinzu zanyo, ni dibe uri, iposo na nakwela yone, wakuto da mutude, mutuana do shuma mini, watu bo shuma kezi poso ndiba fiyo, waiti saani, ara ni chiba diba, ni itano amba nabu ni furi, musu ke la poso, uita mishumode, uto, ara uchifu ya diba, suno kuita zono, uto wuku diba zo fiyo. So, do di prepare.
2: Mm-hmm. Chimwe chetu chinda chi amba muzika ditoma kuno ndomba pungu lauri botusa nga manda vushaka vashikushuma basa wani maramba sene la zomrai ndingani bobo na zwandeme
3: zwivi yakhele ya pungu leri richile amba nderi musi umuchuchisi upfa utongari ndi chidugu chino kupumula mabiko eso ni chipfa uchipfi mutu kwana na mulandu nga uri umuchuchisi ubo

0: ndi salavheli malamba zwezwo zwa ra ri tshi ḓivha roṱhe kha Phalaphala FM musi ri khou ita dzila dzimbekanyamushumo dzavho mulayo uri mini na zwiṅwe zwinzhi ndi hone musi muthu a tshi kona uri ndi khou thusa lushaka
1: kha ri ḓo lavhelesa dzibugu dzine vhono dzi ṅwala na maṅwalo a zwa milayo ri khou vha vhona uri vhono tshimbila dzi conference dzo yaho ngo u fhambana fhano Afrika Tshipembe na nnḓa ha shango ḽa Afrika Tshipembe.
0: Ndo no ṅwala dzibambiri dzo vhalaho dzo yaho ngo u fhambana. Dziṅwe dzona tsha to dzi humbula huṅwe ri vha dziṅwe dza nda khou kona u dzi humbula ndi musi ndi khou amba nga dzi topic dzo no nga judicial independence, relationship between the judiciary and the media, na dzikhaṱulo dzo yaho ngo u fhambana. Muhaṱuli u tea u ṅwala dzikhaṱulo ene ndi a dzi ṅwala, dziṅwe dzone dzo ripotiwa, dziṅwe dzone matshudeni vha khou guda zwikoloni ngadzo uri khaṱulo nkene yo to itisa hani. Ha mabambiri ane Miss Pia khou amba i ndo kona anea kha zwiteji zwo yaho ngo u fhambana musi ni ho ṱangana vhahaṱuli vha ḽifasi u bva kha mashango yo ngo u fhambana. Huṅwe fhethu hune ndo ita dzi presentation dza mabambiri ndi Washington DC ngei America, United States of America. Ndo ita dzi presentation na ngei Turkey na kha maṅwe wa mashango a fhano Afrika vho Mozambique, Algeria, Senegal, Mali. Ndi fhethu hoṱhe nda u tshimbila ri tshi khou ita dzi presentation dza mulayo ro ṱangana na vhaṅwe vhahaṱuli vhaṅwe maṅwe mashangovo. Zwo itesa nga maanḓa nga maḓuvha aḽa ane nda ri nda ndi president ya JUWASA.
1: Hu na khaṱulo nnzhi nga maanḓesa dzine dzina ḽavho ḽi hone khadzo, fana na ya Hoku Investments, ya Capitec, ya dzi evictions na zwiṅwe zwinzhi. Ndi ifhio ye vha ri henoni yo vha konḓela nga maanḓesa, kana yo konḓa na musi ni sa khou tou ri yo vha konḓela mara yo konḓa u dzhia tsheo khayo?
0: Miss P, ndi nga si ambe khaṱulo na nthihi u tou nga ri yo konḓa u dzhia tsheo. Ende ndi nga si ambe na nthihi dzo u tou nga ri ndi ya vhuṱhogwa u fhira dziṅwe dzoṱhe, ngauri kha nṋe sa muhaṱuli ndi vha ndi khou haṱula milandu ire phanḓa hanga. Mara vhathu vho ḓisaho milandu i, houḽa mulandu muthu anga vha a khou suwa just for tshelede ṱhamusi 2000 rand, khaye ndi tshelede nnzhi nga maanḓa. Nṋe ndi nga si pfha ndi kulandu nyana kuṱuku, mara houḽani o wina houḽa mulandu a tshi ṱuwa u pfha ngoho ngo o takala. Kana na musi ndo ita tsheo ine ya khou kwama dzi miḽioni kana dzi biḽioni, nṋe kha nṋe swi kovha muṅwe mulandu uvho. Ndi nga si amba uri hoyu mulandu ndi muhulwane, oyu ndi muṱuku. Kha nṋe heyi milandu iyi i vhe i tshi ngo lingana. Fhedzi tshana nga tshi amba uvho ndi tsha uri ndi zwi amba u tou nga ri ndi u konḓa. Tshifhinga tshoṱhe musi ndi khou sengisa mulandu une nda vha ndi khou tou ndi gwevhe muthu uri ayo dzula dzhele vhutshilo hawe hoṱhe, hezwo zwi a ngoho vhavha nyana. Namusi tshi tshigevhenga tsho to itaho milandu yo imaho nga uri ndi khou humbula miṅwe ya milandu ye na ndi khou sengisa muṅwe muthanga we a vha a serial rapist, o vha o tshipa vhafumakadzi vho vhalaho vhanzhi. Ende hononi zwo to tea, zwa zwo to tea uri u tori a gweviwe yo dzula jalo lwa vhutshilo hoṱhe. Ndo mugweve, ndo no gweva vhaṅwe vhanzhi ende ndi kha ḓi ḓo vha gweva futhi. Fhedzi ngoho ndi ya uri musi u tshi khou gweva muthu uri a yo dzula dzhele tshifhinga tshilapfhu, nga maanḓa hezwo nda khou ri miṅwaha minzhi, a zwi to ḓifha. Nga maanḓa ndo u tshi khou dzhia ṅwana wa muṅwe muthu na vhabebi vhawe vha henefho khothe vho ḓo mu tikedza, munna wa muṅwe muthu, mufumakadzi wawe khoyu, khotsi ya muṅwe muthu kana mubebi, vhana vhawe vha hone, hoyo muthu na ngwe tshigevhenga tsha hani, u na vhathu vha re tsini naye vhane vha mu funa, vhane vha tshi mu sedza vha ri dedi mami, vha kha ḓi tomo vha tsini naye. Zwino hoyo muthu tshipfu khou mu ṱuwisa no o ita milandu mihulu mingafhani, hetshiḽa tshifhinga u tshi ḓa zwo ri maanḓa o mu ṱuwisa kana u sa mu ṱuwisa a na nene ndi khou ḓo mu ṱuwisa, u ya pfha zwi tshi ngo vha khaedu ṱhukhunyana.
1: Ndi khou tama u ḓivha zwo ri arali vha sa khou vhala kana vha siho kha zwa mushumo, ndi mini zwine vha zwi ita sa nḓila yo tori zwino ndo awela?
0: Muthu u ya lingedza u ita zwithu zwo vhalaho nyana. Muthu u ya ita a tshi wana dzi breaka ya dzi holidayini na muṱa na mini, mara zwiṅwe zwithu zwa zwine nṋe nda zwi funa ndi u ita road running, hezwi zwo ita tshigidima nyana, dzi nyonyoloso dzedzi. Zwa zwi tshi leluwesa nga maanḓa fhethu no nga hafha Gauteng, ngori Gauteng geographically nangwe huṱuku, population yo ḓala. uchiko gidima pa oni khauteng uya gidima lwendo loto singotana.

0: landara mo nemuraro bakosi ya shu. Yeah, ava pare winga chitu na chiti.
1: Bawona mazulu, bamicha kakaramba, baruru chisi tulo. Aona sisi kama chiki nyama, aona tuweka tulampele na kaka. Umaniki papa na mata wote, una ni sisi kama pale na na. Asanga kamoni wakamulima nchakama. Umaniki senata, apalili kesilo, bari kuhoshi, bari uomba.

0: 0452. Kana Centurion ka 010-597-7843. Hurricane Pumps, we beat any price.
1: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwana nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
2: Gagaba, Makonde, Khubvi, Aluvimbi, Amakuya. Parapara FM 88.2. Vari wanana ka app ya SABC Plus.
3: Vanga muluvangani kana murenda ngani. Madekonano kambekanya mushumo ya thendo na nduvo.
4: A huna na zwiṅwe mutetshelesi wa Phalaphala FM zwi amba zwori ri khou dzhena kha tshila tshitenwa tshashu tsha uri vhanga muluvha ngani kana murenda ngani madekwanano fhano kha mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho hune hafha mutetshelesi wa Phalaphala FM ri vha ri tshi khou ṱoḓa vhuṱanzi ho pfufhifhadziwaho zwi amba zwori vha to ya thwi kha fhungo hu si na u mona mona ngori ri vha ri sa tovhesa na tshifhinga tshinzhi hafha kha ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho nahone zwiṅwe zwa ndeme ndi zwa uri ri sendelelane sa vhathetshelesi arali vhusiho vhuṱanzi vhune vha khou ṱoḓa u kovhekana hone nda vhaṅwe vha vhathetshelesi kha vha sendelelwe vhaṅwe vha vhathetshelesi vhane vha vha naho vhuṱanzi vha fone kha nomboro dza 086 000 2503 ndi 086 000 2503 kana vha ya pala kha siatari ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook ndi Phalaphala FM ri na nwimisi yoṱhe na kha email ya ramantswana tn@sabc.co.za kha x ndi @chitagong kana @phalaphala hune ndi hafho hune nṋe na vhone ramba hone zwino ndi kale nga maanḓa ndi khou amba ndi ndoṱhe tshiṅwe tshifhinga nga soko vhona ngari vha hone vhathetshelesi vhane vho thetshelesa kana vhane vha ḓo amba na iwe wana vha siho fhedzi zwa zwino ndi tshifhinga tsha uri ndi pfhori vha hone na vhathetshelesi vhane vha khou ṱoḓa ri tshi amba hafha kha mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho ngauri tshipikwa tshashu tshiṅwe tshihulwane mutetshelesi wa Phalaphala FM ndi u fusha vhone zwino arali ra sa fusha vhone zwi ḓo ita na zwino ri khou vha fusha ngori ri vha ṋee tshikhala tsha uri vhone vha ḓe vha ambe na ri vha dovha hafhu vha kovhekane vhuṱanzi havho na vhaṅwe vha vhathetshelesi vhane vho thetshelesa ino mbekanyamushumo ya thendo na nduvho 086 000 2503 vhanga muluvha ngani kana u murenda ngani madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi kha ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho ḽo kovhela ndi madekwana avhuḓi.
5: Kabelo ndi khou isa badi, nṋe ndi pene ndi ṱanganya badi, na vhathu vho khakhaya vhoṱhe, ndi sa ditungo ndi vha farele vhoṱhe.
4: Vho vha vhanzhi?
5: Ndi vha vha vhanzhi. Ndi vha farele vhoṱhe.
4: Zwiṅwe zwa zwithu zwine avho vhathu vho vha vho vha khakhela ngazwo zwino zwo vha zwi tshi khou konḓa uri vha nga vha farela zwone, zwo vha zwi zwifhio?
5: Ya, ndi zwe zwi vhe u kwasha miḓi ya vhathu.
4: Zwino vha khou vha bvisa mbiluni yavho uri na vhone vha kone u tshila vho vhofholowa. Ndi khou livhuesa nga maanḓa, vhe madekwana avhuḓi. Kutsetsepo? Khezwo mutetshelesi wa Phalaphala FM, tshiṅwe tshifhinga ndi zwa ndeme uri u bvise zwithu zwine zwo dzula mbiluni yavho kana zwo tsika mbiluni yavho kana mihwalo ine wa vha wo i hwala uri kone u tshila vho vhofholowa ngauri tshiṅwe tshifhinga arali vha nga tshila vho fara muthu nga mbilu zwi a konḓa nga maanḓa uri vha kone u ḓiwana vha tshi khou kona u bvela phanḓa na vhutshilo havho. Ndo vha sumbedzisa uri madekwana a ḓuvha na musi ndi zwa ndeme ri hangwe zwo iteaho murahu ri lavhelese kha zwa phanḓa ngori tshiṅwe tshifhinga ra ṱwa ro hwala zwo iteaho murahu ri ḓo kundela u nga ḓiwana na ri tshi khou kona u lavhelesa kha zwine zwa ḓo itea phanḓa ḽo kovhela ndi madekwana awe ai vhatomphumulela vho ndi tshi khou to amba navho zwavhuḓi ngo to rali ḽo kovhela a huna muthu hafhano ni 086 000 2503 ndi dzone nomboro dzine ra khou amba khadzo mutetshelesi wa Phalaphala FM ro dzhena kha tshitenwa tshashu tsha uri vha nga muluvha ngani kana u murenda ngani hafha ri vha ri tshi khou ṱoḓa vhuṱanzi ho pfufhifhadziwaho ḽo kovhela ai ai thingo dzanga.

0: vhathu fhedzi ndi u shumiswa nga mudzimu u shandukisa vhutshilo ha vhaṅwe vhathu.
1: Ripendela mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho. Ripendela mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho. Kha maipfi a tutuwedzo na Tina Chita Gong Ramantswana.
0: Zwino muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi khou ṱoḓa u dovha hafhu nda dzhia hetshinoni tshikhala. Ndi pfha uri a vha ho vhaṅwe vha vhathetshelesi naa vhane vha nga founa kha nomboro dza 086 000 2503. Arali ra nga kona u wana muthetshelesi muthihi ane a nga ri itela thabelo, ine kha heyo thabelo ndi thabelo ine ya ḓo vha i tshi khou ri livhisa kha vhege ntswa, ndi thabelo ine ya ḓo dovha hafhu ya vha yo livhiswa kha matshudeni havha vha grade 12 vhane nga ḽa vhuvhili lino vha ḓo vha vha tshi khou thoma na milingo yavho ya mafheloni a ṅwaha. Hune vha zwi ḓivha uri musi vhatshudeni vha grade 12 vha tshi vha vha tshi khou thoma na milingo yavho ya mafheloni a ṅwaha, dzi hone khaedu nnzhi dzine vha vha tshi khou ṱangana nadzo. Vhaṅwe vha kundelwa nga zwiwa u nga kona u zwimela nga maanḓesa ro lavhelesa milingo yeneyi ya dzithero dzo fhambanaho dzine vha vha tshi khou ṅwala dzone. Vhaṅwe vha ṱangana na mitsiko ngauri mushumo u vha u munzhi. Zwino arali ra nga wana muthetshelesi muthihi ane a nga kona u ri itela thabelo, ine heinoni thabelo i ḓo vha yo livhiswa kha vhathetshelesi vhane a vha ngo vha na vhege yavhuḓi yo fhiraho, vha ḓo vha vha tshi khou vha thusa uri zwoṱhe zwine vha nga vho ṱangana nazwo, nyimele dzoṱhe dzine dzi si vhe dzavhuḓi dzine vha nga vho ṱangana nadzo vhegeni yo fhelawi, vha songo dzhena nadzo kha heinoni vhege. Mudzimu a vha shudufadze, mudzimu a dovha hafhu a dzhie hedzo nyimele dzoṱhe dzine vha nga vho ṱangana nadzo, a dzi kumedzele kha ene muṋe, a vhe ene ane a nga kona u vha tandululela dzone. Vha dovha hafhu vha ri itele thabelo ine ya ḓo vha yo livhisiwa thwi kha matshudeni vha grade 12 kana grade 12 vhane vha ḓo vha tshi khou thoma na milingo yavho ya matriki nga ḽa vhuvhili lino. 086 000 2503, 086 000 2503. Re wane muthetshelesi ane a nga ri itela thabelo ine ya ḓovha yo livhiswa kha hezwo zwino ndo zwi bula hafho nṱha muthetshelesi wa Phalaphala FM. Hune ndi na fulufhelo ḽa uri vha hone vhathetshelesi vhane vha nga kona u ri itela thabelo, kana hu hone muthetshelesi muthihi ane a nga kona u ri itela thabelo phanḓa musi ri sathu vala ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho. 086 000 2503, 086 000 2503 ndi dzene nomboro dzine ra vha ri tshi khou shumisa dzone. Lokovhela, ndi madekwana. Lokovhela, ai usumbedza hu sina muthu hafha, nda ndi khou ri ṱhaṅwe ndo mu wana muṅwe muthetshelesi ane a nga kona u ri itela thabelo. Muthetshelesi wa Phalaphala FM, ndi khou humbela uri vha itele thabelo vhathetshelesi vhane vha khou dzhena kha vhege ntswa, hu na zwinzhi zwine zwo vha tsika. Matshudeni vha grade 12 vhane vha ḓa vha tshi khou thoma na milingo yavho nga ḽa vhuvhili, hunei vha zwi ḓivha zwori milingo inoni i vha i tshi khou ḓa na mutsiko munzhi ngori mushumoi u vha u munzhi nga maanḓa. Ndi madekwana. Lokovhela, zwi sumbedza hu sina muthu hafha muthetshelesi wa Phalaphala FM, nda ndi khou ri ṱhaṅwe ndi ḓo vha wa mashudu nda wana vhaṅwe vha vhathetshelesi vhane vha ḓo kona u ri itela thabelo ine ya ḓo vha i tshi khou vala ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho, ine vha zwi ḓivha zwo ri takutshedza nga wara ya vhufumi u swika nga wara ya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati. Zwa zwino ro to salwa nga minete miṱhanu fhedzi phanḓa musi ino mbekanyamushumo i tshi swika magumoni. Lokovhela, ai ṱhingo dzanga ngoho dzi khou tou ndatedza zwino. Ro dzhena kha zwa ndeme uri kone u wana muthetshelesi ane a nga ri itela thabelo. Lokovhela, kha ri tende muthetshelesi wa Phalaphala FM uri zwi khou konḓa, nda ndi khou ri ṱhaṅwe ri ḓo wana vhathetshelesi vhane vha ḓo ri valela ino mbekanyamushumo nga thabelo. Kha vha ri ni lingedzela u fhedzisela. Lokovhela, ni madekwana avhuḓi, ndi hone kha vha vale radio.
2: U khou amba na Matoni dza Matakona Ramutasa.
0: Ah, Matumi?
2: Ndi to thabelo.
0: Ee.
2: Baba, ri khou livhuwa vha vhe na riṋe kha vhege ino ri khou thoma u dzhena kha vhege ntswa. Murena, vha ri farise vho lemelwaho nga mihwalo. Murena, ndi vhone vhane vha ḓo ri rula heyi mihwalo. Murena, ndi tshi khou livhuwa, ndi khou rabelisa na vhana vha tshikolo vhane vha vho ri vha khou ḓo ṅwala milingo yavho ya grade 12 uri murena kha vha dzhenelele, vha vhe navho, vha vha konise, vha themba vhone baba ra makona.

0: mbilo dzene dza vhusiku.
1: Bangirani, bangirani. Chekenye mushumo ya vhashomedza nga oḓa aita u ṱodza mabungo. Musi vhendelani nga matsheloni. Mutsho, zwa mitambo, zwa thekinoḽodzhi na muzika wo khetheaho. Bangirani, musumbuluwo u swika ḽavhutanu, awara ya rathi u swika awara ya ṱahe.
2: Mavete, the big tree, Tshibise. Parapara FM 88.6 Variwana na ka app ya SABC Plus.